po sa Mega Manila. Kayo po ay naka-tune in sa ating pong Adventist World Radio 89.1 FM. At syempre, yung mga nasa Facebook pages po natin and YouTube channel, no, maaari nyo pong i-share ang ating pong program po na ito para marami po ang makapakinig. At kung nais nyong mag-text o makareceive ng libreng libro, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Yan po ang mga numero po natin. Meron rin, pwede rin po kayo na mag-message sa ating pong Facebook page, no? At mag-iwan lang po kayo ng mga mensahe dyan. At ang ating pong mga Adventist World Radio volunteers ay sasagot sa inyong mga katanungan. Now, iniisip mo na ba na walang mangyayari sa kinabukasan mo? Marami ang nawawala ng pag-asa. Subalit, ang nakasulat sa Banal na Kasulatan ay mayroong pag-asa. Ang sabi sa Apokalipsis 3:5, ang magtatagumpay ay dadamtan ng mapuputing damit at hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, kundi ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking ama at sa harap ng kanyang mga anghel. Ipinangako ni Jesus ang tagumpay, kadalisayan, pati na rin ang katiyakan ng kaligtasan at hayagang pagpapatunay sa mga nananatiling tapat sa kanya. Dito sa Apokalipsis 3 ay naglalaman ng mga mensahe sa mga iglesia. Hindi lamang sa iglesia noon, kundi sa mga kalagayang espiritual na umiiral sa bawat henerasyon. Sa iglesia ng Sardis, sinabi ni Jesus, may mga espiritual na natutulog. May ilan na nananatiling tapat at sa nagtatagumpay ay may ibibigay na pangako. Tinugon ng talatang ito ang isang malalim na tanong ng tao, makakatiyak ba talaga ako na tatanggapin ako ng Diyos sa huli? Ang sagot ni Jesus, may tatlong malinaw na pangako. Mapuputing kasuotan, isang ligtas na pangalan, isang hayagang pagpapatotoo sa langit. Ang sabi ni Ellen White sa Christ Object Lesson, page 310, ipinangako ni Kristo na iingatan ang mga pangalan ng kanyang mga tapat sa aklat ng buhay. Ang ganda na pangako para sa bawat isa sa atin na kapag tayo ay tapat sa ating Panginoon, tayo po ay maliligtas. Tingnan po muli natin ang teksto sa English, no? Ito po yung sinasabi sa English sa Revelation 3:5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. No, napakaganda ng kapalit ng ating pagtatalaga sa ating Panginoon. Ulitin po muna natin, no? Revelation 3:5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Kung titingnan natin ang pangako na ito ng ating Panginoon sa mga nananalig sa Kanya at tapat sa Kanya, ay buhay na walang hanggan. Pangakong hindi tatanggalin ang kanilang mga pangalan doon sa aklat ng buhay. Now, kapag nandoon ang pangalan natin sa aklat ng buhay, makakasiguro tayo na tayo ay maliligtas. Kaya naman, tingnan natin ang 5 puntos, no, na nakalagay po dito sa makukuha natin sa teksto. At gagamitin natin yung acronym na WHITE, no, W-H-I-T-E. W, winning the victory through Christ. No, kapag tayo ay nanalig sa ating Panginoon, magtatagumpay tayo sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Letter H, holy garments given, not earned.
o tandaan natin letter H, no, pangalawang puntos, na yung banal na kasuotan, ito po ay ibinigay, hindi ito pinaghirapan. Okay? Letter I, identity secured in the book of life. O, kapag tayo ay nasa kay Kristo, sigurado ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay. And letter T, testified before heaven. Si Kristo mismo ang magpapahayag ng ating pangalan, ang ating pong kalagayan sa Diyos Ama at pati na rin sa mga anghel. And letter E, sa ating acronym na WHITE, Eternal Hope for the Faithful. No? Walang hanggang pag-asa para sa mga tapat. No? So tingnan po natin yung mga puntos. First point, W, winning the victory through Christ. No? Ang text na nakalagay doon sa text, He that overcometh. Siya pong nagtatagumpay. Alam niyo po, ang pagtatagumpay ay hindi kawalan ng pagkakasala, kundi tapat sa pag-asa kay Kristo. No? Hindi po pala ibig sabihin magtatagumpay tayo dahil sa wala tayong kasalanan. No? Maaring nagkasala tayo noon at maaring patuloy tayong nagkakasala. Pero ang tagumpay, no, ay patuloy na pagtitiwala, yung patuloy na pagsisisi at patuloy na pananatili kay Jesus. Ang nagtatagumpay ay hindi po pinakamalakas, no? Hindi ito battle of the fittest, kundi ang pinaka sumusuko sa Diyos, no? Napakaimportante na it is not by our own strength that we will overcome. It is always through Christ. No? 1 John 5:4, ito ang sabi, This is the victory that overcometh the world, even our faith. No? Ito ang tagumpay na daig ang sanlibutan, ang ating pananampalataya. Yun po pala, hindi yung karunungan natin, hindi yung kung sino ang kasama po natin, hindi kung sino o ano, kung paano tayo sumagot, hindi sa experience natin ang dahilan tayo ay nagtatagumpay. Nagtatagumpay tayo dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya huwag niyong isipin na kaya ninyong managumpay sa mga pagsubok, kundi isipin natin na kaya nating managumpay kapag tayo ay na kay Kristo. Kailangan umasa tayo sa Kanya. Sabi sa Romans 8:37, we are more than conquerors through Him. No? Hindi lang pa tayo managumpay, higit pa tayo doon sa mananagumpay sa magitan ng ating Panginoon. No? Kung sa sarili natin, wala, talo na tayo. No? Zero. No? Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, kung ang pagtatagumpay ay 80%, higit pa, pero mga 100%, no, na tayo ay mananagumpay dahil sa ating Panginoon. Ang sabi sa Desire of Ages, page 429, even temptation resisted, every temptation resisted, every victory gained is through the grace of Christ. No? Sa bawat pagsuko daw sa ating pong labanan, sa bawat tagumpay, ay sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. No? Hindi sa sarili po natin. Kaya huwag tayong sumuko dahil mahirap ang laban. No? Ang tagumpay kasi ay mananatili kung kasama natin ang ating Panginoong Jesus, no? So yan ang first point na binabanggit dito, winning the victory through Christ. Ang tagumpay po natin ay dahil sa ating Panginoon, okay? Pangalawang puntos, letter H, holy garments given, not earned. Yan. Yung banal na kasuotan po natin, ito po ay ibinigay, hindi ito pinaghirapan. Okay? Sabi po doon sa text, shall be clothed in white raiment. No, tayo daw po ay dadamtan ng mapuputing damit.
Alam niyo po, ang maputing damit ay sumasagisag sa katwiran ni Kristo, hindi sa ating sariling kabutihan. Mapapansin ninyo, ito po ay ibinigay, no? Hindi po ginawa, hindi natin ginawa, hindi natin sinulsi, hindi po. Ito po ay ibinigay sa atin. Hindi po ito naaabot dahil sa sarili nating lakas, no? Tinatakpan po nito ang kasalanan at ibinabalik sa atin ang dangal na nawala dahil sa ating pong mga kasalanan. Kaya nga dito sa Isaiah 61:10, He had clothed me with the garments of salvation. Okay? Ako'y dinamtan ng mga kasuotan ng kaligtasan. O, ang Panginoon mismo, no, ang siyang nagsuot sa atin ng kasuotan na kaligtasan. Dahil hindi natin dahil kayang iligtas ang sarili po natin. Tayo po ay makasalanan, no? All have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin, syempre alam natin yan, is death, no? Sabi dito sa Zechariah 3:4, take away the filthy garments, no? Sino ang mag-aalis ng mga maruruming damit? Oh, hindi ho kayo magbibihis. For example, ano, no? Naligo kayo. Hinubad nyo yung inyong damit. Oh, ito ay laging turo ng nanay ko mula noon, noong pang panahon. No? Kapag ikaw ay naghubad, ano gagawin mo? Pupunta ka sa CR, maliligo ka. No? Paglabas mo, yung hinubad mo, hindi na yung isusuot mo. Siyempre, kukuha ka dun sa drawer ng brief mo, so kukuha ng shorts na bagong laba, at kukuha ka ng damit na bago. Hindi ka lalabas ng CR, at kung ano yung suot mo kanina, yun din ang isusuot mo. No? Yan ang nangyayari kapag ka, babaho ka pa rin. Although, siyempre, pag lumabas ka, kahit malinis ang damit mo, kapag ka nagtrabaho ka na, isang maghapon, pawis na pawis ka, mabaho na rin yun. Pero, kapag ikay lumabas sa CR, siyempre, magsusuot ka. Ganun din. No? Hindi ho natin basta-basta huhubad din. Sino bang huhubad? O, ang Panginoon, tatanggalin niya ang ating mga maduduming damit at isusuot niya ng malinis na damit na galing po sa Kanya, hindi sa sarili po natin. Ang sabi dito sa Christ Object Lesson, page 311, the white raiment is the righteousness of Christ that may be wrought into the character. No? Ang maputing damit daw ay ang katwiran ng ating Panginoong Hesukristo na ibinihis, no, sa ating mga karakter. Katwira na ating Panginoon, hindi yung sarili natin. Kaya nga, itigil po natin yung pagsisikap, no, na tanggapin tayo ng Diyos sa sarili nating magawa. Isuot natin ang katwiran na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Siya lang ang merong mabuting katwiran. Siya lang ang may perfect character, no? Na hindi po siya nagkasala. Tayo ay nagkasala. Kaya ang napaka-importante, tuhubadin natin yung madudubi nating mga damit, yung mga ugali mo natin, yung mga karakter natin, at tatanggapin natin si Kristo na siyang meron, no? Merong kasuotan ng katwiran na ibibigay sa atin at yun ang isusuot natin. Kaya magiging katulad tayo ni Kristo. Okay? Napaka-importante, no, na matandaan natin itong pangalawang puntos. Ang banal na kasuotan, holy garments, is given, not earned. Ito po ay binibigay, hindi po ito pinaghihirapan. Okay? Yung pangatlong puntos, no, identity secure in the book of life. No? Kasiguraduhan sa ating pong pangalan doon sa aklat ng buhay. Ang binabanggit po doon sa text, I will not blot out his name out of the book of life. No? Hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Alam niyo po, ito ay pangako ng katiyakan. Hindi po ito banta.
No, hindi po ito tayo tinatakot. Nais kasi ng Diyos na ingatan ang pangalan po natin. Gusto niya, no, as much as possible, lahat ng pangalan ay nandun sa aklat ng buhay. Ayaw niya sana itong burahin, no? Unfortunately, tayo ang pumipili. Ang kaligtasan ay hindi ho ugnayan ng lang natin buhay at mga gawa natin, no? Ito po ay nakaugat sa pananatili natin kay Kristo, no? Para po yung isang teacher, yung estudyante galit na galit doon sa kanyang teacher, "Teacher, bakit ganito lang yung grades ko? Ang bababa ng grades ko," no? So sabi ng teacher, "Actually, ako ay tagasulat lang ng grades mo." Oh, eto, katulad ito, yung quiz natin. Oh, meron tayong 10 quiz. Ang nakuha mo, 4. Oh, syempre, anong lalagay ko doon? Syempre, 4. O doon sa exam natin, meron tayong 150 points na sasagutan. Okay? Ang nakuha mo ay 50. Anong gagawin ko? Oh. So, yun po, yung ginawa ng estudyante ay isinulat lang ng teacher. And syempre, nung tinotal yun, hindi siya nakaabot doon sa standard. No? Now, sa buhay natin, maaring binibigyan natin ng na tayo yung lakas, no? Para tayo ay managumpay. Pero hindi ho tayo umaabot doon sa standard kasi hindi ho natin talaga kaya. Ang kailangan natin ay ibihis. The perfect character of Christ should be in us. Kung gusto nyo naman nagumpay sa mga pagsubok na dumadating, oh, syempre, kunin nyo yung perfect character ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang kalakasan ng ating Panginoon para hindi tayo ang gagawa na mag-isa, kasama natin ang ating Panginoon. Dito sa Luke 10:20, "Your names are written in heaven." No? Paano? Paano yung mga pangalan natin ay nakasulat dun sa langit? O kung tayo ay kasama na ating Panginoon. Philippians 4:3, "Whose names are in the book of life." No? Tayo yun. Kapag tinanggap natin na ating Panginoon, yung pangalan natin ay maisusulat doon sa aklat ng buhay. Sabi sa Review and Herald na isang magazine, March 8, 1887, no? "As so long as we remain united in Christ, no power can blot our names from the book of life," no? Hanggat daw nananatili tayong kaisa ni Kristo, walang makapangyarihang kung sino man ang makapagbubura ng pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya mamuhay tayo ng may kumpiyansa. Hindi dapat tayong mangamba, no? Dahil ang katiyakan ng ating kaligtasan ay na kay Kristo. At kung tayo ay na kay Kristo, tayo'y magiging perpekto dahil siya ang kalakasan natin. Okay? Ang sunod na puntos ay yung letter T, no? Testified before heaven by Jesus. Alam nyo, hindi tayo po lumalapit sa ating Diyos Ama ng mga sarili po natin. Dahil hindi ho talaga natin kaya, no? At kapag tiningnan na tayo doon sa hukom, we will be seen as dirty, no? Makikita tayo, ay, nako, makasalanan to, no? Pero ang ating Panginoon, ang sabi niya doon sa text, "I will confess His name before my Father and before His angels." No? Ipapahayag nino natin? Hindi. Ipapahayag ng ating Panginoong Jesus ang ating pangalan sa Diyos Ama at sa mga anghel. O, hindi tatahimik ang ating Panginoon sa pagliligtas sa atin. Magiging patotoo ng ating Panginoon na siya ang nagligtas sa atin. Alam po ng langit kasi kung sino ang nakay Kristo.
maaring iniisip po natin na makakatayo naman tayo dahil oh, kaya po natin. Hindi naman tayo nag-argabyado ng mga tao. Hindi po yun eh. Hindi dahil sa konti lang o bilang sa kamay ang mga kasalanan ninyo, no? Makasalanan pa rin tayo. All have sinned and fall short of the glory of God. Talaga, kailangan natin ng tagapagligtas. No? Alam ng langit yan kung sino ay nakikristo. So, ito ang karangalan na tayo po ay tatayo nakasama ng ating Panginoon. Siya ang tatanggap sa atin. Siya ang magtatanggol sa atin. Kaya dapat tumayo tayong kasama ng ating Panginoon. So Matthew 10:32, whosoever shall confess me before men. Kaya nga, dito pa sa mundo, no? Kilalanin natin kung sinong tagapagligtas natin. At huwag tayong huminto lang sa pagkikilala. Kailangan daw ay ipakita rin natin, ipagmalaki po natin, ipagbunyag natin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa Daniel 12:1, everyone found written in the book shall be delivered. No? Ang bawat pangalan na masusumpungang nakasulat doon sa aklat ay maliligtas. No? Napaka-importante na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Ipahayag po natin ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil siya rin naman, kung tayo ay haharap na doon sa hukom, ipapahayag din ng ating Panginoon ang pangalan natin doon sa langit. Huwag po tayong mahiya, no? Dito sa lupa ay nakikristo po tayo. No? Ipangako natin sa ating sarili at sa ating Panginoon na babanggitin natin ang pangalan ng ating Panginoon sa mga taong nasa paligid po natin. Dahil ang ating Panginoon rin naman, babanggitin din naman niya ang pangalan natin doon sa Diyos Ama at sa mga anghel. At ang pinakahuling puntos doon sa ating pong acronym na WHITE, no? Ay eternal hope for the faithful, no? Walang hanggang pag-asa para sa mga tapat. Sabi doon sa Revelations 3:5 points, no? Ay beyond the world, no? Ay tumuturo pa, mas lampas pa doon dito sa mundong ito. Alam mo, mapuputi na damit, no? Ang ibig sabihin niyan ay walang hanggang kadalisayan, no? Yung aklat ng buhay, ibig sabihin, walang hanggang pag-aari, nandun tayo, nakasulat tayo. Parang nandun tayo sa titulo, no? Yung pagpapatotoo sa langit. Ito po ay walang hanggang karangalan ang ibinibigay sa atin na ating Panginoon. Ang pangako po ng Diyos ay hindi pansamantala. Ito po ay magpakailanman. Sa Revelation 7:9, ito pong sabi, clothed with white robes, no? Hindi lang po ito yung parang damit, no? Kasi ngayon ay parang napakabilis na nating magpalit ng damit, no? Minsan nga relationships ay napakabilis magano, ngayon ay iba ang girlfriend pagdating ng ilang araw, iba na naman, no? Ang damit po, nangangahulugan po si ito kasi ng ugali. Hindi ito basta-basta nawawala. Okay? Kapag tayo po ay hinubad natin yung ugali natin dati at isinuot natin yung ugali ng ating Panginoon, no? Ang nangyayari ay kailangan na babago ang buhay po natin. No? Nagiging katulad tayo ng ating Panginoon. Hindi po ngayon, hubadin ko yung ugali ko, no? Ay susuot ko yung ugali ng Panginoon. Mamaya-maya may nagalit sa'yo. O kaya kung anong sinabi sa'yo ng kaopisina mo, ay teka-teka, huhubadin ko muna yung ugali ng Panginoon, no? At babalik ko muna yung ugali. Eh talaga naman, no? Sampalan at saka kung anong mga salita ang mapapakinggan sa opisina. Hindi po ganun. Kapag tayo po ay hinubad na natin yung ugali natin, itinakwil na natin yung dati nating mga hindi magagandang gawa at sinuot natin ang ugali ng ating Panginoon, yun na, no? Wala nang hubaran. Yan, no? Ito po ay hindi parang damit na hinuhubad. Dapat ito ay talagang nandyan, magiging permanent na ugali natin. Sabi pa sa Revelation 21:27, those
only those written in the Lamb's Book of Life. No, kapag tayo daw po ay isinulat na, syempre nananatili na tayo sa ating Panginoon. No, hinahanda ng langit yung mga nananatiling tapat. Ito po ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya mamuhay tayo, no, na nakatingin doon sa walang hanggan. No, tayo po ay maging tapat ngayon pa lamang dahil ngayon ay hinuhubog na tayo sa katukalwalhatian at doon sa bukas, no? Kaya dito sa Apokalipsis 3:5, hindi po banta, no? Ito po ay katiyakan. Nagtatagumpay tayo dahil sa pangako ng ating Panginoon na sinabi niya, tagumpay sa ating pakikibaka. Mapuputing kasuotan ang ating katwiran. Magiging ligtas sa pangalan, no? Yung pangalan natin sa aklat ng buhay hanggang sa yung patotoo ay makakatanggap na tayo dun sa langit. Tatandaan natin, no, yung ating pong acronym, yung limang puntos, W-H-I-T-E, white. W, winning the victory through Christ. No, mananagumpay tayo sa pamagitan ng ating Panginoon. Okay? Letter H, holy garments not given, given not earned. Yung siguradong kasuotan po natin, yung katuwiran, ito po ay ibinigay sa atin. Hindi po natin to pinaghirapan. Oh? Hindi ito pinilit na gawin, kundi ito ay ibinigay. Letter T, testified before heaven. Ang ating Panginoon mismo ang siyang tatayo, no, na magtatanggol sa atin doon sa langit na bayan. Okay? And sunod ay letter E, white, eternal hope. Eternal, yung isa pala, identity secured in the Book of Life, no, testified before heaven. And E, eternal hope for the faithful. Merong walang hanggang pag-asa para doon sa mga tapat, no, nananalig sa ating Panginoon. Ang seremonya po, no, ng pagtatapos ay hindi po pagkuha ng diploma kapag kayo ay tatayo doon sa graduation. Ito po yung hayagang pagkilala na tapos na, no? Actually, hindi kayo pwedeng umattend doon sa graduation kung hindi nyo natapos yung mga requirements. Yung graduation ay ito po ay seremonya lamang na kayo ay natapos na. Pero before that, ay natapos na kayo. Ganun din, no? Pagdating natin sa langit, tatayo tayo at babanggitin ang ating pong pangalan. Hindi dahil sa perpekto tayo, no? Kundi tayo ay ano, kinuha na ng ating Panginoon. Tayo ay kasama ng ating Panginoon. Nagtagumpay tayo dahil sa pananampalataya natin. Nakasuot yung katwiran sa atin dahil tinanggap natin ang ating Panginoon at nabuhay tayo, no, na malinis dahil sa ating Panginoong Diyos. Kaya tanggapin po natin siya. At siya rin naman ang magtatanggol sa atin doon sa langit ng bayan pagdating ng hukom. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na kami ay inyong tinanggap at iniligtas. Hinihiling namin ang inyong patnubay sa buong maghapon ito. Samahan nawa po kami. Patuloy ang aming pong papuri sa inyong banal pangalan ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Bukas pong muli, ganitong oras, amin po kayong inaanyayan. Muli po, magandang umaga at God bless sa inyong lahat.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning and happy Thursday po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 9:16 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Alam niyo, mga kaibigan, are you familiar with the love chapter in the Bible? Ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians 13. Sa chapter na ito, mga kaibigan, we are reminded by Apostle Paul na maaari po tayong magkaroon ng maraming talento, maraming kaalaman sa buhay at pananampalataya. Pero kung wala po tayong pag-ibig, mga kaibigan, may mahalagang kulang sa ating mga buhay. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:4-5, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, hindi madaling magalit at hindi nag-iingat ng talaan ng kamalian. Napakagandang paalala po niyan para sa ating lahat sa umagang ito, mga kaibigan, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang po yan sinasabi. Nakikita po ito sa paraan kung paano tayo makitungo sa ating mga kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, mga katrabaho at maging sa mga taong mahirap mahalin. Ang pinakamagandang halimbawa ng pag-ibig na to, mga kaibigan, ay ang ating Panginoong Jesus. Minahal po niya tayo kahit tayo po ay makasalanan, tayo po ay nagkukulang, ano, siya po ay nagpatawad, siya po ay nagtiis at ibinigay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, hilingin natin sa Diyos na turuan po tayong magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesucristo. Dahil sabi po sa 1 Corinthians 13:13 na nanatili ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang tatlong ito, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. And this morning, we will be listening to songs that will remind us of God's great love for all of us. If you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. And while we are waiting for your song request, let's listen to the song His Life for Mine.

Ating pong narinig ang awiting His Life for Mine at ito po'y inawit ni Sister Precious Bawaan. Para po sa ating mga listeners sa radyo, kung kayo rin po ay may mga awit na nais marinig, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our first song request sa umagang ito ay galing po kay Sister Jean B. Juanites. She requested such a beautiful song entitled May Nagmamahal Sa'yo. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataon po talaga sa ating buhay na we feel na walang nakakaintindi sa atin, di po ba? Pero kahit sa mga sandaling tila tayo ay nag-iisa, may isa pong patuloy na nakakakita, may isa pong patuloy na nakikinig at nagmamahal sa atin. Ang pag-ibig po ng Diyos, mga kaibigan, ay hindi nakadepende sa ating mga kalagayan. Sabi nga sa Romans 8:38-39, walang anumang bagay sa buong sanglilikha ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pakinggan po natin ang awiting, May Nagmamahal Sa'yo.

Ating pong napakinggan ang awiting May Nagmamahal Sa'yo. At ito po'y inawit ni Sister Janice Patillas. Our next song naman is entitled People Need the Lord. At ito po ay song request ni Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Sabi nga mga kaibigan sa Biblia sa Matthew 9:36, nang makita niya ang maraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nahihirapan at nangangalat na gaya ng mga tupang walang pastol. Pakinggan po natin ang awiting People Need the Lord.

That's the song "People Need the Lord" at ito po'y inawit ni Brother Asher Salvan. Napakaganda po ng reminder ng awit na yan, mga kaibigan, na higit sa maraming bagay na hinahanap po ng tao, above all things, ano, we really do need the Lord. Our next song naman is entitled "The Holy City." Ito po ay song request ni Sister Lucy Quiabang. You know what? We really do look forward sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Di po ba, mga kaibigan, ano, isang lugar na wala na pong luha, wala na pong sakit at paghihiwalay. Sabi nga sa Revelation 21 verse 2, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit, mula sa Diyos. Narito po ang awiting, "The Holy City."

Ating pong narinig ang awiting The Holy City at ito po'y inawit ni Sister Laika. Our next song request is still in line with our hope for Christ's soon return. Ito po ay pinamagatang What a Day That Will Be. And this is the song request of Brother Alden Daniel Natividad at pinapabati po niya ang kanyang minamahal na asawa sa Taytay Adventist Church. Ayan, magandang umaga po sa inyong dalawa, and we pray that God will continue to bless your marriage. Sabi nga mga kaibigan, sa Revelation 21:4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Narito po ang awiting What a Day That Will Be.

That's the song What a Day That Will Be. At ito po'y inawit ng grupong Loud Voice. Alam niyo mga kaibigan, darating po ang araw na matatapos din po ang lahat ng hirap at makakasama po natin ang ating Panginoong Jesus magpakailanman. Kaya habang tayo po ay nag-aantay dito sa mundong ito mga kaibigan, patuloy po tayong magtiwala, manatiling tapat at panghawakan ang kanyang mga pangako. Our next song naman ay song request ni Citadel Castillo. She requested the song entitled Just Pray. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataong hindi natin alam talaga kung ano na bang gagawin natin sa buhay, di po ba? O ano ba ang solusyon sa mga problema ang ating hinaharap? Kapag kulang na po ang ating mga salita, mga kaibigan, at tila wala po tayong makitang sagot, maaari po tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Hindi po kailangan mahaba, hindi kailangan galante ang ating masasabi dahil alam po at naiintindihan ng ating Panginoong Diyos ang ating mga panalangin. Narito po ang awiting Just Pray.

ating pong napakinggan ng napakagandang awiting, Just Pray. At ito po'y inawit ni Sister Shemaya Ferrer. Alam niyo mga kaibigan, when we're happy, just pray. When you're thankful, just pray. When you're sad, when you're lonely, just pray. Our last song for this morning ay song request po ni Sister Linz Hashimoto. She requested the song entitled Mga Magulang. Alam niyo mga kaibigan, napakalaking responsibilidad po ang hawak ng ating mga magulang. Di po ba, para po sa mga nanay, mga tatay na nakikinig po ngayon, ano, hindi lang po pagkain, hindi lang po pag-aaral at kinabukasan ang kanilang kailangang ihanda para sa kanilang mga anak, kundi pati po ang kanilang mga pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Biblia sa Deuteronomy 6:6-7, ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo ngayon ay ilagay mo sa iyong puso. Ituro mo ng buong sikap sa iyong mga anak. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Here's the song, Mga Magulang. Lang.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ang Diyos ay mayaman sa biyaya at pagpapala. Kaya pag dumating sa ating buhay na tayo ay sumasagana, umaasenso at nagtatagumpay, tandaan natin, ang lahat ng yan ay may kaakibat na test o subukan ng ating puso't kalooban, ng ating karunungan at ng ating disiplina. Ano-ano kaya ang mga matatalinong pamamaraan upang mapanatili natin na magamit natin ang maayos at higit sa lahat, mapagyaman pa natin ang mga pagpapalang ito? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior.

Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong programang Simula Usapang Senior na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigang senior sa Himpapawid, Doc Rome Barrios, at nais kong i-welcome kayo muli sa ating programa sa araw na ito. At unang-una, nais kong i-welcome ang ating mga kaibigan at mga taga-subaybay from International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Kumusta po kayo ngayon lahat? At sa Naperville Remnant Film Church, dyan din po sa Chicago, Illinois, USA. And I would like to shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Kumusta po kayo? And sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. At nice din nating banggitin ang ating mga masugid na mga taga-subaybay, si Ging Gloria Martiliano. Welcome po. Good morning, and Mary Grace Acosta Ulpindo. Gayun din Erlinda Basilisco. Welcome, Gracia Dei. Ayan Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Kumusta rin po? Luz Pusing. At gayon din kay Lucy Kiabang, kumusta po kayo? At narito rin ang ating mga kaibigan, no? From Canada, si Rose Arugante, welcome po. And also from Ohio, USA, Zenny Moser. At dito naman sa Pilipinas, dito naman sa Balayan, Batangas, Beth Villafuerte. Darlene Ojerio from Tangalan, Aklan. Kumusta po kayo ngayon? Sana po ay magandang ating mga pakiramdam. Tandaan po natin, bago tuwing umaga ang biyaya natin Panginoon. Simula yan lagi. At ang ating mga kaibigan from Puting Kahoy Senior Citizens Association dito sa Silang, Cavite. At ito yung ating mga purok leaders. Nice kong banggitin si Liling Lumagda, Absti, kumusta po? At si Inday Oñate, Remy Bayan, Eve Alcoriza, kumusta? Lai Lasso, Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyd Abenosa, Feli De Leon, at lahat ng ating mga kasenior dito sa Puting Kahoy, Silang, Cavite. Okay. At na, of course, may mga kaibigan pa tayo, yung ating supporter dito sa Morning View Seventh-day Adventist Church, no? At ngayon po ay nice kong pasalamatan kayo sa patuloy ninyong suporta sa inyong mga panalangin, sa inyong mga encouragement, no? At sa mga susunod pa nating mga gawain, no? Well, thank you and welcome po sa ating program ngayon. Nandiyan ang ating mga elders, si Ma'am Ruth Galang, si Beth Sumbilio, si Richard Javier, Bren Berake, at may nalimutan, marami pa ako, Brother Ramil Ramirez, and also shout out to our treasurer Henry Galang, kumusta po kayo? And Juliet Alcaraz and Javi, kumusta po? Welcome po sa program na Simula. Sana po ang ating pakiramdam ngayon ay simulang-simula talaga, bagong-bago, no? At of course, nais ko rin banggitin ang ating mga kaibigan from the Senior Citizens Association ng Barangay Inarawan dito po sa Antipolo City. Welcome po sa program. And of course, shout out to Barangay Captain Rick Bautista. Kumusta po, sir? At nandiyan din sa from Kabading SDA Church, Corazon Hernan, Antipolo City. Kumusta po? And our friend Patrick Gonzales and family, kumusta po kayo? And nice ko rin banggitin ang ating mga kaibigan from Los Baños, Laguna. The family of Norman and Leah Licong with children Lael and Dia. Kumusta po? How are you today? At of course, ang ating mga Charobics team dito sa Morning View dito sa Morning View Subdivision, no? Ang ating mga ka-team mates, okay? Ang ating mga work teammates, ayan. At sana po patuloy tayong magsumigla, at bagamat 'to nakaraang mga araw talagang ano, no, maulan, pero alam ko hindi kumukupas ang ating mga kasiglahan, no, lalo na pag pinag-usapan ng ang ating devotional, o yung mga
ating pag-aaral at pananalangin. Okay po. God bless everyone. At ngayon po ay ang ating topic ay medyo magiging ano tayo, positive note, no? Kasi ayaw ko naman lahat, tuwi na lang tayo may programa, may mga suliranin. Lagi na lang po, puro, anong tinatawag natin dyan, puro, para bang gusto nating ma-solve ang ating mga problema. Pero gagawin na po natin ngayon, para balanse naman, ang ating pong setting naman ngayon ay during our good times. Ayan, yung panahon na tayo ay pinagpapala ng Panginoon, panahon na tayo ay binibiyayaan, panahon na tayo ay binibigyan ng mga magagandang shall we say karanasan na may pagmamalaki natin, di ba? Pero alam po ninyo, lahat po pala nan kahit pag tayo umasenso, tayo ay nagkaroon ng mga shall we say nagkaroon tayo ng mga tinatangkilik, no? Galing sa Panginoon lahat 'yan. Alam natin ang Panginoon lahat ang may-ari niyan. Ay meron tayong magagandang paalala sa atin na of course we have to celebrate, thank God and celebrate, pero meron pong may mga paalala sa atin na dapat daw wag natin kalilimutan ng mga to. Ito yung ang source na ating material sa ating topic ngayon ay yung don't make these mistakes. Ayan. Actually, may limang mistakes na dapat na pagka when life starts changing into prosperity. Yung bang pinagpapala tayo, wag po tayo, mag-ingat daw po tayo. Meron pala mga bagay na dapat ingatan natin, baka magkamali tayo, no? Yung sagana tayo, masaya tayo lagi, hindi tayo nagkukulang, no? At alam natin galing lang sa Panginoon yan, pero kinakailangan matuto pa rin daw po tayo dahil bilang mabuting katiwala, yan po, tayo tanda natin, lahat po ng bagay ay nagmula sa ating Panginoon. Binigay po, biniyayaan tayo niyan at pinahihiram lang po niya yan sa atin. Although, tayo ay kanyang tagapamahala. Okay? Tayo ang mga manager lang, no? Hindi tayo yung may-ari. Ang may-ari po yung ating Panginoon. Kaya, may magagandang payo sa atin. Kaya, ayan po ang ating tutunghayan at ipagpapatuloy po natin ang ating pag-uusap tungkol sa Christ's second coming. Ayan po yung gusto kong maging tema sa ating senior wisdom na dapat po ay lagi nating ina-anticipate na ang ating Panginoon ay darating at malapit nang darating. Darating at darating siya. Kaya ayan po ang ating mga tatalakayin sa ating programa. Kaya kung saan man kayo naroroon ngayon, kung kayo nasa bahay, mag-relax lang po kayo at gawin nyo lang po yung mga inyong mga gawain tuloy-tuloy at makakasama nyo lang ako na mabuting kasama at makapagkwentuhan tayo. Kung kayo naman nasa lansangan o nasa gawain nyo, mag-ingat po tayo, no? Stop, look, and listen all the time. And then, ang ating laging pinapayo, let's hydrate. Uminom po tayo ng tubig, no? Para po gumaang ating pakiramdam. Proper yung tamang blood circulation. Ayan po. Marami pong naidudulot yung pag-inom ng tubig. So, uminom na po tayo. Magtabi kayo ng isang inumin na makakadagdag po sa inyong kasiglahan sa araw na ito. So, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula. Usapang senior.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Foods Chilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo! Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Happy, happy morning po sa lahat ng aming mga kapag-asa and welcome sa isa na naman pong makabuluhan and inspiring episode ng Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati po sa lahat ng ating mga online viewers and listeners sa ating pong AWR Manila 89.1, gayon din po sa ating buong Palawan Mission Online Family. So today, tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri po sa Panginoon na tayo po ay binigyan muli ng pagkakataon upang matuto sa mga bagay na dapat po nating matutunan patungkol sa atin pong pamilya. Kasama po natin sa araw po na ito, walang iba ang inyo pong Kuya Michael.
1: Good morning, Kuya Leonard. Magandang araw din po sa ating mga kabataan, sa ating mga magulang, at sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Tulad po ng dati, bukas po ang ating programa para po sa inyong mga komento. O kayo po may mga tanong or mga mensahe, paki-comment po sa comment section.
0: Yan. So, Kuya Michael, actually, ang ating, para sa ating mga tagapagsubaybay sa Facebook, ay meron po tayong contact numbers na makikita sa ibaba ng ating mga screen. Pwede mo bang mabanggit, Kuya Michael, yung ating mga contact numbers para naman po sa ating mga listeners sa AWR Manila 89.1?
1: Para po sa atin pong contact number, paki-call po ninyo or text ang atin pong globe number 0917-174-2777. At sa smart naman po ay 0968-853-6607. Yan po ang ating mga numero na maaari po ninyo ma-reach out kung kayo po may mga tanong o nais pong misahing ipa-out para po sa atin.
0: Yan, ngayon pong araw na ito mga kapag-asa, kami po ay nagagalak na makasama po kayo. At kung kayo man po ay sumusubaybay sa atin pong AWR 89.1 Facebook page, ay pwede na po ninyong i-share ang atin pong Facebook Live today sa inyo pong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay upang sila din po ay makinabang sa programa pong ito. Ngayong araw po na ito, tayo po ay mag-uusap ng isang paksa na napakahalaga para sa atin. Sapagkat ito po ay actually Kuya Michael nararanasan ng bawat isa.
1: Lahat.
0: Walang pinipili. Walang exempted. Kagaya ng binanggit nga ni Kuya Michael ay lahat wala siyang pinipili. Ito po ay experience natin tayo sa atin bilang personal, gayon din po sa ating family. Lalong higit sa ating mga kabataan kasi ang focus natin din ngayon na Kuya Michael ay para doon sa ating mga kabataan na nakikinig. Ang ating topic for today is handling failure and disappointment. Yan, no? Lalo na sa ating mga kabataan, Kuya Michael, no? Yung pag-handle, paano ba mag-handle ng mga failure and disappointment? Kung sa Tagalog ay mga pagkabigo.
1: Pagkabigo, ano?
0: Oh, 'di ba? Paano ba tayo babangon kapag hindi maayos o hindi maganda ang nangyayari sa atin o paano matutulungan ng pamilya ang isang kabataan na nasasaktan dahil sa disappointment. So this morning, Kuya Michael, ay ating imbitahan ang ating mga viewers and listeners sa isang prayer. Pwede ka bang maghandog ng isang panalangin?
1: Samahan niyo po kami. Tayo po yung manalangin. Dakila po namin yung Panginoong Diyos. Sa araw na ito, amin pong kinikilalang inyong presensya sa amin pong buhay. At habang amin pong pag-uusapan kasama ng amin pong mga kaibigan, ang topic na ito, mangyari po nawa, maging maayos, ang daloy ng internet, ganun din po Panginoong Diyos, ang kaalaman, ipagkaloob po sa amin. Ma-realize po namin na walang ibang lalapitan kami kundi ang inyong presensya. Salamat po Panginoong Diyos na inyo kami tuturuan sa araw na ito, kasama na aming mga kaibigan, sa pangalan na amin pong Panginoon Jesus. Amen.
0: Amen. So bago po tayo magpatuloy, mga kapag-asa, ay atin munang ibinibigay ang panahon para sa tanging awit.

0: Maraming maraming salamat po sa tanging bilang na atin pong narinig, handog sa ating Panginoon at para po sa ating lahat ngayon. Alam po ba ninyo mga kaibigan, maraming mga matagumpay na tao ang dumaan o di kaya dumadaan muna sa paulit-ulit na failure or kabiguan bago nila marating ang tagumpay. Ano kaya yung mga failure na yon na kanilang nakaharap sa kanilang buhay? Sa buhay natin, kaibigan, ang failure ay hindi laging palatandaan na wala kang kakayahan o wala kang magagawa. Minsan, ito'y bahagi ng proseso ng pagkatuto, yung learnings natin. O di kaya ay pagkahubog ng karakter natin. O di kaya ay paghahanda sa mas mataas na magandang plano ng Diyos para po sa atin. Maraming tao ang natututo ng pagiging pasensyoso, yung humility, yung wisdom, resilience, dahil sa mga panahon na hindi naging madali ang ating buhay. Yeah. So ngayong umagang ito ay ating matututunan ang bahagi ng failure at ng disappointment. Yeah.
1: Tama ka dyan, Kuya Michael. No? Kaya mahalaga sa atin, mga kapag-asa, na baguhin natin ang pananaw natin patungkol sa tinatawag na mga kabiguan o failure. Kasi minsan, actually, Kuya Michael, pag sinabing failure, negative talaga siya, no? Yung isip ng marami. Ay, pag failure, parang walang benefit, talagang loss ka pag sinabing failure. Pero kagaya ng binanggit mo kanina, no? May mga marami sa mga tao natututo through their failure. Natututo sila ng patience, magpakumbaba, may wisdom. Siyempre, pag nag-fail tayo sa isang bagay at nag-pursue tayo, ay nagiging ano tayo eh. Natututo tayo sa pagkakamali at pwede tayong mag-improve pa sa susunod, di ba?
0: Yeah.
1: Napakaganda.
0: Isang trivia o isang bagay na natutunan ko, share ko lang sa aking guro. Ang meaning daw ng fail is first attempt in learning.
1: Oh, maganda yun ah.
0: So maraming matayog ang buhay, pero dumaan sa pagkabigo at sa failure hanggang sila'y natuto, bumangon, sabi mo nga Kuya Leonard, at naging matagumpay ang kanilang buhay.
1: Minsan kasi mga kapag-asa, akala natin pag sinabing failure, yun na yung katapusan ng lahat-lahat. Mm-hmm. So ang failure pala, hindi ito laging ending. Minsan, ang mga failures na dumarating sa buhay natin, ito pala ay mga turning point natin yun sa buhay na ito. Kaya, sa lahat ng ating mga kapag-asa no, na nakikinig ngayon at sumusubaybay sa ating programa sa Facebook, may pagkakataon ba sa inyong buhay na kayo ay nabigo? Mm-hmm. O, pero kalaunan, ay nakita mong may natutunan ka mula sa pagkabigo na yon. Pwede silang mag-comment, yes, Kuya Michael, no, sa ating Facebook, sa live sa araw po na ito. Ano yung mga pagkabigo? Mari ka bang mag-share kung ano yung pagkabigo o failure na naranasan mo at kung ano ang natutunan mo kapag-asa?
0: Yeah, i-comment nila kung anong natutunan nila mula sa karanasan na sila ay nabigo. Magandang pag-isipan yung mga bagay na ito doon sa ating karanasan, doon sa ating mga natutunan. Minsan kasi habang nasakit na tayo ng disappointment, nakikita natin na ay masakit.
1: Yun lang yung sakit yung
0: ma-disappoint. Magsasalita ka, parang realize natin failed ka or di kaya ay disappointed ka sa pangyayari, masasaktan ka. Normal na mararamdaman ng tao yun eh.
1: Minsan mahihiya ka sa merong mga nag-expect sa'yo, di ba? May mga ganong mga bagay din, Kuya Michael.
0: Yes, correct. Pero paglipas ng panahon, after ng mga pangyaring yon, doon natin mapapansin yung mga aral na ating natutunan. Merong paglago doon. Mm-hmm. Makikita natin yung purpose kung bakit tayo nagkaroon ng failure at kailangan nating pagdaanan yung mga bagay na yan.
1: Yan. Napakaganda ng mga binanggit ni Kuya Michael. No? Ngayon, sa pagpapatuloy ng ating usapan sa umagang ito, alam ba ninyo na tunay na ang failure, talagang painful yan? Kagaya ng binanggit nga ni Kuya Mike, talagang may kirot o may sakit.
0: Painful. No? Talagang masakit talaga.
1: Painful. Failure. Pero kanina binanggit natin that failure is not final. Una po nating tatandaan na hindi dapat maliitin ang sakit ng taong mga nabigo. Maaring meron tayong kasama sa bahay na nabigo, nagkaroon ng failure, magulang natin, o maaring kapatid natin, kamag-anak natin. Hindi dapat nating maliitin ang kanilang nararamdaman. Kasi tayo, kahit mismo, dumarating yung kabiguan sa atin sa school. Minsan, nag-aral ka na ng mabuti, di ba, Kuya Michael? Tapos, akala mo, in-expect mo na mapi-perfect mo yung exam. Pero, bumagsak ka kasi yung pinag-aralan mo, hindi yung lumabas doon sa exam. May mga kabiguan sa school, di ba? Gayon din sa trabaho, sa mga naghahanap ng trabaho. Sa relationship, meron marami ding mga yun. Failures, di ba? Hiwalayan, di ba?
0: Marami sa kabataan yan.
1: Mga kabataan natin, no? Merong mga expectation sa relationship na hindi nabibigay. So, nagkakaroon din po ng mga failures sa relationship. Gayon din, may mga failures din sa family, no? Mayroon ding failure sa negosyo, ang laki-laki ng puhunan mo, tapos hindi siya nag-boom, tapos naubos lahat ang puhunan, bumagsak ang negosyo. Or meron din sa mga ministries, o sa gawain pala, meron ding mga failures o mga personal na mga pangarap. May mga pagkakataon na para namang ginawa mo na yung lahat ng best mo, pero hindi pa rin sapat yung result. Yung naging resulta, hindi yun yung inaasahan mo, di ba? Na-expect. May mga panahong umasa ka, pero nauwi lang sa disappointment. Kaya, pero kahit masakit ang failure, lagi po nating tatandaan na hindi ibig sabihin nito ay katapusan mo na.
0: Hindi ang, yung ending, no?
1: Hindi yun ang ending. Hindi yun ang katapusan ng iyong kwento.
0: Yes.
1: Ang failure ay pangyayari lamang sa buhay. It is an event, no? Isa ay pangyayari lang siya sa buhay at ito ay hindi tumutukoy sa buong pagkakakilanlan mo.
0: Yun. Thank you, Kuya Leonard. Alam mo, binanggit mo yung failure sa family, failure sa relationship, failure sa trabaho. Merong kwento yung isang kabataan. Meron na tayong i-share na kwento sa ating mga kapag-asa. Sabi dun sa kwento ay meron siyang nililigawan matagal ng panahon. Hindi binanggit dun sa kwento kung gaano katagal. Basta matagal daw na panahon. At kanya, dinadalangin itong kanyang nililigawan isang panahon. Or every time na sila nag-uusap, nagdi-date, nananalangin talaga. Sabi niya, mag-pray muna tayo. Pray. Pag-after nilang mag-usap, mananalangin din. Pero nung kinunan niya na ng appeal, kumbaga, hinihingi niya na ng yes ba to or no. Ang sagot ng babae, no. Mabigo siya. Masakit na kanyang kalooban. Nasabi niya dun sa isang kanyang kuya, pinagpipray ko naman matagal ng panahon. Pag kami nag-uusap, nananalangin din matagal na panahon. Pero, ba't kaya ako nabigo? Ba't kaya fail ako? Eh, sabi ng kanyang kuya, ay pinabiro na lang para gumaan ng kalooban. Sabi niya, kulang kasi sa special song. kaya hindi kumpleto. So, by the way, mga kapag-asa, tama po, no? Minsan sinasabi ng isip natin na failure ako. Pero ang totoo, hindi ka failure, kapag-asa. Amen. May naranasan kang failure, pero hindi yon ang kabuuan ng pagkatao mo. Binabanggit ni Kay Leonard kanina. May pagkakaiba yung I failed sa I am failure. Bakit? Kasi yung unang pangyari, pag sinabing I failed, ay pangyari yun eh. Event. Pero yung pangalawa, yun po ay maling identity, yung I am failure. Sa mata ng Diyos, ang halaga mo ay hindi nakabase sa performance mo. Or sa grado, sa grades bilang estudyante. O sa bilang isang young professional, or nagtatrabaho sa income mo, hindi naka-base doon yung tinitignan ng Panginoon, or naabot mo sa buhay, or approval ng ibang tao, ang halaga mo, kaibigan, kapag-asa, ay nakaugat sa katotohanan ng nilikha ka at mahal ka ng Diyos.
1: Amen. Wow. Napakaganda, no? Ito yung binabanggit natin, Kuya Michael, na identity in Christ.
0: Yun.
1: Na kahit anumang sitwasyon ay ikaw, lagi mong tatandaan, ikaw ay mahal ng Panginoon. Kahit isipin mo minsan, kahit nadidiscourage, isipin mo, I'm a failure. Pero hindi yun ang tingin sa'yo ng Panginoon. Di ba?
0: Yes.
1: Napakaganda.
0: Kasi maraming mga tao sa Biblia na
1: parang failed din yung
0: failed din, marami. Yet, sa pinakadulo, sabi ng Panginoon, victory.
1: Wow, napakaganda. So, maaaring yung ating mga kapag-asa na sumusubaybay sa araw na ito ay meron ding karanasan na kagaya nito. Pwede po ninyong i-comment sa araw na ito, mga kapag-asa.
0: Yes.
1: Alam nyo po ba na ang disappointment din ay minsan o kalimitan ay dumarating dahil sa mga expectation? Ano ang ibig sabihin nito, Kuya Michael?
0: Oh, alam mo, Kuya Leonard, yung word na expectation, marami yan eh. Maraming mga estudyante nga yung na-stress, ano? Dahil sa expectation ng mahal nila sa buhay, o iba pang mga bagay, mas nararamdaman nila yung sakit hindi lang dun sa event na nag-fail sila, kundi dun sa na-expect ng maraming tao sa kanila. So marami sa atin ang disappointed, maraming disappointment na ating nararanasan dahil sa mga expectations. Maaring kaibigan mo or mismo sa family mo.
1: Oh, parents, di ba?
0: Yeah, sa parents mo. May expectation tayo sa sarili din natin mismo. Ganun din nang gagaling, may expectation sa ibang mga bagay sa society yung nakapalibot sa'yo. Pero may expectation tayo sa Diyos kung paano dapat mangyari ang buhay natin. Alam mo kapag-asa, kapag hindi nasunod yung inaasahan natin, doon pumapasok yung lungkot.
1: Tama.
0: Kasi may mga gusto tayo hindi nasusunod. Mag-take ka ng board, hindi nakapasa. Pangalawang take, hindi nakapasa.
1: Hindi pa rin.
0: Alam mo kay Leonard, ngayon ay nagre-review ang karamihan ng mga estudyante dahil malapit yung LET ngayong September. Maaring frustrated ka kasi paulit-ulit na lang, bakit ganito? Nakauna na ako, nakapangalawa, nakapangatlo, bakit paulit-ulit na lang na failure ako? Pero tatandaan mo, kaibigan, huwag nating tignan yung mga bagay na nasa labas. Kasi doon tayo na-stress lalo eh. Yeah. Tignan natin ang panukala ng Diyos sa buhay natin. Idalangin natin, maunawaan natin yung mga bagay na yan.
1: Isa din dyan, Kuya Michael, actually, napaka-importante yung family support.
0: Yes.
1: No? May mga family din kasi talaga na yung anak nila hindi nakapasa sa unang board exam.
0: Yeah.
1: Tapos, na pangalawa, hindi pa rin makapasa. Minsan, pinuput down ng family. Tapos, sasabihan ng ibang mga kamag-anak, hindi ka na makakapasa. Huwag ka nang sumubok. You are a failure in the family. Yes. Mga ganun ba?
0: Alam mo kay Leonard, kasi halimbawa, manggagaling yan sa expectation ng family pagka elementary student ka. Tapos, palagi kang
1: consistent na
0: with highest. High school with highest. College, may gumraduate ka ng litsay, magna cum laude. Tapos magtitik ka ng board exam. Mag-expect ang karamihan, ay magtatap ito. Baka ito yung magtap. Ay kung hindi ka magtap.
1: May iba pang nakapanood ako ng yung maalaala mo kaya. Nag-print na yung family niya ng tarpaulin na
0: congratulations.
1: Hindi pa lumabas yung result.
0: Hindi pa lang nakapasa.
1: Tapos hindi nakapasa. Napaskill na doon sa gate ng bahay nila.
0: So, dalawa-dalawa yun. Failed na siya. Disappointed pa yung family niya. Yung kahihiyan pa niya na parang ganun. But those are the experience ng mostly mga kabataan natin in terms sa ganung mga karanasan.
1: Yan. Kaya alam nyo, mga kapag-asa, minsan ang disappointment ay hindi lang dahil sa nawalang nangyari, kundi dahil iba ang nangyari kaysa sa gusto natin. Kasi yun nga, expectation nga.
0: Yeah.
1: No? Kagaya ng binanggit mo kanina, Kuya Michael, gusto mong pumasa pero ikaw ay bumagsak. Gusto mong matanggap sa trabaho, expected mo na matanggap ka pero hindi ka natanggap. Yung gusto mo yung relasyon na yun pero nasaktan ka, masakit man yung salitang iniwan. Diba? Gusto mong maging mabilis ang progress mo pero parang ang bagal ng takbo ng iyong buhay. Sa ganitong pagkakataon, mga kapag-asa, mahalaga sa atin yung pag-surrender sa Panginoon. Hindi ibig sabihin nito ay susuko na tayo sa buhay. Kundi ang ibig sabihin nito ay isuko natin lahat sa Panginoon, isuko natin lahat sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Ngayon, kagaya ng binanggit ko nga kanina, napaka-importante, Kuya Michael, yung family support during sa panahon na ito. Yeah. No? Kasi minsan, ang kailangan ng tao pala, kapag siya ay nabigo, hindi agad sermon.
0: Yes.
1: Hindi agad puna. Hindi, minsan tayo, pag may mga nag-fail, nag-a-advise agad tayo. Ay, hindi, nag-fail ka kasi hindi mo ginawa ito eh. Dapat ito yung ginawa mo. Nag-a-advise ka agad tayo. Minsan, ang unang kailangan pala ng ating mga mahal sa buhay na nag-fail sa isa something ay meron tayong listening ears sa kanila. Yeah. No? Yung maramdaman ng ating anak na safe place,
0: correct,
1: yung ating tahanan, na mas madaling bumangon ang isang taong nasaktan pagkasaman niya tayo.
0: Alam mo yung word na safe place, mahalaga yan eh, sa panahon natin ngayon. Kasi sa halip na halimbawa ako bilang magulang, sa halip na ako ang maging safe place ng aking anak, ay napunta na dun sa Instagram yung safe place ng bata, doon na sa kaibigan. So dapat maramdaman ng mga anak o sino man yung mga mahal natin sa buhay na tayo bilang parte ng buhay nila, safe place tayo. So pagka ikaw lumapit sa akin, sigurado ikaw na safe ka sa akin. Hindi ka masasaktan.
1: Nararamdaman ng mga anak natin na pagdating nila sa atin, hindi yung paghuhusga, matatakot, paglapit nila sa atin bilang mga magulang, ay ine-expect nila na merong makikinig sa kanila. Merong tao na magki-care sa kanila at merong taong magi-encourage sa kanila.
0: Correct. Alam mo nyo, totoo po yung mga ganun mga bagay. Kasi may mga taong mas lalong nasasaktan, hindi dahil failure sila mismo, kundi dahil sa reaksyon ng mga taong mahal nila sa buhay. Halimbawa, for example, ako may time na, may mga taong na paghalimbawang after their graduation, mataas yung tanggap nilang award. Inaisip nila na, hindi, okay ito. Pag ako'y nag-apply, pasok ito. Hired agad ito. Kung hindi ka na-hired, sasabihin ng magulang mo, ay, ano ba yan? Ang daming mga, minsan doon nang gagaling kapag narinig, hindi ka na lang nagpursige, hindi ka naman pala ma-hire, dapat sakto lang yung grade mo. Makakaya naman yun, wala namang, yung mga bagay, lalo pa makarinig tayo ng mga masasakit na salita, nakakaya, walang kwenta, everything, lalong nadudurog ang puso ng isang tao, ng isang kabataan. Pero kapag narinig nila yung salitang, okay lang yan. Nandito kami.
1: Wow.
0: Hindi dito natatapos ang buhay mo. O may pag-asa pa, nakakaroon sila ng lakas ng loob na bumangon. Yun yung mga mahalagang mga salita na dapat manggaling sa family, hindi dapat sa anumang lugar. Maging dapat sa kaparaanan ng restoration ng isang tao, ng isang kabataan, hindi ng condemnation.
1: Yan, napakaganda po ng ating pag-aaral, no? So, sa atin pong mga magulang, it is a big lesson para sa atin, no, kung paano natin i-handle din. Kasi ang ating mga anak ay gumagawa din ng pamamaraan sa kanila upang i-handle yung mga failures na dumarating sa ating sa kanilang buhay. So, tayo na mga magulang, maging lesson din sa atin kung paano natin i-handle yung failure na naranasan ng ating anak, no? Kung ito may kanilang maging karanasan din. Kasi ito ay true to life talaga po, mga kapag-asa. Ito po yung nangyayari sa atin. May mga maliliit na failure, may mga malalaking failure, pero ang ating, yung paano ba tayo, ano yung ating approach? Yun ang nagiging ang pinagkaiba para sa ating mga mahal sa buhay na nakakaranas po ng failure. So, ngayon, mga kapag-asa, tayo ay didiretso na sa mga practical ways. Para sa ating mga kabataan na nandyan, sa lahat ng ating mga magulang, ano ba ang mga practical na mga pamamaraan para ma-handle natin yung mga failures and disappointments na dumarating po sa ating buhay? Okay, number one po tayo. Ang una po is admit what you feel. So, yung pinakaunang punto, kailangan mong tanggapin yung sarili mo to admit na ikaw ay nalungkot dahil hindi mo na siyempre nalungkot ka, nag-fail yung iyong na-disappoint ka. May mga kabataan kasi na siyempre maaring pagkatapos ng isang bagay nagpapanggap, no? So mga kabataan, hindi kailangan magpanggap na okay ka kung hindi ka okay. Hindi kainaan yung umamin ka na nasaktan ka o nalulungkot ka o nahihiya ka o na-disappoint ka. Minsan, sinasabi natin, ay, okay lang ako. Di ba? Pero sa loob, sobrang bigat na pala. Kapag hindi natin hinarap ang nararamdaman po natin, naiipon ito at maaring lumabas sa galit, anxiety, isolation at pagkawalang gana.
0: Kailangan palang talagang harapin kay Leonard yung nararamdaman natin.
1: Acceptance talaga,
0: no? Acceptance. So, kung tayo ay nalungkot, kailangan natin siyang harapin. Kasi yung binabagin mo, pag napuno na, minsan pagka napuno na ang tao mula dun sa imbak-imbak, parang tubig yan eh. Pag napuno na yan, ang pressure niyan pababa.
1: Malakas.
0: So, kailangan nating, tama po yung binabagin ni kay Leonard, no? Hindi, pwede mong sabihin sa sarili mo na, oo, nasaktan ako, nabigo ako, naghiwalay kami ng aking kasintaan, 8 taon kaming nagmamahalan. Pero bakit ganun? Nandismaya ako kasi sumakumlaude din naman ako, pero hindi ako ma-hire-hire ng trabaho. Lalo pat hindi makapasa ng board, mga ganun mga bagay. Hindi ito yung inaasahan kong mangyari. Kailangan ko muna ng panahon para huminga. It's okay to say all those things. Normal yun. Dapat mong i-admit na nasaktan ka, ganun ang mga bagay. Pero alam mo, may magandang words ang Bible para sa mga ganun nararamdaman natin. Hindi lang nararamdaman mo, nararamdaman natin. Psalms 34 verse 18. I will be reading sa translation ng English. Sabi po dyan, "The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit."
1: Oh, amen.
0: Galing, napakaganda. Ano? So, sa mga panahon katulad noon, tandaan natin na ang Diyos ay kasama natin. Sabi nga, you are not crying alone. No? Kasama mo ang Panginoon.
1: Wow.
0: Meron kang Diyos na nariyan na tumitingin sa iyong kalungkutan.
1: Nakikita din natin na, Kuya Michael, na yung acceptance o yung pag-admit na ng iyong nararamdaman, ito yung unang hakbang para sa paghilom mo o sa iyong healing.
0: Kasi hindi pala tayo makapag-process ng healing pag hindi natin in-accept yung current na situation na mayroon tayo.
1: Oo, yung nararamdaman natin.
0: So, kailangan nating i-identify yung current na sitwasyon and then process na ng healing.
1: Yan.
0: Thank you.
1: Kagaya ng binanggit mo nga kanina, Kuya Michael, di ba, na sa Bible, marami din yung mga lingkod ng Panginoon doon na umiyak, nalungkot, meron yung na-depress.
0: Oo. Oh. Meron pang na-depress.
1: Meron na-depress ba, no?
0: Nagsuot ng sako.
1: Di ba?
0: Humubad, everything. So, malala yung depression meron sila.
1: Oo. May mga nagtanong din sa kanilang buhay. Pero alam nyo, mga kabataan, hindi ka masamang kabataan dahil nasasaktan ka. Yun ang lagi mong tatandaan. Ang mahalaga, huwag kang manatili sa sakit na nararamdaman mo. Dalhin mo ito sa tamang paraan at sa tamang tao, lalong higit ilapit mo sa Panginoon.
0: Yeah. Ano rin pa rin, Kuya Leonardo, no? Yung pag-admit what you feel, hindi pala kailangan yun ng doon ka na lang lagi.
1: Oo.
0: Sa pag-admit mo, kailangan mong i-process talaga yun sa'yo.
1: Yeah.
0: Kasi pag doon ka na lang lagi, hindi ka na umaalis doon, ibabaon ka din ng nararamdaman mo. So, ma-admit mo, and then kailangan mo makilala na I need to accept this reality. Kasi pag hindi mo accept 'yon, nakita mo nga pero hindi mo inaccept, may maaring hindi ka makaalis doon.
1: Mahirap mag-move on.
0: Oo, mahirap baka mag-move on. Yeah, those are the things.
1: Okay.
0: Kaya so, po tayo bahagi sa pangalawang punto, okay, Eleanor, no? Do not let failure define you.
1: Yeah, napakaganda.
0: Bakit? Pangalawang punta natin yung binabanggit natin na hindi natin kailangan hayaan na yung failure ay i-define kung sino tayo. Mahalaga ito, lalo na sa mga kabataan. Ating mga kabataan nakikinig ngayon, kapag bumugsak sa exam, minsan iniisip agad, bay, bobo ako.
1: Oh.
0: Parang pangit-mangitin ng word, pero bobo ako, wala akong alam. Kapag hindi napili, iniisip agad na ba, hindi ako magaling.
1: Hindi magaling.
0: Ba't di ako napili?
1: Hindi, kapag, hindi ka sinagot ng ano mo, ng nililigawan mo, ang pangit ko.
0: Oo, pangit
1: diba?
0: Ko.
1: Okay, ganun.
0: Ano bang kulang ko? Ano bang, you know, special song pala yung kulang kanina.
1: Oh.
0: Kapag na-reject, iniisip agad natin, parang hindi ako mahalaga. Parang, ano kaya ang problema? Alam po ninyo, hindi totoo yun. Bakit? Kasi sabi ng Isaiah 43 verse 4, "You are precious in my sight," sabi ng Panginoon, "and honored, and I love you."
1: Yan, wow. Napakaganda, no?
0: You are precious. Talagang sa harap at paningin ng Panginoon, hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan, tayo'y mahalaga at yaman tayo ng ating pong Panginoon. Yan.
1: Babalikan ko lang, Kuya Michael, yung binanggit mo kanina, no, na merong malaking pagkakaiba yung I failed at saka I am a failure, no? Binanggit mo kanina sa atin. At kasi ito'y connected sa ating ano, no? Sa ating second na practical na pamamaraan. No, pag sinabi natin kanina, binanggit ni Kuya Michael, pag sinabing I failed, yun ay pangyayari. Pag sinabing I am failure, ito ay isang maling identity. Kaya lagi po nating tatandaan sa ating mga kabataan na nandyan, hindi ka failure. Dahil hindi lang naabot yung gusto mo. Hindi ka walang kwenta dahil meron kang mga pagkakamali. Hindi natatapos yung worth mo o ang paghahalaga mo dahil lang may disappointment ka.
0: Thank you, Leonard. Sa mata ng Diyos, mga kapag-asa, mahalaga ka bago ka pa magkaroon ng achievement.
1: Yan.
0: Bago po maabot yan, mahalaga ka na sa Panginoon. Mm-hmm. Mahal ka ng Diyos. Hindi dahil sa perfect ka.
1: Mm-hmm.
0: Kundi dahil tayo, ikaw ay anak ng ating Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Ganda po, ano? Kaya kabataan, sa ating lahat ng mga kapag-asa, tandaan mo, hindi ka, hindi sa grade, hindi sa pagkakamali mo, hindi sa rejection na nangaranasan mo, hindi sa anumang failure, ikaw ay nilikha ng Diyos na may, number one, halaga, pangalawa, kakayanan o kakayahan, pangatlo, layunin.
1: Yeah, it's very encouraging, wow. Kuya Michael, no? May mga binanggit mo na talagang yung ating worth pala ay sa Panginoon, no?
0: Hindi sa ibang tao.
1: Hindi sa ibang Panginoon. Tao. Minsan kasi, ang iniisip natin kung anong iisipin ng ibang tao, hindi ako nakapasa, hindi ako nakapagtrabaho, yung mga kaibigan ko, ang gaganda na ng mga trabaho, ako,
0: napag-iwanan na ako.
1: So, ako pala ay nilikha ng Diyos na may halaga, may kakayanan, at may layunin.
0: Oo.
1: At meron ding privilege na ibibigay sa akin ang Panginoon, isurrender to
0: darating,
1: lahat sa kanya.
0: Darating din yun.
1: Yan.
0: Antayin mo lang. Kabataan, kaibigan.
1: Yan. So, punta na po tayo sa pangatlong point ng atin pong practical na pamamaraan. At ito naman po ay learn the lesson and adjust.
0: Yun.
1: Ito na yung pag-move on, di ba, Kuya Michael? Mm. So, kapag may failure, ito yung lagi nating tatandaan. Huwag agad sumuko.
0: Yun.
1: So, magtanong muna tayo, ano ang natutunan ko sa failure na ito? Ano ang pwede kong adjustment na gawin? O ano ang pwede kong ayusin? O ano ang kailangan kong baguhin? Or maaring, nung mga nakaraan, nagsarili lang ako, hindi ako tumulong sa iba. O ang tanong ay, saan ako dapat humingi ng tulong ngayon? At maaari sa ating mga listeners and viewers, no, ano ang next step na pwede kong gawin?
0: Halimbawa, Kuya Leonard, kung bumagsak sa exam, baka kailangan natin baguhin yung study habit.
1: Yan.
0: Baka kasi ay maling paraan yung study habit mo. Baka kailangan bawasan yung distraction. Baka kailangan matulog na mas maaga kasi may mga kabataan na abay, madaling araw nagme-memorize. Oo, kasi mag-i-exam nga. Eh, nalimutan kasi sobrang antok, pagod.
1: Na, oo.
0: Baka kailangan humingi ng tulong sa teacher or kaklase. Kailangan, baka kailangan lang ibahin ang study habit. Kung na-disappoint sa friendship naman, sa pagkakaibigan, baka may lesson tungkol sa boundary.
1: Yan.
0: Baka nasobrahan ka naman ng
1: over-familiar na.
0: Oo, sa kaibigan mo. Or yung paraan ng communication. O mismo yung pagpili ng mismong tamang kaibigan. Kung hindi natuloy yung opportunity na tinin mo, yun sana yung nakuha kong opportunity.
1: Oo.
0: Baka kaibigan, kabataan, kapag-asa, may ibang direction na inihanda ang Diyos.
1: Yeah,
0: nire-direct ka lang ng Panginoon.
1: Amen.
0: Sa iba, ay huwag mong isipin na long ba yun, shortcut ba yung direction na yun. Ay importante yung direction na yun, long man yun or short, ang patutunguhan nun, yung nais ng Panginoon para sa iyo. Kabataan.
1: Kaya alam mo, Kuya Michael, kung titignan natin, no, merong binabanggit sa atin sa Bible, sa Proverbs 24 verse 16, na ang sabi, for the righteous falls 7 times and rises again.
0: Ibig
1: sabihin ng Panginoon, basta nasa Panginoon tayo, may pag-asa tayo, no?
0: Uh-oh.
1: Na bagaman ilang beses tayong matumba, ang Panginoon ay nandyan at palagi niya tayong i-uplift. Bibigyan niya tayo ng kalakasan upang tumayong muli.
0: Alam mo, Kuya Leonard, may kilala kong kabataan.
1: Oh,
0: matagal silang in relationship. Tapos may mga konting hindi pagkakanuan sa kanilang relasyon. May nag-break. Oo, tapos talagang sila ay parang hindi na magkakatuloy. Pero ngayon, sila na naman uli.
1: parang kilala ko.
0: Ikakasal na. Oo,
1: Kay Leonard. Parang kilala ko talaga yan.
0: Yung mga learnings na kailangan nating matutunan, yung mga paraan na yun, yung magtitibay para po sa atin.
1: Kaya nga po, no, binabanggit nga sa atin na ang failure ay siyempre masakit. Pero maaari itong maging best teacher sa atin. Yung mga experience ay isa siyang best teacher. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa mga pain na iyong nararanasan. Gawin mo itong lesson. Hindi ibig sabihin na kapag nagkamali ka, tapos na yung kwento mo. Minsan doon nagsisimula ang maturity.
0: Yan. Talagang dahil sa mga karanasan na meron tayo, alam na natin yun eh. Sasabihin mo sa susunod kay Leonard, hindi, napagdaanan ko na yan. Uh-oh. Alam ko na yan, kaya ko na yan.
1: Uh-oh.
0: O parang lang yan, tumatawid ka sa dagat na unang beses na hindi ka marunong sa dagat.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga alon, takot ka.
1: Hindi mo kabisado pa.
0: Kabisado.
1: Uh-huh.
0: Those are maybe failures or pains. Uh-huh. Pero kalaunan sasabihin mo, ay, baliwala yan. Uh-huh. Yung subasko na yan, baliwala sa akin yan.
1: Uh-huh.
0: Pag lumagpas ako sa subasko, kalma na ulit ang dagat.
1: Amen.
0: Kaya darako tayo sa pang-apat na practical. Kay Leonard, pang-apat, ano ba yon? Talk to someone you trust.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, kailangang mahalaga yung pumili tayo ng taong safe place.
1: Yeah.
0: Pagkakatiwalaan mm-hmm. natin. Kaya, kabataan, huwag mong dalhin mag-isa yung bigat ng failure. Huwag mong suluhin po yon.
1: Mm-hmm.
0: O yung disappointment. Hindi ka ginawa ng Diyos para harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga, no one, ano yun? Yung sa island.
1: No man is an island.
0: No man, yun. Humanap ng taong mapagkakatiwalaan o yun yung magulang mo, number one. Dapat mo mapagkatiwalaan ng magulang mo. O di kaya ay maaring ito'y kapatid mo.
1: Understanding na kapatid. Understanding na kapatid.
0: O di kaya yung guru mo, yung teacher mo, o sino mang guidance counselor or yung inyong pastor or youth leader o mature na kaibigan, lumapit tayo dun sa mga taong maaaring makatulong sa atin. Huwag nating suluhin yung nararamdaman natin. Sabi nga ng Galatians 6 verse 2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ.
1: Yeah.
0: Kailangan nating humingi ng tulong kasi parang nagbubuhat lang yan eh.
1: Mm.
0: Hindi mo kayang buhatin yung mga bagay na, well, kaya mo naman yun actually.
1: Mm.
0: Pero kalaunan, talagang mararamdaman mo na yung
1: pangalay na yung
0: nangalay ka na, yung bigat. Pero pag dalawa, tatlo, eh di mas maganda mo mararamdaman yung pangangalay.
1: Yeah.
0: Ganda ng pang-apat na lesson.
1: Oo nga, no? Mga kapag-asa, alam nyo, minsan kapag mag-isa ka lang, minsan lumalaki ang problema sa isip mo, no? Pero kapag may kausap ka, siyempre meron kang outlet, gumagaan yung bigat na nararamdaman mo. So hindi lahat ng mga taong kakausapin mo ay kailangang may solusyon agad. Minsan, ang kailangan mo lang ay taong makikinig at magsasabing nandito ako, hindi ka
0: nag-iisa.
1: O tayo din na nilalapitan ng mga tao na nalulungkot o may mga disappointment. Tayo, minsan, kalimitan, ginagawa natin, nagbibigay kagad tayo ng advice sa kanila. Pero yun nga, ang paalala sa atin, kahit pala sabihin lang natin sa kanila na, alam mo, friend, nandito lang ako. Ipagpipray kita, hindi ka nag-iisa.
0: Kaya gusto ko sabihin sa'yo lang na nandito lang ako.
1: Amen! Amen!
0: Sa mga magulang po natin, mga guro, mga youth leaders, magiging safe place po tayo para sa mga kabataan.
1: Mm.
0: Kapag nabigo sila, huwag agad husgahan, huwag agad sermonan, huwag agad pagalitan, huwag agad sabihan ng masasamang salita.
1: Mm.
0: Makinig po muna. Minsan may mga kabataan na hindi naghahanap agad ng sermon or pananalita. Ang kailangan muna nila ay yung yakap po natin, yung pakikinig, yung assurance na may pag-asa pa.
1: Yan, amen. So narito na tayo sa panghuli natin na practical na pamamaraan. Bring your disappointment to God.
0: Wow.
1: O pagdadala natin o pagsusurrender ng ating mga disappointment sa Panginoon. Minsan iniisip ng ating mga kabataan na kailangan okay muna sila bago lumapit sila sa Diyos. Pero ang totoo, pwede kang lumapit sa Diyos kahit umiiyak ka, kahit disappointed ka, o kahit ikaw ay nakakaranas ng failure sa mga oras na ito, kahit confused ka pa, no? Kahit hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari sa iyo. Alam mo, kaibigan, sabi sa Matthew 11 verse 28, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ang Panginoon ay nag-iimbita sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Kung tayo ay nabibigatan, tayo ay disappointed, bibigyan niya tayo ng kapahingahan.
0: Kaya pwede nating sabihin sa ating panalangin, Lord, nasaktan po ako. Lord, hindi ko maintindihan. Lord, tulungan mo po akong bumangon. Lord, gabayin mo po ako. Panginoon, ipakita mo po sa akin yung next step. Sabihin natin sa Panginoon yon. Ilapit natin lahat sa Panginoon.
1: Amen. At ang Diyos, Kuya Michael, lagi, ito ay pangako niya ng Panginoon sa atin, no? Ang Diyos, hindi lang kasama natin sa success natin.
0: Yun.
1: Kundi kasama din natin siya kahit sa mga panahon na fail tayo, ang Panginoon ay nandiyan upang i-comfort tayo, no? Hindi niya tayo iiwan dahil lang na nadapa tayo. So, ang matuwid ay hindi taong hindi nadadapa. Oo. Hindi naman asuran sa mundong ito na kahit manampalataya ka, wala ka ng failure. Mm. Talagang yan ay parte na ng buhay natin. Eh. Kasi dito sa mundong ito, tayo nakatira sa mundong makasalanan. Yes. Diba? May mga disappointments, may mga failure. Pero kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay bumabangon muli sa tulong ng Panginoon.
0: Kaya Kuya Leonard, balikan natin yung ating limang points kanina. Number one, ano nga po yun? Admit what you feel.
1: Yan, oo.
0: Do not let failure define you. Learn the lesson and adjust. Talk to someone you trust. Last, bring your disappointment to our Lord Jesus Christ.
1: Yan. So para sa ating quote of the day na makikita sa Proverbs 24 verse 16. Mm-hmm. Sabi dito, kanina binasa natin ito, the righteous may fall seven times but still get up.
0: Napakagandang paalala po ito para po sa atin. Ang matuwid ay hindi taong hindi nadadapa. Ang matuwid ay ang taong patuloy na bumabangon sa tulong ng Panginoon.
1: Ayan. So, Kuya Michael, wala na tayong oras. Napakabilis ng oras.
0: Malapit na matapos, ano?
1: Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating pong mga kapag-asa na patuloy pong tumatangkilik at sumusubaybay sa ating pong programa. Kaya, sa pagtatapos, Kuya Michael.
0: Yeah. Para sa ating mga kabataan, sa ating mga kapag-asa ngayong araw, paalala po natin, ang failure ay hindi katapusan, ang disappointment ay hindi huling kabanata ng buhay.
1: Yan.
0: Ito ay first attempt in learning.
1: Yan, napakaganda. First attempt in learning. So sa bawat kabiguan, kapag-asa, meron tayong makukuhang aral. Sa bawat pagluha, ay merong mga paghilom. At sa bawat pagkadapa, ay may pagkakataong bumangon. At higit sa lahat, ang Diyos natin ay hindi tayo pababayaan at hindi niya tayo bibitawan.
0: Isang simpleng panalangin, Panginoon, tulungan mo po kaming harapin ang failure at disappointment na may pananampalataya. Idalangin natin sa Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas ng loob na bumangon, puso na handang matuto at tiwala na ang iyong plano ay hindi matatapos sa aming kabiguan.
1: Yeah. Napakaganda ng ating talakayan sa umagang ito, kapag-asa, Kuya Michael. At sa pagtatapos po natin, mga kapag-asa, amin po kayong inaanyayahan. Nasamahan niyo po kami sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Diyos na nasa langit. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat kayo po ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Sa buhay na ito, nakakaranas po kami ng mga kabiguan, mga failures, mga disappointments. Sa loob ng pamilya, lalong higit, karanasan ng aming mga kabataan.

0: sa bawat isa sa amin. Narito po at aming inilalapit po sa inyo ang aming mga kapag-asa na patuloy na sumusubaybay sa aming programa. Marahil nakakaranas po ang iba sa kanila ng mga kabiguan. Patatagin niyo po sila, Panginoon. Alalayin niyo po sila sa araw po na ito at samahan niyo po sila sa kanilang pagbangon. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala. Ingatan po ninyo at pagpalain sa araw na ito ang lahat ng aming mga tagapakinig at ang aming mga tagapanood sa AWR Manila. Maraming salamat po. Ito pong aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
1: Amen.
0: Gusto natin sana, Kuya Michael, ng mas mahaba pang oras na talakayan. Ngunit tapos na po ang ating isang oras na usapang pampamilya. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga kapag-asa na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. Sa araw po na ito, ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: Ako naman po si Kuya Michael.
0: Hanggang sa muli sa usapang pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kamusta po kayo ngayong araw? Ako po ay medyo nawawala-wala ang boses, no? Pero okay lang po yan. Tuloy po tayo sa pagsiservisyo. At ngayon nga po, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay pinamagatang The Calvary Road. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romney.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa krus at resurrection ng ating Panginoon. Ang ating bibigyan ng pansin ngayon ay may kinalaman sa The Calvary Road. Subalit bago nating bigyan ng pansin ito bilang pinakapangunay nating tinalakay sa nakalipas, ay merong binanggit ang ating Panginoon kay Pedro. Ang wika sa kanyang binanggit sa 16, 18 at 19 ng San Mateo, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang sinabi ng ating Panginoon kay Simon Pedro, ang wika niya, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ibig sabihin ng Pedro sa kanyang orihinal na salita na Grego ay Petros. Kung ating itong babanggitin sa kanyang orihinal ang wika, Petros, itatayo ko ang aking iglesia. Sa Petra. Yung Petra, ito ay malaking bato. Hindi maaring ang saligan ng iglesia ay si Pedro, sapagkat si Pedro ay nagkakamali din. Si Pedro ay nagkakasala. Pagkatapos kasi ng pangyayaring ito, sinabi ng Panginoon kay Pedro, nung sinabi ng Panginoon, hindi maaari ang Panginoon, get thee behind me Satan, ang sabi ng Panginoon kay Pedro. Mamaya ating bigyan ng pansin yon. At yung sinabi ng ating Panginoon na yung susi, ang wika, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang susi na binabanggit ng ating Panginoon, walang iba kundi ang kanyang banal na salita. Ang sabi nga sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 11, Versikulo 52, ang ganito, kahabag-habag kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat kinuha ninyo ang susi ng karunungan. Kayo mismo ay hindi pumapasok at inyong inahadlangan ang mga pumapasok. Yung sinasabi ng ating Panginoon na susi, walang iba kundi ang kanyang banal na salita. Kaya sinasabi sa atin sa aklat ng San Juan 17:17, ang wika doon, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya nga, yung katotohanan na kung saan ay ang susi ng ating Panginoon ang binabanggit ay walang iba kundi ang kanyang banal na salita. Merong pang binabanggit sa aklat ng San Juan, Kapitulo 6, versikulo 63 hanggang 68, ang wika sa ating Biblia, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. At kung ating titingnan na lang sa 68, sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko, banggitin kong muli yung sinabi sa verse 68. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, yung susi, yung salita ng ating Panginoon na ito ang nagpapabanal sa atin. At ang susi, walang iba kundi yung, sabi ko nga, ayon sa Biblia, salita ng ating Panginoon. Kaya nga, ang iglesia ng ating Panginoon na binigyan niya ng kapangyarihan ay ang pinakasaligan o pinakapundasyon ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaibigan, sa ating pagpapatuloy sa salita ng ating Panginoon, kapag ka pinag-uusapan natin ang tagumpay ng ating Panginoon sa kamatayan at gayon din sa libingan, ito ang central truth of Christianity. Ito ang pinakasentrong katotohanan ng Kristyanismo. At yung sinasabing pinto ay ito ang meeting place ng unang panahon at ang mga matatanda, dito sila nag-uusap. At gayon din, napakahalaga na ang pinto ay kanilang ingatan sapagkat depensa laban sa kanilang mga kalaban. Patuloy tayo ngayon ang sabi sa ating Biblia. Sa aklat ng San Mateo 16, ating simulan ngayon sa 21. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Kung ating bibigyan ng review ang mga pangyayari bago ito dumating sa ating Panginoon, yung binabanggit niya na kinakailangan siya magdusa, sa Kapitulo 13 ng San Mateo, binanggit yung mga maraming mga taong nakikinig sa ating Panginoon. At pagkatapos sa Kapitulo 14 ay binanggit din yung 5,000 pinakain ng ating Panginoon at pagkatapos ngayon ay lumakad sa tubig at siya ay pinagkamalangang multo. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ako ito. At pagkatapos sa Kapitulo 15 ay kanyang pinagalitan ang mga religious leaders na meron siyang otoridad. Kaya nagagalit sa kanya ang mga religious leaders. At dito binabanggit ng ating Panginoon ngayon ang mangyayari sa kanya, siya'y papatay ng wika at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Subalit, ang mga bagay na ito ay tila baga ayaw mapakinggan ng mga alagad. Sapagkat ang kanilang iniisip, ang ating Panginoon, siya ngayon ang magtatayo ng kaharian sa lupang ito sapagkat sila'y nasa ilalim ng pangangasiwa ng Roma noong panahon na yon. They are being oppressed sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Tinaasan ang mga taxes at pagkatapos ngayon nahihirapan sila sa pangunguna ng Roma noong panahon na yon. Kaya noong binanggit ng ating Panginoon, siya'y maghihirap, siya'y papatayin at subalit siya ay babangon after 3 days, ang wika ng ating Biblia sa 22, at inilayo siya ni Pedro, sinimulang pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailangan mangyayari ito sa iyo. Kaya nga, ang sabi ng lingkod ng Diyos na isa sa kanyang alagad, huwag nawang mangyari, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, ikaw ay mamamatay pahirapan ng mga pinuno ng simbahan. Subalit ang sabi sa 23, ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, laywan mo ako, Satanas, ikaw ay isang katitisuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Naparito ang ating Panginoon na galing sa langit, ang sabi nga sa aklat ng San Juan, siya'y galing sa langit at siyang ating malalalang, siyang ating tagapagligtas. At naparito siya upang tubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Sapagkat kung walang tutubos sa tao sa kanyang mga kasalanan, ang tao ay walang kaligtasan. Sa makatuwid ngayon, ang ating kaligtasan ay nakasentro kay Kristo. Kung walang Kristong mamamatay sa krus at walang magbabayad sa ating mga kasalanan, wala tayong kaligtasan. Sabagat sinasabi ng ating Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya si Kristo ay naparito, Diyos na nagkatawan tao, na siya ay magdurusa alang-alang sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya yung sinasabi na ang pagkapahayag ng ating Panginoon patungo sa Calvary Road, hindi lamang nung siya ay ipapako sa krus. Subalit sa kasaysayan, ang Calvary Road ng ating Panginoon simula nung siya ay ipinanganak sa Sabsaban. At pagkatapos siyang pinanganak, gustong ipapatay siya ni Herodes. Kaya nga ang anghel ng Panginoon sa nabiyan si Jose at saka si Maria na kinakailangan sila pupunta doon sa Egypt upang takasan ang nais ng hari. Kaya nga, yung street from Pilate's Hall to Calvary called the Via Dolorosa. Subalit, ang sabi nga, ang krus ng ating Panginoon, kaibigan, ay magdurusa ang ating Panginoon alang-alang sa atin na nagkasala. At ang sabi ng ating Biblia sa Hebreo 6:6 na kapag tayo ay nagkakasala, ating binibilad muli sa kahiyan ang ating Panginoon at ating ngayong muling ipinapako sa krus. Kaibigan, ang pagpunta ng ating Panginoon sa lupang ito, seryoso ang ating Panginoon upang kanyang wakasan ang pamamayani ng kasalanan. The need of the cross reveals our sinful condition. Nanupat yung ating makasalanan na kalagayan sa ating buhay, na kung tayo ay hindi tutubusin ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, tayo ay walang kaligtasan. Ganon kaseryoso ang ating Diyos. Mahal ng Diyos ang tao na nagkasala. Kaya ang sabi ng ating Biblia, sapagkat gayon lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sinasabi ngayon ni Pedro, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo ito. Ang sabi nga, at inilayo siya ni Pedro at sinabing muli, pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailangan mangyayari ito sa iyo. At sapagkat pinipigilan ngayon yung plan of salvation ng ating Panginoon sa tao, ang sabi nga sa ating Biblia, sa aklat ng San Juan, Kapitulo 18, versikulo 10, noong dadakpin na ang ating Panginoon ng mga sundalong Romano, Ang sabi sa Sanguan 18:10, pagkatapos si Simon Pedro na may tabak ay hinugot ito at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang kanyang kanang tenga. Ang pangalan ng alipin ay Malco. Kaya nga, pinipigilan ngayon ni Pedro ang mangyayari sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi niya, huwag nawang mangyari ito sa iyo, Panginoon, sapagkat ang kanilang ninanais na ang Panginoon, ang kanilang iniisip ay magtatayo ng kaharian sa lupang ito. Pero sinabi ng Panginoon, pupunta siya sa Jerusalem, pahirapan siya, at pagkatapos, mamamatay siya. Kaya ang sabi pa dito sa San Mateo 26, versikulo 33 hanggang 35, ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanmay hindi tatalikod. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito bago tumilaw ang manok, ay ipagkakaila mo ako ng tatlong ulit. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahit kinakailangan ako'y mamatay na kasama mo ay hindi kita ipagkakaila, gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Kaibigan, yung sinasabing ito ni Pedro, Panginoon over my dead body, yung karanasan ni Pedro bago pa yung apoy, bago siya nakaranas ng pagtanggap ng banal na Espiritu, ang sabi niya, Panginoon, kahit na ang lahat ay iwanan ka, basta ako hindi kita iwanan, kahit ako'y mamamatay. Kaya ang sabi ng ating Biblia, at inilayo siya ni Pedro at sinabing muli, pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, hindi kailangan mangyayari ito sa iyo. Kaibigan, noong ito ay pinipigilan ni Pedro, anong sabi ng ating Biblia? Get thee behind me, Satan, ang sabi ng ating Panginoon. Kaibigan, ang ating Panginoon, seryoso siyang gampanan ang plan of salvation. Ipinakita ng ating Panginoon, tangi lamang ngayon ang kanyang pagkapako sa krus ang siyang magiging paraan o magiging solusyon sa problema ng kasalanan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Korinto, Kapitulo 1, versikul 18 ang wika, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Doon sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoon ay mamamatay. Subalit ang kanyang kamatayan ay nangyari para tayo naman ay mabuhay. Napakabuti ng ating Diyos, kaibigan, na ang ating Diyos ay handang magsakripisyo. Handa siyang gumawa para sa ikaliligtas ng tao. Kaya nga, ito ang wika ay kapangyarihan ng ating Diyos. Versikulo 24 ang wika, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Kaibigan, pagkatapos na ang ating Panginoon ipinakita ngayon sa kanyang mga alagad at sa atin ngayon na kinakailangan siya'y magdusa, pasanin ang krus at mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo, subalit siya'y muling mabubuhay. Ang sino man ngayon na susunod sa ating Panginoon ay kinakailangan pasanin ang krus na iyon. Kaibigan, merong kahirapan sa ating buhay bilang mga Kristiyano. isang kahirapan sa ating mga buhay, tayo ay nakakaranas ng pag-uusig, persecution. At kung nangyari ang pag-uusig sa mga unang Kristiyano noon, ang sabi nga ng kasabihan sa English, history will repeat itself. Na kung papaano sa panahon ng Dark Ages ay nagkaroon ng pag-uusig sa bayan ng Diyos, kaibigan, sa huling kapanahunan ay uusigin ang mga anak ng Diyos. At sinasabi ito ni Pedro sa kanyang sulat na ang target ng kaaway walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. Nang wika, para siyang leon, naghahanap ng kanyang masisila, ng kanyang madadaya, yun ang gawain, kaibigan, ni Satanas. Subalit, kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon at kung tayo ngayon ay nagpapasakop sa ating Panginoon, ano man ang kahirapan sa ating buhay, alang-alang sa ating pag-ibig sa Panginoon, ating tinatanggap sa ating mga buhay. Kaya lang, there is power in prayer, kaibigan. Na kung tayo ay nagkukulang sa ating mga panalangin sa araw-araw, ang sabi nga ng ating Biblia, the spirit is willing but the flesh is weak. Na katulad ng karanasan ng ating Panginoon, samantalang isinama sa Pedro, si John at gayon din ang kanyang kapatid na si Santiago, ang sabi sa aklat ng San Mateo 26, ating simulan sa 39, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa, nananalangin at nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayunmay hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang natutulog, at sinabi niya kay Pedro, Sa makatawid hindi ninyo kayang makipagpuyat sa akin ng isang oras, kay maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Versikulo 42, muli, sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin, nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalaoban ang siyang mangyayari. At muli siyang lumapit at naratnan silang natutulog sapagkat antok na sila. 44. Kaya sila'y muli niyang iniwan at umalis at nanalangin sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ang gayonding mga salita. Kaibigan, nagtagumpay ang ating Panginoon sa kanyang panukala ng pagtubo sa tao sapagkat siya'y nanalangin sa kanyang Ama. Subalit, ang pinakamahirap na panalangin, ang wika, kung maari, ito'y lumampas sa akin pero mangyari nawa ang iyong kalooban. Kaibigan, merong submission dito ang ating Panginoon. Ang road going to Calvary ay merong surrender. Ito ay merong obedience to the death at the cross. Ang ating Panginoon, siya ay merong pagsunod hanggang sa krus ng Kalbaryo. Nanupat ang pagsunod sa ating Panginoon, nangangailangan ng sacrifice, nangangailangan ng service. At ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang pagsasalita, ayon sa versikulo 27, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang Ama at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa ating pamumuhay ngayon sa sanlibutan na ito, ano ang ating ginagawa? Anong klaseng paglilingkod meron tayo sa ating Panginoon? Kaibigan, malapit nang dumating ang ating Panginoon at siya'y darating para sa iyo at para sa akin. Kumusta ang ating pamumuhay? Handa ka bang mag-sacrifice? Handa ka bang pasanin ang krus araw-araw? Meron tayong kahirapan. Pero kung ating kukumpara yung walang hanggang buhay, yung eternal life na ipagkakaloob ng ating Panginoon, hindi mang katiting ang ating sacrifice, kaibigan. Handa ka bang tanggapin yung krus na yon na pasanin mo araw-araw? Nawa, kaibigan, sa ating ngayong pag-aaral, pagkatapos nating napakinggan ang Calvary Road, tanggapin natin ang Calvary Road na yon alang-alang sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa ating Panginoon? Sabihin mo sa Panginoon, idadalangin natin yon at ang Diyos ay pakikinggan ang ating panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Pagkatapos po naming napakinggan ang Calvary Road, O Diyos, handa po naming tanggapin ang hamon na aming pasanin ang krus ng aming Panginoon. Araw-araw, yung krus na yon na aming dapat pasanin ay aming tinatanggap, Panginoon. Pagpalain ang aking kaibigan at ang kanyang naibulong sa inyo, O Diyos, tanggapin nawa po, tugunan po ninyo ayon sa inyong biyaya, ayon sa pananampalataya na inyo pong pinagkaloob. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Ano? Tandaan po natin na ang Calvary Road po ay daan ng pag-ibig at sakripisyo. Tinahak ito ni Jesus para sa atin upang magkaroon tayo ng pag-asa at kaligtasan. Bilang kanyang mga tagasunod, tinatawag din po tayong pasanin ang ating krus. Isuko ang sarili at mamuhay ayon sa kanyang halimbawa. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ito. Naging inspirasyon po ito para sa atin. Ano? At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, gusto nyo pong mag-Bible study, ay pwede po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 PM. Dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Nagpapatuloy po ang ating pag-aaral sa banal na kasulatan at tayo po, ang ating pong tutuklasin ngayon ay tungkol sa pakikipag-alyansa ng mga taga-Gibeon or itong mga tinatawag na Gibeonites sa bayan po ng Israel. Ito po ay pagkakampihan, ayan, pagsasama po ng dalawang puwersa, ito po nga Gibeonites at saka po ng mga Israelites. Kung ano po ang nangyari, ano po ang resulta ng pag-alyansang ito, ay malalaman po natin sa pamamagitan po ng ating tagapagsalita. Siya po ay isang family counselor, motivational speaker at pastor po ng Seventh-day Adventist Church, Pastor Nick Francisco. Pastor?
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama dito sa Tinig ng Pag-asa upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng Panginoon. At sa pamamagitan ng mga kwento at kasaysayan na narito ay nagbibigay ng kislap ng katotohanan ukol sa banal na kalooban ng Diyos. Kaya nga narito tayo sa pagkakampi o pag-aalyansa ng Gibeon at saka ng Israel, kung paanong sila ay naging magkakampi, ay siyang ating pagkaaralan, ano ang kalooban ng Panginoon ukol sa bagay na ito. Yan po ang ating pag-uusapan.
1: Tama po kayo, Pastor Nick. Ano? Kaya naman mga kaibigan, samahan po kami sa pag-aaral na ito. Ngunit bago po yan, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Diyos po naming mahabagin at mapagpala sa lahat. Ang iyong kadakilaan at kagandahang loob ay aming natatamasa sa oras na ito sapagkat kami magkakasamang mag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya po patuloy naming hinihingi na kami ay iyong samahan sa karunungang ito at maunawaan namin ang iyong nais para sa bawat isa sa amin. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ngayon po ay ating pag-usapan ang tungkol po sa pag-aalyansa ng mga taga-Gibeon at ng bayan ng Israel. Iniimbitahan po namin kayo na huwag niyo na pong ilipat ang inyong mga channel or radio station. Pastor Nick, pangunahan niyo po ang ating pag-aaral.
2: Sa mga pinag-aralan natin ng mga nakaraang araw, ay ang Israel ay patuloy na umaabante at sila ay nakasakop na ng maraming mga kaharian bago pa man tumawid ng Jordan at sa kasalukuyan sa kanilang pagkatawid na pagkatapos tumawid sa ilog ng Jordan ay kanila kaagad na dinigma ang mga unang kaharian na kanilang nabungaran kagaya ng Jericho, kagaya ng Ai. At sa ganitong paraan ay nakaramdam ang mga kaharian sa loob ng Kanaan. At ganito ang kanilang ginawa. Ito ay nakasulat sa aklat ng Josue 9:1. Nang mabalitaan ito ng lahat ng haring nasa kabila ng Jordan, sa lupaing maburol at sa mga kapatagan at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat sa tapat ng Lebanon, ang mga Hebeo, yan binanggit yung mga lahi ng mga tao na nandoon, Amoreo, Kananeo, Pereseo, Hebeo at mga Jebuseo. Iba-ibang mga lahi ng mga tao. Sila ay nagkaisang magtipon upang labanan si Josue at ang Israel. Kaya ang ginawa ng mga taga-Kanaan, sila ay nag-united forces. Nagkampi-kampi ang lahat ng hari doon sa Kanaan upang kanilang digmain at labanan si Josue at ang Israel. Pero itong mga taga-Gibeon, nakasama doon sa lahing yon, doon sa mga kaharian na yon, ganito naman ang kanilang ginawa sa 3. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai. Sa 4, sila ay kumilos na may katusuhan. Sila ay umalis at naghanda ng mga baon. nagpasa ng kanilang mga sako sa kanilang mga asno at mga sisidlang balat ng alak na luma, punit at tinahi-tahi. Ang mga tagpi-tagping sandalyas at sa kaniyang mga paa at ng mga lumang bihisan na suot nila at ang lahat ng tinapay na kanilang baon ay tuyo na at inaamag. Ang ginawa nitong mga taga-Gibeon, sila'y nagbaon ng mga luma. Luma. Lahat ay makikilala na sila ay nanggaling sa napakalayong lupain. Sila'y pumunta kay Josue sa kampo sa Gilgal at sinabi sa kanya at sa mga Israelita, "Kami ay mula sa malayong lupain. Ngayon nga'y makipagtipan kayo sa amin." Ah, ganon ang sadya ng mga taga-Gibeon na sila ay galing sa napakalayong lupain. At ang totoo niyan, ang tinapay na kanilang dala ay mainit pa galing sa pugon nang sila'y umalis. Pero nang sila'y dumating doon sa Gilgal, ay natagpuan nila na ito ay inaamag na. At ibig sabihin, sila ay nanggaling sa malayong lupain. Ang kanilang mga sisidlang balat, bag, ay tinahi sa daan at ang kanilang mga sandalyas ay pinagtahi-tahi na rin. Sa ganitong kaparaanan, ang pakiusap ng mga taga-Gibeon, itong kanilang delegasyon na ito, kayo ay makipagtipan sa amin. Kami ay sasama sa inyo at kami ay inyong tanggapin. Sapagkat aming nabalitaan ang inyong ginawa, ang ginawa sa inyo ng Panginoon doon sa Ehipto, ganun ang ginawa sa inyo ng Panginoon sa ilang, at ngayong panahong ito ay kasama ninyo ang Panginoon. Siyempre, natuwa yung mga taga-Israel, yung mga lahi, mga kasamahan ni Josue. Ganun sila nagpatotoo. At sa 14, kinuha ng mga tao sa Israel ang kanilang baon at hindi humingi ng payo sa Panginoon. Pagkatapos na magulat itong mga taga-Gibeon na ito na sila ay nanggaling sa malayong lupain at sila ay makikilakip o kakampi sa Israel, sila'y sasama sa Israel. Gusto nilang makipagtipan o kumampi sa Israel. Kaya lang hindi nila tinanong ang Panginoon. Sa 15, si Josue ay nakipagpayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila at hinayaan silang mabuhay at ang mga pinuno ng kapulungan ay sumumpa sa kanila. Nagkaroon sila ng sumpaan na ang Gibeon, ang mga taga-Gibeon, itong mga taong ito na galing sa malayong lupain ay kakampi sa Israel. Kaya lang pagkaraan ng 3 araw, natagpuan nila na sila pala ay niluko nitong mga taga-Gibeon. Sa katapusan ng 3 araw, pagkatapos na sila'y makapagtipan sa kanila, kanilang nabalitaan na sila'y kanilang kalapitbayan at sila'y naninirahang kasama nila. Magkakasalamuha lang pala sila roon. Nag-inarte lang sila na sila ay galing sa malayong lupain. At nagtalo-talo sila at nagalit ang mga taga-Israel. Bakit nagsinungaling itong mga taga-Gibeon? Dito sa 10:2, sabi dito, sila ay masyadong natakot sapagkat ang Gibeon ay malaking lungsod na gaya ng isa sa mga lungsod ng hari. At sapagkat higit na malaki kaysa ay, at ang lahat ng laraki roon ay makapangyarihan. Dito sa 10:2, sa kapitulo 10, talatang 2, ipinakilala rito na itong lupain ng Gibeon ay malaking kaharian, makapangyarihang kaharian at matatapang ang mga lalaki rito. Pero sila ay nakipagkasundo at nakipagpayapaan sa Israel. Kaya lang, hindi gusto ng Israel yung paraan nila ng pakikipag-usap. Kanilang dinaya ang Israel sapagkat sinabi nila na sila ay galing sa malayong lupain. Pero ang totoo, magkakapit lungsod lang pala sila doon sa lugar na yon. Kaya't ang anak ni Israel ay naglakbay at dumating sa kanilang mga bayan. Sa 3rd araw, ang kanilangang mga bayan ay Gibeon, Sephira, Beirut at Kiryat Jearim. May apat na bayan doon sa lugar ng Gibeon. Tinanggap sila ng Israel, nakipagpayapaan sa kanila. Subalit hindi natuwa ang kaniyang mga kasamahan. Bakit? Dito sa 18, hindi sila sinaktan ng mga anak ni Israel sapagkat ang mga pinuno ng kapulungan ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ang buong kapulungan ay nagbulong-bulungan laban sa mga pinuno. Eh sabi noong yung mga pinuno na nagsurvey doon sa Gibeon na sila ay nakilakip, ay narating nilang lakad sa loob ng 3 araw. Hindi napakalayo. Kaya lang ay nagsinungaling sila. Kaya nagreklamo ang ibang mga pinuno at gayon din ang bayan. Niluko tayo ng mga taga-Gibeon Dapat sa kanila digmain, dapat sa kanila puksain. Kaya lang ang sabi ng mga pinuno, nagkamali nga kami sa sumumpa nga kami nagsalita na kami ng ganito, nangako na kami. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang sinasabi po dito, ang pagsisinungaling ay hindi dapat. Ito ay pinagmulan ng pagtatalo-talo ng mga leader ng Israel at ng buong bayan. Gusto nga, tama yung intensyon di ba merong ganong katwiran? Tama yung intensyon ng mga taga-Gibeon na sila ay sumama at kumampi sa Israel. Kaya lang yung kanilang paraan na alam ay sa pamamagitan ng pagsisinungaling, sa pamamagitan ng pandaraya. Ang pakiramdam ng mga Israelita, sila ay dinaya, sila ay hindi nagtapat, hindi nagsabi ng totoo. At ang galit kay Josue at gayon din sa buong bayan ay nasa kanila. Hindi sila maligaya sa nangyari. Kaya lang, dahil yun ang kautusan, dahil yun ang batas, sumumpa sila na sige, tinatanggap namin kayo bilang aming kapwa lipi, kayo ay sasang-ayon dito sa aming mga batas at kami ay inyong magiging kakampi at hindi na namin kayo didigmain. O sige, sabi dito, pinayagan ni Josue na mabuhay ang mga lalaking ito, ang kanilang delegasyon. At gayon din, para sa mga pinuno, ang sabi niya, para mangyaring ating malaman ang totoo, puntahan sila. Kaya nga't nung kanilang puntahan, natagpuan nila na ito ay mayroong 4 na siyudad, 4 na bayan, Sephira, Beirut, at Kiryat Jearim. Sa ganitong kaparaanan ay natagpuan nila na totoo ang intensyon ng mga lalaking ito. Kaya lang, ang kanilang paraan ay sa pagsisinungaling. Sa 22, ipinatawag sila ni Josue, sabi dito, ipinatawag sila ni Josue at sinabi sa kanila, bakit ninyo kami dinaya sa pagsasabing kami ay napakalayo sa inyo, samantalang sa katotohanan ay naninirahan kayong kasama namin? Sinita sila ni Josue. Ayaw ni Josue noon, bakit kayo nagsinungaling? Ito pong salitang pagsisinungaling ay laban sa kautusan na pang siyam, huwag kang magsisinungaling. Ang ibig sabihin ay huwag tayong magsasabi ng hindi totoo. Ganito kinapuutan ng Panginoon ang mga taong nagsisinungaling. Mapapansin po ninyo dito sa ating tinig ng pag-asa, ay palaging mayroong kasalanan na sinasalangsang ang Diyos. Palaging mayroong kasalanan na kinapopuotan ang Panginoon. Binanggit natin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang idolatria, binanggit natin ang immorality, binanggit natin ang pag-iimbot, at ngayon naman ay binanggit ang pagsisinungaling. Itong mga kasalanan ito na lumalaban sa 10 utos, ay talagang kinasusuklaman ng Panginoon. Kaya sila'y nangag-usap at sa kanilang pag-uusap ay talagang wala silang magagawa sa taga-Gibeon kasi umamin. Ano naman ang pag-amin ng mga taga-Gibeon? Sabi nila, at sila'y sumagot kay Josue, sapagkat tunay na naisalaysay sa iyong mga lingkod kung paanong iniutos ng Panginoon ninyong Diyos kay Moses na kaniyang lingkod na ibibigay sa inyo ang buong lupain at inyong pupuksain ang lahat ng naninirahan sa lupain sa harapan ninyo. kaya't natakot kaming mainam para sa aming buhay at dahil sa inyo at aming ginawa ang bagay na ito. Eh sa 25, ganito ang kanilang sabi, hindi na sila makatanggi. Kami ay nasa inyong kamay kung ano ang inaakalan mong mabuti at matuwid na gawin sa amin ay gawin mo. Ay ito kasing mga taga-Gibeon, siyempre hindi nga nila alam ang kautusan eh. Sa Israel nga ibinigay itong 10 utos at nakasama yung pagsisinungaling. So, sa normal na buhay ng mga taga-Gibeon, ang pagsisinungaling ay bahagi ng kanilang buhay. Yun ang kanilang estilo at taktika sa pamamagitan ng kadayaan at kasinungalingan, eh mabuhay sila. Kaya ang sabi nila, yan ang alam namin. Kami ngayon ay narito sa inyo, kami ay sumusuko at kami ay nasa inyong kamay. Magalingin ninyo sa amin kung ano ang inyong ibig na gawain. Hindi ba yan ay isang pangungumpisal? Eh hindi namin alam na yan ang inyong kautusan. Eh kami, okay lang sa amin na magsinungaling at alam namin na ang aming intensyon ay mabuti sapagkat kami makikilakip sa iyo. Kaya lang nasabi namin na kami ay galing sa malayong lupain. Dahil nga, dinidigma ninyo ang lahat ng kaharian na nandito kasama kami. Kung makuha namin ang inyong kalooban at maniwala kayo sa amin, eh kami ay nagpapasalamat. Subalit, kami ay nagsinungaling. Kami ay nasa inyong kamay. Bahala kayo kung ano ang inyong gustong gawin para sa amin. So, hindi nakapiyok itong mga taga-Israel. Hindi sila makakibo. Ano ang kanilang gagawin? O di nag-usap-usap na naman sila at sila ay nagtalo-talo. Ganito sa 9:27. Sa 9:27. Ngunit ng araw na yon ay ginawa sila ni Josue na mga tagaputol ng kahoy at mga tagasalok ng tubig para sa kapulungan at sa dambana ng Panginoon sa dakong kanyang pipiliin hanggang sa araw na ito. Yun ang naging hatol sa mga taga-Gibeon. Ang sila ay gagawing taga-pangahoy. Yun ang serbisyo na pwede nilang gawin sa templo ng Panginoon. Lahat ng mga mahihirap na gawain sa paligid ng templo, yun ang paglilingkod lamang na pupwede sa kanila sangayon sa kanilang kasunduan sapagkat sila ay nagsinungaling. Ang kalooban pala ng Panginoon kung hindi nagsinungaling itong mga taga-Gibeon na ito, sila ay mayroong karapatan sa lahat ng paraan at pagkakataon sa pagsamba sa Panginoon. Pero sapagkat sila'y nagsinungaling, ang naging hatol sa kanila, sila'y magiging alipin habang buhay. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na maging tagapaglingkod sa templo ng Panginoon. Ganyan sinansala sa panahon ni Josue ang kasinungalingan. Ito ay isang katotohanan na ipinapahayag sa atin sa mga oras na ito na ang pagsisinungaling kailanman ay hindi tama. Ngayon, maaaring itanong sa akin ni Sister Pau, eh bakit si Rahab nagsinungaling? Si Rahab nga ay isang taga-Kanaan din at yun din ang kultura sa kanilang lugar, ang pagsisinungaling. Kaya nagsinungaling siya doon sa hari. Eh sino naman yung hari ng Jericho? Eh sinungaling din. Kaya sila ay pare-parehong sinungaling. Pero ang sabi noong dalawang tiktik na umakyat sa bahay ni Rahab, nakipagtipan sila. At yung ginawa, ang ipinangako ng dalawang tiktik ay kanilang tinupad sapagkat yun ang utos ng Panginoon. Tungkol sa mga batas sa pakikilakip na kagaya ng Gibeon, ano ang batas ng Israel? Balikan natin sa Levitico 19:33-34. Kapag ang isang dayuhan ay nanirahang kasama ninyo sa inyong lupain, huwag ninyo siyang gagawa ng masama. Ang dayuhang kasama ninyo ay magiging kagaya ng isang katutubong kasama ninyo. Iibigin mo siya na gaya ng sa iyong sarili, sapagkat kayo ay naging mga dayuhan sa lupain ng Ehipto, ako at ang Panginoon ninyong Diyos. Sa ganitong paraan ay sinasabi na ang Gibeon ay ituturing nila na kagaya ng Israel. Iyan ang batas. Basta mayroon sa kanilang dumating na dayuhan, huwag mong magtatangi. Sila'y magiging kagaya mo sa iyong kalagitnaan. Ganyan ang pangako ng Panginoon sa atin na sa lahat ng pagkakataon, kailangang tayo ay iisa para sa Panginoon. Anumang lahi ng tao, nandiyan na yan, nasulat na yan, gumawa na ng kasaysayan si Josue na ang kanyang mga kaaway, kagaya ni Rahab, kagaya nitong mga Gibeonita na kumampi sa kanila, wala silang magagawa kundi tanggapin na kagaya ng Israel. Ano pa ang batas tungkol sa pakikilakip? Isaiah 56:6. Ito ay patotoo ni Isaiah at kaniyang binanggit. 56:6 ng Isaiah. At ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon, ito kagaya ng mga taga-Gibeon, Gibeonites, upang maglingkod sa kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon. O, yun ang kanilang patotoo. At maging kaniyang mga lingkod, yun ang kanilang gusto. Bawat nangingili ng Sabat at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan. Ito pala ang isang batas sa lahat ng nakikilakip sa Israel. Ang sila ay mangingili ng araw ng Sabat. Kaya, kung ayaw nating lumakip sa Israel at ang Sabat ay sa Israel lang, gayon ang pakikilakip ng mga taga-ibang lupa sa Israel para sa Panginoon na gustong sumanib sa Panginoon ay mangingilin sila ng Sabat. Ang pagsanib sa Panginoon ay sa pangingilin ng Sabat. Sa 7, sila ay dadalhin ko sa aking banal na buntok. Ito ang pangako ng Panginoon. At pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. At ang kanilang mga handog na sinunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana. Maglilingkod sila kagaya ng Israel sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Sister Pau, yan ang ating pag-aaral. Ang Gibeon ay kumampi sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang paglakip sa Israel.
1: Amen. Parang maganda naman po yung naging kwento, Pastor. Eh? Kasi at the end, sila po ay umamin talaga. Na talagang hindi mo alam. So yun po pala ganun, Pastor, ano, nangyayari sa atin. Kapag hindi natin alam, tayo po ay may kapatawaran. Tama po ba?
2: Oo.
1: Mm-mm. However, kaya
2: lang, ang consequence kasi nung kanilang pagsisinungaling, hindi sila nagkaroon ng espesyal na pagkakataon para maglingkod sa templo ng Panginoon.
1: Ayun.
2: Ginawa silang alipin. Hindi sila naging espesyal.
1: Mm-hmm.
2: Yung simple nilang pagsisinungaling ay nagkaroon sa kanila ng hatol na habang buhay.
1: Mm-hmm. Pero ibig ko sabihin, Pastor, katulad po natin sa mga nabubuhay ngayon, ano, ito hindi na po ata applicable ito kasi wala na pong special at hindi special. Once na ikaw ay naniwala sa Panginoon, definitely yung pagpapala ay pare-pareho. Tama po ba? Oo, ano. Gusto ko lang din po mag-comment doon. Nagsinungaling pero mabuti ang intensyon. Napakarami pong ganyan, Pastor.
2: Oo, yan na nga.
1: Tama ba? So paano po natin mag-gauge yun? Kasi for example, sabi niyo po si Rahab. Si Abraham po, na pinag-usapan na po natin ng nakaraan. Paano po natin mame-measure na hanggang dito yung tama at ito, mali ka na dito, kailangan meron ka ng kaparusahan? Or wala pong ganun?
2: Ang mahalaga doon ay naunawaan nila na kasalanan yon. Si Abraham, di ba, ipinaliwanag din sa kanya ng Panginoon na bakit siya nagsinungaling. Ipagtatanggol naman siya ng Panginoon eh kahit hindi siya nagsinungaling. Si Rahab, nagsinungaling siya doon sa hari ng Jericho. Pare-pareho silang sinungaling. Magkakasama sila doon sa bagay na yon. Pero kapag ka ang nag-uusap ay tungkol sa Diyos, hindi tayo pwedeng magsinungaling. Pag ang ating pag-uusapan ay tungkol sa Panginoon, huwag tayong magsisinungaling. At kahit pa sa ibang mga bagay, kahit sa negosyo, huwag mo nang sabihin na ganito ang puhunan mo. Basta itinda mo na lang siya kung magkano kaysa sa sasabihin mo puhunan mo, eh hindi naman talaga ganun. Oo.
1: Oo nga. Ibig sabihin pa, sir, no, talaga kahit sa maliliit na bagay, nakapagsinungaling talaga tayo.
2: Oo.
1: Oo, yun po ba ay nagagamit against us? Ibig ko sabihin, kahit sa maliliit, tayo po ay nagkakasala talaga dun sa binanggit nyo po na ikasyam na utos po ng ating Panginoon?
2: Sa aklat ng Matthew 12, ay nandiyan nakasulat yung lahat ng salitang lumabas sa bibig ng tao ay ipagsusulit niya sa araw ng paghihukom. Kaya isa yung kasinungalingan. Itong lahat ng sinabi ng ating bibig na hindi totoo, nakatala po lahat yan sa langit. Pero kung tayo hihingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin naman niya tayo. Kagaya nitong mga taga-Gibeon.
1: Yes, yun nga yung good news doon, ano, talaga pinatawad sila ng Panginoon, pero may consequence, 'di ba? Meron eh, meron siyang katapat ibig sabihin.
2: Yun ay ebidensya na sinasaway ng Panginoon ang pagsisinungaling.
1: Ayun, okay. Pastor, ano po inyong panawagan sa lahat ng ating taga-subaybay?
2: Sa kwento pong ito ng mga taga-Gibeon ay ipinakita ng Diyos ang kaniyang purpose sa Israel. Lupigin niya ang mga taga-Kanaan sapagkat sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At itong mga taga-Gibeon ay lumakip sa kanila at giibig na sumamba sa Panginoon. Kaya sila ay walang nagawa kung hindi ang tanggapin ang mga taga-Gibeon bilang kanilang kapatid at kasama na sasamba at maglilingkod sa Panginoon. Ganyan din po tayo. Sa kabila ng ating pagkamakasalanan, tatanggapin tayo ng Panginoon sa oras na tayo'y maging handa na maglingkod at sumamba sa kaniyang dakilang pangalan. Yan po ang ating panawagan.
1: Amen. Maraming salamat, Pastor Nick. Ano, talagang tayo po ay nakapakinig at nakatanggap po ng pag-asa mula sa ating Panginoon dahil po sa kwento na ating po narinig ngayon tungkol sa pagkakampi ng Gibeon, ng mga taga-Gibeon at ng mga taga-Israel. Mga kaibigan, ano, kung kayo po ay may katanungan, komento tungkol po sa binahagi ni Pastor Nick Francisco at nagnanais po kayo ng libreng Bible study or ng libreng aklat mula po sa ating programang Tinig ng Pag-asa, o kaya naman po ay mayroon kayong prayer request, ay bukas po ang ating programa. Pwede po kayong mag-text sa numerong ito, 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, ay narito po muli si Pastor Nick para po sa isang panalangin.
2: Maraming salamat po, O Diyos naming mahabagin sa lahat, sa pagbibigay mo sa amin ng liwanag, ng karanasan ng mga Israelita sa kanilang pakikipagsama sa mga taga-Gibeon upang mangyari ang iyong banal na panukala para sa Israel at sa sanglibutan ito na patuloy na mahayag ang iyong dakilang pangalan. Ganyan din po kami, o dakilang Diyos, sa buhay na ito, ang kami ay sumamba at maglingkod sa iyong walang hanggang pangalan. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, mga kaibigan, samahan ninyo kami ni Pastor Nick Francisco sa panibagong pag-aaral po sa Banal na Kasulatan. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Higit dalawang dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon. Dahil nga, nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advokasya talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at nadetine sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung madi-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang na naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre, natulungan talaga ako ng AWR sa pagpamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Through Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777. 1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayo magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila, si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Salamat sa Panginoon na tayo'y muling magkakasama para sa pag-aaral ng Biblia. Dito narito tayo sa serye ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya rin po ay isang guro. Subalit ngayon siya ay naglilingkod dito sa tanggapan sa Central Luzon Headquarters para sa Departamento ng Komunikasyon. Kami pong dalawa ang magkasama. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, hilingan po natin si Pastor Nick na manalangin.
2: Amang Diyos, napakabuti mo po sa amin. Patuloy mo kaming binibigyan ng panahon, pagkakataon na magkakasama para sa pag-aaral ng Biblia upang patuloy naming maunawaan ang iyong banal na kalooban na may kinalaman sa pagpapamilya. Kami po ay samahan, gabayan at pagpalain kasama ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned, makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow na rin sa ating program Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Salamat sa mga pagkakataong ipinahihiram sa atin ng Panginoon. Narito tayo sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia. At ang ating pag-uusapan naman ngayon ay si Jacob. Si Jacob at ang kanyang pag-aasawa, gayon din ang kanyang pagpapamilya. Ang Biblia ay punong-puno ng mga kwento ng pag-aasawa upang dito'y ating matagpuan ang mga gintong aral sa loob ng pamilya. Hindi maligaya sa mga manugang. Ito ang tinutukoy ay si Rebecca at kay Isa at si Isaac. Genesis 27:46 at sinabi ni Rebecca kay Isaac, ako'y yamot na sa aking buhay dahil sa mga anak na babae ni Heth. Kung si Jacob ay mag-aasawa mula sa mga anak ni Heth na gaya ng mga ito, mula sa mga anak ng lupain, ano pa ang kabuluhan ng buhay sa akin? Si Rebecca at saka si Isaac ay hindi naging maligaya sa pagkakaroon ng manugang kay Esau. Kaya inisip nila na sana si Jacob ay huwag magkaasawa doon sa kanilang lugar. Kaya inutusan siya na mag-asawa. Ang utos na mag-asawa si Jacob, Genesis 27:43. Ngayon anak ko, sundin mo ang aking tinig. Bumangon ka at tumakas ka patungo sa aking kapatid na si Laban na nasa Haran. Yan ang dahilan kung bakit pinatakas si Jacob sapagkat nagkagalit siya ng kaniyang kapatid na si Esau dahil inagaw niya ang basbas ng kanilang ama na si Isaac. Ito ngayon ang basbas ni Isaac kay Jacob bago siya umalis. Genesis 28:1 and 2. At tinawag ni Isaac si Jacob at siya'y binasbasan, pinagbilinan at sinabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka at pumunta ka sa Padan Aram, sa bahay ni Betuel na ama ng iyong ina, mag-asawa ka roon mula sa mga anak ng iyong sa mga anak ni Laban na kapatid na lalaki ng iyong ina. Sa ganitong kaparaanan ay tinanggap ni Jacob ang basbas ng kaniyang ama na may kinalaman sa pag-aasawa. Kasama ang bilin, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Ang ibig sabihin niyan, mga magulang, magbigay tayo ng mga opinyon at tagubilin sa ating mga anak paano sila mag-aasawa. Bata pa ang ating anak ay sanayin na natin na sila ay ating pinapayuhan na may kinalaman sa pag-aasawa. Para po nakahanda ang kanilang isip at kalooban sa mga usapin ng pag-aasawa. Ito ang basbas pa ni Jacob na karagdagan sa talatang 3 ng Genesis 28. At naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at ikaw ay pasaganain at paramihin upang ikaw ay maging isang malaking bansa. Aking natagpuan sa Biblia na ito ang pinakamagandang salita ng isang ama para sa kaniyang anak na binata. Ikaw nawa ay pasaganain. Ang ibig sabihin niyan ay malaking kayamanan. At ikaw ay paramihin. Hindi yung sinasabi ng mga magulang, huwag kang mag-aasawa at pag nag-asawa naman eh, huwag kang mag-anak ng marami o anak na naman yan. Pero iba po si Isaac. Sinabihan niya ang kanyang anak, mag-asawa ka. At alam ko na ikaw ay pararamihin ng Panginoon. Ganyan po ang magandang salita para sa ating mga anak. Huwag nating papagalitan ang ating mga anak o huwag pagbabawalan na mag-asawa at huwag din silang pagbabawalan na mag-anak ng marami. Pagkikita ni Jacob at Rachel, Genesis 29:10. Nang makita ni Jacob si Rachel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Talagang ganon, mayroong unang tagpo ng pagkikita. Sa unang tagpo pa lang ng pagkikita ni Jacob at Rachel ay talagang ka-impress-impress na. Kaya mga binata, mga dalaga, ito ay aral sa pag-aasawa. Patuloy kayong magmasid, sin dalaga, sino ang mga binata sa iyong paligid. Kung ikaw naman ay wala pang asawa, patuloy kang tumanaw, sino ang mga nasa paligid mo na maaaring maging kapartner mo para sa hinaharap. Okay lang yan, normal lang yan sa binata at sa dalaga. Paglilingkod ni Jacob kay Laban, Genesis 29:15 at saka 18. At sinabi ni Laban kay Jacob, hindi ba ikaw ay aking kamag-anak? Dapat ka bang maglingkod sa akin ng walang upa? Sabihin mo sa akin ano ang magiging upa mo. Mahal ni Jacob si Rachel, kaya't kanyang sinabi, paglilingkuran kita ng 7 taon dahil kay Rachel na iyong anak na bunso. Kaya ito ang deal. Si Jacob ay mamimiyanan kay Laban nasa loob ng 7 taon at pagkaraan ay mapapangasawa niya si Rachel na anak na bunso ni Laban. Magandang usapan yan. Kaya yan ay kwento ng mga pag-aasawa nung bandang una na ang mga lalaki ay naninilbihan sa kanyang bibiyananin. Genesis 29:20, paglilingkod ni Jacob kay Laban. At naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Rachel na sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Ang pag-ibig po ang sagot sa lahat ng mga kahirapan sa buhay. Ang taong nagmamahal ay maligaya. Ito ang aking natagpuan sa talatang ito ng Genesis 29:20. Ang taong nagmamahal, maligaya. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal, kaya niyang tiisin lahat yan dahil siya ay nagmamahal. Yan ang epekto ng pagmamahal sa buhay ng tao. Nagiging matiisin, matiyaga, masipag at lahat ay kaya niyang tanggapin. Walang mahirap sa taong nagmamahal. Ang kulang sa atin ngayon, sa larangan ng pagpapamilya, ang nawawala ay pagmamahal. Kaya nagiging mahirap ang lahat. Pangarap ni Jacob na may kasiping. Genesis 29:21. Sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa. Sapagkat naganap na ang aking mga araw at hayaan mong ako'y sumiping sa kaniya. Sa simpleng salita ng Biblia, may ganitong pagsasalita ang isang binata kagaya ni Jacob. Ang isang binata pala ay nangangarap na balang araw o sa mga susunod na taon sa pagkanyang pagbibinata Darating ang araw, siya'y magkakaasawa at siya'y magkakaroon ng kasiping. Ganyan pala, mga dalaga, mga binata. Dapat pala, ang dalaga o binata ay nangangarap na may kasiping pagdating ng araw. Masaya kaya yan, mga tagpo ng ganyan. Parang sinabi na ni Jacob kay Laban sa kaniyang biyanan, ibigay mo na sa akin ng asawa ko at nang kami ay makapag-honeymoon na. Eh, kaya lang ngayon, nag-honeymoon na, wala pang kasal. Labag yan sa panukala ng Panginoon. Yan. Pag-aasawa ni Jacob kay Leah. Kaya lang ganitong nangyari. Genesis 29:24-22 at patuloy. Tinipong lahat ni Laban ang mga tao roon at siya'y gumawa ng isang handaan. Napakalaking handaan yan. Kinagabihan kanyang kinuha si Leah na kanyang anak at dinala kay Jacob na sumiping naman sa kanya. Ibinigay ni Laban kay Leah ang kanyang alilang babae na si Silpa upang kanyang maging alila. Ang ipinaglingkod ni Jacob sa loob ng 7 taon ay para kay Raquel. Kaya lang ang ibinigay ni Laban ay si Leah, yung panganay. Kaya malaking problema ito kay Jacob. Kinaumagahan, si Leah pala iyon at kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba pinaglingkuran kita dahil kay Raquel? Bakit mo ako dinaya? Ay, ang sinisisi ko dyan, sa bagay, madayang biyanan nga itong si Laban, ang sinisisi ko dyan ay si Jacob. Sa loob ng 7 taon, hindi niya nalaman ang amoy ni Raquel. Hindi ako papayag ng ganyan. Ganyan mga binata, mga dalaga. Mimemoryahin ninyo ang amoy ng inyong mapapangasawa. Baka iba ang makatabi niyo pagdating ng araw. Yan ang dayaan sa pag-aasawa ni Jacob. Panibagong 7 taon ng paglilingkod. 29:26. Sinabi ni Laban, hindi ganyan ang kaugalian dito sa aming lupain na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang linggong ito at ibibigay rin namin sa iyo ang isa bilang kapalit sa paglilingkod na gagawin mo sa susunod na 7 taon pa. Ganyan ang nangyari kay Jacob. Kaya 14 na taon siyang naglingkod. Pero sa 2 babae at 2 ang kanyang naging asawa. Panibagong 7 taon ng paglilingkod. Dagdag, ganoon ang ginawa ni Jacob at tinapos niya ang linggo niya. At ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak upang maging asawa niya. Kahirap na buhay ito. Isang linggo nag-honeymoon si Jacob kay Leah at pagkaraan ng isang linggo nag-honeymoon naman siya na kay Raquel. Tama ba? Oo, ganun nga. Ikaw ang lalaki. Anong kwento yan? Papayag ka ba? Siyempre. Si Raquel, ganito ang kahulugan ng salitang Raquel. Inibig ng higit. Genesis 29:30. Kaya't sumiping din si Jacob kay Raquel at inibig si Raquel ng higit kaysa kay Leah. At naglingkod siya kay Laban ng 7 taon pa. Talagang ganyan ang pagmamahal. Itinangi ni Jacob si Raquel sa kaniyang pag-aasawa na tanging kanyang minamahal. Kaya lang, itong si Leah ay naging asawa pa rin niya. Ano ang nangyari sa pagpapatuloy ng kwento? Si Leah, nang makita ng Panginoon na si Leah ay kinapotan, binuksan niya ang kanyang bahay bata, subalit si Raquel ay baog. Ito naman ang mga kwento. Gaano kahirap yung mayroong karibal. Kaya yung 2 asawa o higit pa ay hindi maligayang buhay. Yan ang tanong sa aking kaisipan. Bakit ipinahintulot ng Diyos na ang kanyang lingkod? Kagaya ni Jacob, ang Diyos ay tinawag na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Bakit ipinahintulot ng Diyos na si Jacob ay magkaroon ng maraming asawa? Upang malaman ng tao at matala sa banal na kasulatan, bahagi ng pag-aaral na ang pag-aasawa ng higit sa isa ay hindi maligaya. Kaya, ikaw man ang malagay kay Raquel, bagaman ikaw ang unang asawa at minamahal sangayon sa pagkatala, ay meron ka namang karibal. Ikaw naman si Leia, bagaman ikaw ay naging asawa, alam mo na ikaw ay pangalawa. Kaya tinawag yan na kinapuotan ng Biblia. Sa ganitong kalagayan ng pag-aasawa, hindi maligaya ang lalaki at hindi rin maligaya ang babae. Ito ay kwento ng triangle love. Tama ba yan, Ma'am Mildred?
1: Love triangle, Pastor.
2: Triangle love. Love triangle. Sige nga, ikaw nga ang magpaliwanag ng kwentong ito.
1: Ayoko pong may ganyang klaseng, ayokong sumama dyan sa ganyang sitwasyon, Pastor. Kahit sino, ay sa palagay ko talagang tayo, lal ng mga Asian no, na people, napaka-loyal natin. Tama po ba, Pastor? Loyal po talaga tayo. Pero yung mga gentong paraan, it's a matter of deception yung ginawa po talaga ni Laban. Talagang, kahit ako nagagalba, parang teleserye po talaga ito, yung kwento nito. Pero yan po ang kinahinatnan nila.
2: Mm-hmm. Si Laban ay gumawa ng hindi maganda sa kaniyang dalawang anak na babae. Dahil saan? Sa material na bagay. Ang Diyos ang nagbibigay ng anak. Kaya't nag-alab ang galit ni Jacob. Kaya't nag-alab ang galit ni Jacob laban kay Raquel. At sinabi niya, ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata? Itinala naman ang Biblia at binasa natin kanina na itong si Raquel ay baog. Samantalang si Leia ay buntis, palaging buntis. Si Raquel, siyempre naiinggit siya doon sa kanyang kapatid. Ate pa naman niya, yung kanyang karibal. Si Raquel, ang original na minahal na asawa, ang kanyang karibal, yung kanyang ate. Napakahirap na kwento ito, oo. Nagsalita siya kay Jacob, buntisin mo naman ako. Nabigla rin si Jacob. Ako ba'y Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata? Ang ebidensya yan na ang Diyos talaga ang nagbibigay ng anak sa tao. Kailangan po na ma-recognize natin. Kapag na-realize natin, nakilala natin ang Diyos ang nagbibigay ng ating mga anak, talaga pong tayo'y magbibigay ng pagpapahalaga. Iba yung pagpapahalaga sa ating mga anak. Si Bilha ang asawang lingkod, kaya't ibinigay niya ang kanyang alilang si Bilha bilang isang asawa. At sinipingan siya ni Jacob, kaya't naglihi si Bilha at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. Itong ganitong kwento ay... ilan na ang asawa ni Jacob ngayon?
1: Tatlo na po.
2: Tatlo na. Yan na nga ang kwento ni Jacob. Yung katulong pati ay ibinigay upang maging asawa para dumami ang kanilang mga anak. Ano pang sumunod? Si Silpa, isa ding asawang lingkod. Nang makita ni Leia na siya'y huminto na sa panganganak, kinuha niya si Silpa na kanyang alila at ibinigay kay Jacob bilang asawa. Kaya't si Silpa na alila ni Leia ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. Mga lalaki, kaya niyo bang unawain ito? Ikaw ay mayroong asawa at yung asawa mo ay kukuha ng ibang babae para maging iyong asawa? Kaya nga ang tanong ko dyan, ikaw si Jacob, susunod ka ba? Napakahirap naman itong kwentong ito. Buhol-buhol. Opo, buhol-buhol. Kaya ang napangasawa ni Jacob ay 4 na babae. Kaya lang ay yan ang kwento. Anong pangalan ng mga asawa niya? Ang magkapatid, si Raquel,
1: Leia.
2: Si Leia, at pagkatapos ay may Bilha, may Silpa. 4 na babae sa buhay ni Jacob. Kung ikaw ang pangalawa, okay lang yon. Marami ang babae na ganyan, pumapayag na pangalawa. Ngayong panahong ito, bakit kaya ganyan? Sige nga, Ma'am Mildred, tulungan mo akong magpaliwanag. Bakit ang mga babae pumapayag na sila ang pangalawa?
1: Hindi ko rin po alam kasi ako hindi din po talaga
2: alam babae. Alam naman nilang may asawa, bakit pumapatol na ganon?
1: Bakit ang maraming dahilan, Pastor Nick, security purposes sigurin sa iba dahil sa finances. 'Di ba ang mga lalaki kapag feeling talaga mayaman, banggit niyo po, dapat mayaman ka, may pera ka. Kung kaya namang tustusan, dun lumalapit siguro
2: po. Itong si Silpa at saka si Bilha, mga katulong lang. Sila yung pangatlo, pang-apat. Meron pa lang mga babaeng ganyan. Pumapayag sila sa buhay na hindi baling pangatlo, pang-apat. Alam mo ang sagot ko diyan na paliwanag ko. mayaman kasi. Hindi baling pangatlo o pang-apat na asawa ang maganda roon, mayaman naman. At pagka siya'y nagkaroon ng anak, siyempre, yung kanyang anak ay magiging tagapagmana at siya rin ay magiging mayaman. Yan ay mga kwento ng masalimuot na pag-aasawa na ipinanghintulot at nangyari sa buhay ni Jacob. Yun ang tanong, bakit ang mga lalaking ito na taong maibigin sa Diyos at naglilingkod sa Diyos ay nakaranas ng ganitong masalimuot na pag-aasawa? Ang mga kwentong ito ng maling pag-aasawa ay natala sa Biblia upang huwag nating tularan. Kung ang kailangan ay maraming anak, mga babae, kung ang inyong asawa ay humihingi ng maraming anak, bigyan nyo lang ng bigyan. Sa totoo lang, siya rin naman ang mamumroblema niyan. O kaya naman, mga lalaki, kung ang inyong asawang babae ay humihingi ng anak, bigyan nyo lang ng bigyan. Kasi siya rin ang mamumroblema niyan. Ang mahirap kasi, ay kagaya nitong ganitong kwento, hindi naman ito ang hinihingi. Pero gusto talaga ng mga babaeng ito na sila'y magkaroon ng anak. At nagkataon na si Jacob ang kanilang hiningan upang sila'y bigyan ng anak. Mga lalaki, huwag nating tatanggihan ang ating asawa kasi baka sa iba sila gumawa. Naku, ano bang salita yan? O kaya naman mga babae, huwag ninyong tatanggihan ang inyong asawa, baka yan ay sa iba gumawa. Yan po ang ating pag-aaral ngayon. At narito ang mabuting pag-aasawa. Genesis 30:16. Nang dumating si Jacob mula sa bukid noong hapon, sinalubong siya ni Leah at sinabi sa kanya, "Sa akin ka dapat sumiping sapagkat ikaw ay aking inupahan sa pamamagitan ng mga mandragora ng aking anak." At sumiping nga siya sa kanya ng gabing iyon. Mabuting pag-aasawa. Ganito pala, ang mga babae ang nagyayaya. Sa ating kultura, lalaki ang nagyayaya kapag ang pag-uusapan ay pagsiping o pagtatabi ng lalaki at saka ng babae, ng mag-asawa. Sa pagme-mate ng mag-asawa, narito ang tala ng Biblia na babae ang nagyayaya. Ang kwento ng ating buhay, palaging ganyan aking ipinagtatanong. Lalaki raw ang nangangalabit, lalaki raw ang makulit, lalaki raw ang mapilit. Nakatagpo ako ng magandang kwento ng pag-aasawa at ito'y aking pinamagatan na mabuting pag-aasawa. Lahat ng nakakarinig sa akin ngayon na babae na may asawa, karapatan pala ng babae na sila ang magyaya. Mga babae, iyan lang ang aral na inyong maunawaan sa oras na ito ng ating pag-aaral tungkol sa pag-aasawa ni Jacob ay sapat na, kasya na. Magiging maligaya ang iyong buhay. Babae, kayo ang magyayaya. Kung gusto nyo, sa gabi, kung gusto nyo, sa umaga, o kung anong oras kayo kontento at panatag. Ang natala sa banal na kasulatan ay, babae ang nagyayaya. Ito ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno ng kaalaman ang ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, at mananalangin po kayo, ay gusto ko lang po magkomento.
3: Yes.
1: Ang lakas po siguro ng mga lalaki nung unang panahon. Ano po?
2: Oo.
1: Pero ngayon po kasi hindi po kakayanin po siguro ng apat na babae kung sakali ng isang Jacob. Araw-araw nga po ay hindi ko po alam kung kakayanin pa ng mga may edad na. Sabihin natin sa edad po ninyo, Pastor Nick.
2: Apa, bakit naman ako ang naidiin mong ganon? Ganito po yan. Talaga pong lugi itong apat na babae sa kaligayahan. Hindi lang po binanggit ng hayagan dito. Pero makikita po ninyo na ang kompetisyon sa apat na babaeng ito ay matindi. Kasama po yan ang kasabikan sa pag-aasawa.
1: Isa pa po, Pastor Nick, yung fertility na pinag-uusapan po natin na talaga pong nalaman ko ngayon na talagang kinokontrol po talaga siya ng Panginoon. It's a matter of, yung sinasabi nilang natural given dapat po ang panganganak, no, it's actually a divine.
2: Yan, memoryado ko na ang sagot ko dyan. Sa lahat ng kwento ng buhay natin ngayon ay ang sagot ay ano ang ipinahintulot ng Diyos. Ingatan natin ang kautusan at batas ng Diyos. Kung sakali man ipinahintulot ng Panginoon, huwag po nating dibdibin, huwag nating damdamin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ang lahat ng kwento ng ating buhay ay ipinahintulot ng Diyos. Matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Yan po ang ating mga pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, napakabuti mo po sa amin. Sa simple at payak na kasaysayan at karanasan ng pag-aasawa, narito aming nabalikan ang kwento ni Jacob. Narito nasulat din ang mga pagkukulang, mga pagkakamali at kahinaan. Sa bagay na ito, Panginoon, nakikita namin ang aming sarili sa ganitong mga kwento sa iba't ibang pagkakataon. Narito ang aming mga taga-subaybay sa iba't ibang karanasan ng kanilang pagpapamilya at buhay. Alalahanin mo po ang bawat isa sa amin at kami ay iyong patuloy na samahan, gabayan at pagpapalain at anuman ang aming karanasan, Panginoon, ay kami ay maging mapagpasalamat sa iyo. Subalit, gayon ding paraan, kami maging maingat sa lahat ng aming pakikipagrelasyon, lalong-lalo na sa loob ng pamilya. Ang lahat pong ito'y aming hinihingi, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
2: Ang ating sharing ito ng pag-aasawa at Biblia ay nagbibigay sa atin ng maraming mga alituntunin, palatuntunan, mga inspirasyon ng mabuting pag-aasawa at gayon din ng mga bagay na mali sa pag-aasawa. Kaya sa mga bawat kwento at tagpo ng Biblia na ating inihahayag sa bawat araw ay unawain natin alin ang mabuti. Kung ito ay mabuti ay ating piliin, ating pulutin at gamitin natin sa ating pamilya. Kung ang kwento naman ay hindi tama, kagaya nito ng pag-aasawa ng marami, ito ay nagiging masalimuot na kwento ng buhay ng lalaki o babae. Kaya iwaksin natin ito. Ang pangarapin natin ay isang pag-aasawa na maayos, sang-ayon sa itinakda at panukala ng Diyos. Sa ganito ring kaparaanan, ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay hindi mahahadlangan at tayo ay magiging inspirasyon at paalala para sa marami pang ibang pamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM. Kayo po ay nakikinig sa Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Kung saan ang inyong kalusugan ang pangunahing misyon. Ano? Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang tagyan. Yawat o acne, isang kondisyon ng balat na hindi lang po pisikal na epekto ang dulot, kundi emosyonal na din po. Ano? Marami po sa atin ang dumaraan sa yugtong ito, lalo na po sa kabataan. Ano? At hindi madalas alam kung ano po ba talaga ang sanhi ng acne or ng tagyawat. Ano? At paano ito iiwasan at kailan ito dapat ikonsulta sa espesyalista. Para gabayan po tayo sa mas malinaw na pag-unawa, makakasama po natin ngayong gabi si Dr. Lobella Labaniego, isa po siyang dermatologist. Pero bago po natin siya tawagin mga kaibigan, kung kayo po ay may mga nais itanong ano, patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na acne or tagyawat, ano, maaari po ninyo itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. 91. Maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Bago po natin tawagin at invite si Doc Lobella, ano, nais ko lamang pong batiin ng ating mga viewers dito sa ating Facebook page. Kasama po natin ngayong hapon si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Good evening po sa inyo, Brother R. Christian, and we are happy to see you here tonight. Nandito rin po si Eddie Aguilar at si Venny Johnny De Torres. Dumako naman po tayo sa ating YouTube page. Kasama po natin si Karen Luzon. Nandito rin po si Clemency De La Peña at si Brother Dan. Nandito rin po si Wilfredo Ramos De Guzman Jr. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Kung kayo po ay may mga katanungan ngayong gabi patungkol po sa ating paksa na tagyawat or acne, maaari po ninyo itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Good evening po, Doc Lobella!
1: Good evening po sa lahat ng ating mga nakikinig po. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong invitation sa AWR na mag-share about my knowledge about acne. At marami po tayong mga tagapakinig na alam ko na common kasi ito na once in our life talagang nangyayari na nagkakaroon po tayo ng acne.
0: Yes, and Doc, is it okay? Can you introduce yourself po for our listeners and viewers para po mas lalo pa po namin kayong makilala? Ano? At saang hospital po kayo or clinic currently na naglilingkod?
1: Ako po si Dr. Lobella Labaniego Liwag. Ang aking espesyalista po ay meron po tayong espesyalista sa derma, meron din po sa aesthetics, meron din po sa medical, obesity, and slimming. At ang isa pa po ay ako rin po ay nag-espesyalista sa lifestyle medicine. So meron po tayong clinic sa Taguig, dito po sa may District 1 ng Taguig po. Sabihin ko po sa inyo yung address mamaya. And may personal phone number, pwede rin po kayong mag-text sa akin kung talagang kinakailangan. At ang clinic hours po namin ay 9 a.m. hanggang 8 p.m. Pero ang clinic, ako po ay nasa clinic ng mga around after lunch po. So mga 1 p.m. to closing, nandoon naman po ako. Kung gusto niyo po akong magpakonsulta po sa akin.
0: Ayan, thank you so much Doc Lobella for accepting our invitation. And para po sa ating mga listeners and viewers, ano, kung kayo po ay may mga katanungan, no, si Doc Lobella po mismo ang sasagot ng inyong mga questions about acne or tagyawat. And to start our Radio Clinic episode this evening, mga kaibigan ng Doc Lobella, pwede niyo po ba kaming bigyan linaw, ano? Ano po ba, Doc, ang acne or tagyawat? Pwede niyo po ba kami bigyan ng background knowledge or information?
1: So, ang acne po ay ang nagiging dahilan po niyan. Ito po ay isang skin condition na kung saan yung hair follicles natin ay napa-plug or nabablock. Tapos, meron din tayong oil sa mukha. So, yung hair follicles that are plugged dun sa ating mukha ay nagpo-produce yun ng, di ba may oil din siya. Tapos, pag nadagdagan pa ng dead skin cells, magkukos na siya ng paghihabat. Siyempre, meron tayong, yun talaga yung number one. So, ito ay pwede siyang pinatawag na as simple as comedones, yung mga non-inflammatory, which is whiteheads and blackheads. Tapos, pwede rin naman siya inflammatory, which is yun yung mga pinatawag natin mga papular lesion, nodular lesion, cystic lesion, mga postular lesion naman. Na kung saan, meron na siyang kasama inflammation or inflammation and meron na siyang kasama. So, meron siyang nag-plug na yung oil at saka yung dead skin cells. Ngayon naman, may kasama na siyang bacteria and then it will cause inflammation. Yun yung may mga inflammatory skin lesions na yung patient. Yun po yung dahilan ng ating paghihawat. And also, may mga factors din na pwede rin mag-cause ng paghihawat. Kagaya po yung ating hormonal changes, kagaya nga mas prone siya sa mga teenagers, ganyan. Or minsan kapag sa mga adult naman, may PCOS, ganyan. Or certain medications na nagko-cause din ng paghihawat. And syempre, genetics din kasama.
0: Ayan, thank you so much, Doc. So, ulitin ko lang po mga kaibigan, ano po ba ang tagyawat or acne? Nabanggit po, no, ni Doc Lobella. And ano po, ano ba yung mga sanhi kasama na po dyan ang role ng oil glands, mga kaibigan, ano, pag ito po ay nagka-clog, so pores, kasama na po ang bacteria, hormones, ano. At Doc, may iba't ibang klase po ba ng tagyawat?
1: Yes, oo. Kagaya na nabanggit ko kanina, may tinatawag na inflammatory and non-inflammatory. Sa non-inflammatory po, ito po yung mga tagihawat na kung saan comedones pa lang sila, which is yun yung nakita natin sa kahit sa mga bata pa lang, whiteheads at saka blackheads, yun yung mga ganyan na comedones. Kaya naman siya naging black kasi syempre naka-expose siya sa air and nagkakaroon siya ng oxidation, kaya siya black. Yung mga nga naman na na-trap na oil at saka skin cells doon na wala pang inflammation, yun naman yung na wala rin exposure sa air, yun naman yung tinatawag nating whiteheads. Tapos, yung isa naman ay yung tinatawag na inflammatory. So, yung sa inflammatory, dyan papasok na yung meron na siyang kinalaman sa meron na siyang plug or block na sebum or oil, tapos nalagyan siya ng skin dead cells, tapos meron pa siyang bacteria, tapos meron pa siyang ngayon inflammation, so meron siyang magamaga. So ito yung nakita natin na mga may mga nana-nana na. So iba-iba yung mga nga kanilang classification dyan, no? So when it comes to classification, parang kung iisipin natin, halos may bilang talaga kami yung mga sa derma. Hindi naman basta-basta tinitreat lang. Actually, meron talaga tayong, meron kaming pasyente na parang pagkasabihin ng staff namin, oh Doc, ano klaseng treatment yung gagawin natin dito? Talaga titignan namin kung ilan ba yung inflammatory and non-inflammatory skin lesions. Pag sinasabi ko, sige, 5 na yung cystic niyan. Iba na yung way of treatment niya. Kaya mas maganda rin kung consult tayo sa specialista para talagang ma-address yung talagang tamang gamot para sa pasyente. So for example, sa classification natin, no, we have a mild, ang ibig sabihin nun, less than 20 yung comedones niya, wherein kung either whiteheads pa yun or blackheads. Tapos less than 15 ng inflammatory lesions niya, yung may nana, yung mga malalaki, yung mga umumbok na. So bilang mo din yon. And then, ang total lesion count is around less than 30. So yon considered as mild lang sila. And then moderate naman, kapag ka umabot na ng 20 to 100 na comedones, and then 15 comedones na nga yung blackheads and whiteheads. 15 to 50, kapag ka nandudun na yung inflammatory skin lesions niya, nasa around 15 to 50 na, and the total lesion counts is around mga 30 to 125. And then severe, kapag sinabi na meron na siyang more than 5 na cystic na skin lesion, And total, COVID doses around more than 100. Talagang kita mo yung patient, pag piniprick mo yan, talagang napakarami niya. Whiteheads, blackheads, comedones, yung mga natrap na mga sebum and skin cells, talagang madami na. So the total inflammatory count is around more than 50 pa nga kung tutusin. And the total lesion count is aabot na ng more than 125. So iba na rin yung mga treatment per classification ng acne.
0: Ayan, thank you so much Doc Lobella. Kasi ang nangyayari po ano, usually mga Pinoy doc, mahilig tayo mag DIY ng treatment sa bahay ano. And we don't know the classification of the acne na yun pala yung acne natin is this specific type of acne. Pero yung treatment or mga skincare na ginagamit is targeting another type of acne. And in the end, mas lumalala siya no doc.
1: Yes, oo. Kaya dapat wag naman tayo mag-DIY kasi baka lalo nga pong lumala at ma-irritate yung skin natin. At pagkatapos nun, mas malaki pa yung problema at mas malaki pa yung magagastos, especially kung hindi nag-order-order lang sa mga nga social media na platforms, tapos may a-apply sa mukha, tapos mali, lalong dadami or lalong masisira yung mukha, mas mahirap. Anyway, mukha naman to. So parang inisip natin na dapat medyo careful tayo when it comes to treatment. Huwag basta-basta maniwala or mag-recommend or maniwala sa mga recommendation lang ng kahit sino. Dapat as much as possible, pakita tayo sa derma para makita talaga nila kung anong lesion yung ina-address or dapat i-address dun sa pasyente.
0: Yan, kasi very rampant na Doc Lobella ngayon, no? Lalo na sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, Doc, no? Yung mga nagpo-promote, mga influencers na nagpo-promote po ng skincare, ano? And nabanggit po ni Doc, mga kaibigan, ano? Iba-iba klase po ang acne, ano? Hindi po siya one size fits all. Kaya napaka-importante po na magpatingin sa mga espesyalista, ano? Huwag po tayong magdi-DIY sa bahay kasi imbis po na gumaling yan, ano? May possibilities po na ito po ay mas lumala at mas mahal pa po kayo ano sa additional treatments. And Doc Lobella, nabanggit niyo po kanina na kayo po ay may clinic, 'di ba po?
1: Yes.
0: Ayan, so Doc, sa clinic po ninyo ano po yung mga maling paniniwala tungkol sa tagyawat na karaniwang naririnig po ninyo lalo na po as a dermatologist? Kasi tayo mga Pinoy, Doc, ang dami nating myth, ang dami nating haka-haka, ano, Doc? So ano po yung mga maling paniniwala na lagi niyong naririnig na you want to correct it?
1: Oo, naku, marami tayong mga nai-encounter niyan sa clinic. Pati pa nga yung mga magulang, minsan sila pa yung nagtuturo dun sa mga anak ng mga maling paniniwala. So, ito po yung isa sa mga marami po tayong experiences, pero meron po tayong ma-share na iba na maalala ko ngayon. So, hopefully makatulong no na malaman natin kung ano mga tamang sagot. So for example po, ang tagihawat ay dahil sa maruming balat. Ang sagot po dito ay hindi totoo. Ang tagihawat ay maaaring sanhi ng pagbabago ng hormones or genetic or dahil sa genes, hindi lamang dahil sa hindi malinis ang balat nung may tagihawat. So kahit na anong linis niyo po, kung talagang tagihawatin, talaga pong yung iba nga, naalala ko, no, parang minsan sa mga pasyente natin, naaawa ako doon sa mga patient na sobra talagang hilamos na, hindi lang sila 2 times a day, more than bawat kibot naghihilamos, ganyan. So dry na dry na rin yung mukha nila. So parang naaawa ako na yung iba naman, hindi talaga naghihilamos at all, natutulog lang, walang hilahilamos, ganyan. Pero never magtagihawat. Kasi nga, it involves also the genes, the hormones, and the stress levels of the patients. And then, meron pang paniniwala. Kailangan mong magpatuyo ng balat para mawala ang tagihawat. So, ang sagot ay mali. Yun nga yung sinasabi natin kanina, no? Hilamos na hilamos yung pasyente, pero hindi pa rin nawawala yung tagihawat niya. And all the more, lalong iisipin nung, mai-induce yung pag-produce ng oil kapag lagi tayong na sobrang dry yung face natin. Kasi ang iisipin ng ating skin ay kailangan mag-produce ng maraming oil. Kasi nga, dry na dry dahil sa kakahilamos. So, mali po yung paniniwalang ganun. Ang sobrang pagpapatuyo ng balat ay maaaring magdulot na irritation lamang at mas lalo pang lumala ang tagihawat. Isa pa dyan, kaya nga minsan ang biruan namin, grabe no, it's unfair. Yung iba hindi naghihilamos, pero talagang ang kinis ng face. Mm. Tapos yung iba, hilamos na ng hilamos, kung ano-ano nang ginagawa sa life, ang dami pa rin pimples. No? kasi talagang multifactorial din talaga ang dahilan ng tagihawat. And then isa pang ano no tanong, ang tagihawat ay tanda na hindi magandang kalusugan sa loob ng katawan. Uuso rin yan sa mga pasyente. Hindi lahat ng tagihawat ay may kinalaman sa kalusugan ng loob ng katawan. Siyempre, iba naman yung pinag-usapan kanina na common reasons ng tagihawat. Pero, for example, mga PCOS, iba naman yon. So, meron talagang, hindi nga naman talaga maganda yung kalusugan ng pasyente sa loob ng katawan, kaya siya may PCOS. Pero minsan, actually, ito naman ay simpleng pagbabago sa hormones o reaction sa mga produkto na ginamit natin sa balat. So, ang sagot doon ay, pwedeng oo, pero minsan, baka ano lang, meron lang hormonal fluctuations, ganun yung patient. And then, isa pa, ang tagihawat ay mawawala kapag ikaw ay nasa wastong edad. Kaya ito, no, naaawa ko sa pasyente, naku, lalo na ngayon sa ating generation. Ang ating generation ay dapat makinis sa paghahanap ng trabaho, parang kailangan talaga sa lahat ng mga ano, may pleasing personality, ganyan. So, uso-uso pa yung mga K-pop or whatsoever na mga dapat talaga kakinisan, glass skin, ganyan. So, parang yung pasyente na pasyente na parang inaantay, hindi nagagamutin yung pimple kasi inaantay na lang na sila ay dumating sa wastong gulang, natitigil na yung pimple, sa parang hayaan na lang natin. Pero kawawa kasi, syempre, kung medyo bombarded ang ating paligid ng mga ganun, yung sobrang parang glassy skin, tapos ikaw hindi, so parang hindi ka papasa sa interview sa trabaho, so parang ang ano, mahirap din. Pero para sa amin naman, na dermatologist, bakit mo titiisin na hanggang sa mawala yung tagihawat? May gamot naman. Actually, may gamot tayo. Mild, moderate, severe. At talagang dumating na kami sa punto na may mga pasyente talaga na para talagang hopeless na yung mga case. Pero talagang nagagamot sila. So bakit naman titiisin? So yun, mag-aantayin na ang tagihawat ay umabot na parang hindi mawala yan, hindi na lang natin gagamutin yan anak, parang gano'n mga sasabihin ng parents or what, hayaan na lang na magka-scar-scar yung mukha ng bata. And remember, one scar, one pimple is equivalent to one scar. So kahit sabihin natin na grabe na ang OA, ne, pero ibig sabihin kahit na tayo ay magkatagihawat ng isang beses sa isang buwan, kung ito naman ay isang beses sa isang buwan, so 12 months, so 12 yung scar mo in a year. So parang as much as possible, no, sikapin natin na maging makinis, maging walang tagihawat para walang scar na malilive. And alam naman natin na scar is forever. So yun yung mas mahirap. Yun din yung sinasabi ko sa patient na mas maganda ng gamutin ng tagihawat kasi may gamot. Yung scars, wala masyado. Mas mahirap sila. Gaganda lang sila ng konti, fractional laser and everything. Pero konti lang ang igaganda. Whereas kung talagang tinanggal natin yung ginamot natin yung tagihawat, mas wala tayong scars. And hindi lahat ng tagihawat ay nawawala kapag ikaw ay tumanda. Yun pa yung isang reason. And minsan, kailangan mo talaga ng, hindi lang minsan, no, yun nga sinasabi ko, tulong ng espesyalista or doktor para malunasan ito. Isa pa, ang paggamit ng maraming produkto, naku, umuuso-uso rin yan.
0: Yeah, yung
1: parang yung skin regimen, abot hanggang step 7, ganyan. Yeah, so, hanggang mas madaming steps, mas effective daw. So, ang paggamit ng maraming produkto sa balat ay makakatulong na mawala agad ang tagihawat. Hindi rin totoo yun. Ang paggamit ng sobrang dami ng produkto ay maaaring makairita lamang sa balat at magdulot ng mas marami pang problema. Just answer the sebum. Yung tatlong, yung apat na sinabi natin kanina, increase ng sebum oil production, tapos may dead skin cells, so exfoliate natin yun para walang matatrap na dead na skin cells. Tapos patayin natin yung mga bacteria na nagbukos ng tagihawat, which is cutis bacterium. And then, ano tayo ng mga anti-inflammatory na gamot. So yung apat na yun, pag nasagot yun at napuntirya yung mga ganun, malamang sa malamang, mawawala naman yung pimples. Hindi kailangan ng 7 steps. Paano? Hindi ka maaaring magsuot ng makeup kapag ikaw may tagihawat. So actually, hindi naman bawal mag-makeup. Kaya lang sa derma, pinopromote namin na sana yung makeup ay huwag makakapag-clog ng pores. Ano ito? Yung mga non-comedogenic, yung mga ganun na klase ng makeup. At syempre, dapat yung angkop sa balat. I think may mga iba-ibang klase ng kung may iba't ibang klase ng skincare for different skin types din, may iba-iba rin klase ng mga makeup for different skin types of skin din. So dapat bilhin natin yung tama sa skin type natin. So far, yun po muna ma-share ko. Marami-marami pang iba na mga nga maling paniniwala. Paglalagay ng toothpaste, mga ganyan, di ba? No? Lalo lang naiirita yung ating, ano. Anyway, ma-idea na kayo na wala namang magagawa yung mga kung ano-ano palagay natin, toothpaste, mga whatever na, mga baking soda, ganyan. Kung hindi naman yan napupuntirya, yung apat na dahilan nga na sinabi ko kanina para magamod yung tagihawat.
0: And meron akong naalala, Doc, no? Lalo na po sa mga Pinoy, paniniwala siya. Nalala ko may classmate ako, Doc, sinunod pa niya to nung ano pa lang kami, grade 5. Sabi daw ng mga matatanda, Doc, na sa unang regla mo daw, yung napkin mo daw ng unang dugo, ipahid daw sa face, Doc. Eh, sa school po siya nagkaroon. Eh, yun yung paniniwala daw po. Nalala ko pa yun, Doc, very, very vivid sa mind ko yun, na yung napkin niya, Doc, yung first menstruation niya, no, pinahid talaga niya, Doc, sa face niya. Kasi daw, yun daw po yung remedy para hindi daw po magkatagyawat as she grows older. So, anong opinion niyo doon, Doc? Kasi until now, may mga naniniwala pa din po dyan.
1: Oo, true yun. Alam mo ba, na meron pa akong pinsan na hinihingi niya pa kasi alam niya di pa ako nagiregla. So, hinihingi niya talaga, nagpapaalam na siya na sabi niya, sabi niya gano'n, pag niregla ka, sabi niya gano'n, pahiram ng panty na ako kasi naipapahid niya. Sabi ko, grabe, ang gross mo naman, kuya. Kuya ko pa yun, yun na. Para lang hindi daw siya magka-pimple forever. So, I don't know the reason behind dun sa mga matanda o ng mga paniniwalang gano'n. Pero, syempre, hindi yun totoo. Gaya ng sinabi natin kanina, address natin yung mga causes. Kung yun yung causes, edi ibig sabihin, yun din yung gagawin nating treatment para magamot yung ating tagihawat. So, napaisip tuloy ako kung ginawa ko ba talaga. Binigay ko ba kayo yung ano? Well, hindi ko yata binigay kasi ano, wala naman yata siya noong time na yon. Pero yung mga lola, yung mga auntie, yun nga yung sinasabi nila. Because akala nila, talagang nakahakinis siya. Kasi nga, proven daw sa iba. Pero hindi nila alam na yung proven na yun, jeans na tagihawatin, yung mga nagpahid nun. Kaya siguro talaga, hindi sila tinagihawat. Pero it doesn't mean na dahil totoo yung kasabihan na yun.
0: Yeah, that's true. And Doc, ito, may mga questions po kaming na-receive sa aming phone number. And it's related then to our next discussion question, Doc, no? So, nakaka-apekto po ba ang food or diet ano sa pagkakaroon po ng acne? And kung oo po ang answer dyan, Doc, ano po yung mga pagkain na dapat iwasan o dapat kainin ng ating mga listeners to either prevent acne and to sustain their clear skin po, Doc?
1: Oo, may mga pagkain na nagpapalala ng mga acne or tagihawat. Mga pagkain matatamis, mga pagkain may mataas sa saturated at mga trans fat, ganyan. Mga dairy products, mga pagkain. Ito ha, talagang ano to, may mga studies sila. So, pagkain na matatamis, pagkain na mataas sa saturated and trans fat, pagkain na mga dairy products, pagkain na may mataas sa sodium, at mga pagkain may caffeine at alcohol at mga pagkain actually yung mayaman sa omega-3 fatty acids, especially kung nasa stage ka pa ng mataas yung production ng oil mo sa katawan tapos may omega-3 fatty acids. So yung mga nagre-review na gusto nilang tumalino sa kanilang pag-review, iinom sila ng mga ano ba yun na uso-uso noon, yung mataas ng omega-3 fatty acids na mga nga iniinom, so nagaling pa yata sa whale yun or something, I forgot. Pero yun ay hindi po maganda na uminom nun. Kasi lalo pong tinatagihawat po tayo kapag uminom tayo na marami, especially kung nasa period pa tayo na tinitigihawat pa talaga. Like for example, nasa puberty pa hanggang sa medyo nasa ad. Pero syempre kung matanda na, pwede na uminom ng mga omega-3.
0: And Doc, kami po ay naka-receive ng question galing po sa isa nating listener. Ito po ay si Sister Ligaya Gonzalez. Ano? At nagtanong siya, Doc, sabi po niya, magandang hapon po. Magtanong lang po ako tungkol sa problema ng anak ko sa kanyang balat. Palagi siyang nangangati, lalo na po kung nakakakain ng itlog at fried chicken. Ang hirap lang kasi yung part na kinakati niya ay nagiging kulay itim.
1: Ah, opo. Anything po na na-irritate, tapos namula, tapos eventually, yung pula, ang susunod dyan ay tinatawag na pwede siyang mag-PIH or yun nga, hyperpigmentation, post-inflammatory hyperpigmentation. Ibig sabihin, from the post-inflammation na galing doon sa pangangati ng balat, mag-red muna yan, tapos sunod magpipigments na siya, like yung hyperpigmentation nga. So, ang dapat, unang-una din, huwag niyang kakamutin, kasi yun nga, pag lalo siyang na-induce yung pamumula, mas malaki yung chance na mangingitim. Tapos, sabi niya, pag kumakain siya ng mga...
0: Fried chicken at itlog. Baka allergy to, Doc, no?
1: Allergy siya. So, pwede tayo sa manggumi, sa mga allergologist, ganyan. Gaya Dr. Barona. Pero, yun nga, no, sa mga allergologist or immunologist, para mas malaman talaga, baka maaaring hindi lang naman chicken at itlog yung allergy niya. May mga taong allergy din sa strawberry, peanuts, at kung ano-ano pa. So, doon pwede tayo magpa-test kung anong allergens yung nagiging dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng mga rashes.
0: Ayan, thank you so much, Doc Lobella, and thank you din kay Sister Ligaya Gonzalez for sending your question, and para po sa ating mga listeners this evening, kung kayo din po ay may mga clarifications ano, or questions about our topic this evening na acne or tagayawat, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Lobella po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan. And Doc, dumako naman po tayo dito. Sabi daw, Doc, no, nakaka-apekto daw ang stress sa paglago ng acne. Totoo po ba ito, Doc?
1: Oo, actually, totoo na ang stress ay maaaring makaapekto sa pagkakaroon ng acne ng pasyente. Ang stress ay nadudulot ng pagbabago sa katawan. Di ba kanina parang yung isang factors natin, yung apat na dahilan, pero ito naman yung mga factor, genes, hormonal changes, medications, genetic, ayun nga, genes. So parang kung ikaw ay may stress, tataas yung, mag-iiba yung hormonal level mo, magkakaroon ka ng hormonal imbalance, ganyan. And then, after that, may mga HPA axis natin, magpulo, ganyan. So, ang tendency niyan, tataas yung whole production, o kaya, basta anything na magbabago sa hormones natin, pwede kasing magkatagihawat, like, babago sa oil production, pagtaas ng hormonal level, ganyan. Pwede ding magkaroon ng inflammatory reaction, yung katawan natin. Ito yung mga nagpapalala kapag tayo ay nai-stress, lalong nai-induce yung inflammation or production at saka yung hormonal imbalance. Siyempre, kung stress ka rin, kasama na rin doon na madadamay na baka hindi ka natutulog, ganyan. Naku, usong-uso pa naman sa atin yung ganyang klase. No? Medyo stress yung ating kapanahunan. So, dahil madaming mapapanood, dahil digital na ang ating generation, so yung iba walang tulog, ganyan, tumataas yung work production, tumataas yung stress level, so lalo pong nagkakatagihawa. So totoo yun, no? Nakakatawa nga yung mga nanay ng mga pasyente, minsan dinadala lang talaga nila yung mga anak nila na hindi natutulog sa gabi or laging naglalaro or nanonood na hindi natutulog, dinadala lang nila sa clinic. Kundi dinadahilan lang na kunyari yung pimples gagamutin. Tapos yun pala, gusto lang maser muna ng derma at sabihin na, oh, yung stress, yung dapat matulog para hindi magkatagihawan, gano'n. So para maniwala yung mga anak na na yun yung mga dahilan o yung stress ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaka-pimples.
0: Ayan, dumako naman po tayo, Doc Lobella, sa remedy. Dito naman tayo sa remedy ng acne and pimples and tagyawat, Doc, ano? So, ano po ba yung tamang paraan na maghilamos? Ano po bang dapat gawin ng ating mga listeners and viewers, no? Para linisin ng ating mukha, para makaiwas po sa tagyawat.
1: Actually, medyo mahaba-habang kwentuhan. Meron tayong mga algorithm na paano nga ginagamot ang tagihawat. So, meron tayong mga treatment algorithm na meron tayo para sa mild, moderate, and severe. So, yun ay nakabase naman dun sa apat na factor na sinabi natin kanina sa sebum production, sa skin na dead, pagtaas ng skin dead cells o pag-trap ng skin dead cells, and then pagdami ng bacteria, yung cutis bacterium at saka yung inflammation. So it's either doon sa mga yon kailangan ma-target natin para mawala yung tagihawat or matreat siya. Siyempre, umpisa dahil sa mild. For example, mild treatment, ano ba yung pinaka-first line natin na treatment doon? Always BPO and tretinoin. Lagi naman yun, BPO plus tretinoin. Kasi si BPO at saka si tretinoin, ang ginagawa nila, tinatarget nila yung doon sa part ng follicular occlusion, yung na-occlude or katag natin na yung dead cells nga no, natatrap. At saka may kinalaman din sa antibacterial effect yung sa cutibacterium acnes, yung benzoyl peroxide at saka yung topical na mga retinoids. Yun yung una para sa ating mild treatment. Next naman, para sa ating moderate treatment, dahil moderate na siya, no, ito yung meron na siyang tinatawag ng mga inflammation, inflammatory skin lesions na medyo mas madami-dami na, 15 to 50 yung kanina na pinag-usapan natin. So dito, so meron tayong mainstay na BPO, plus TREP, and now dadagdagan natin ng antibiotics kasi dito dahil may inflammatory skin lesion na mas madami-dami kaysa sa mild, or yung mild kasi minsan wala, COVID wounds lang siya, so hindi niya kailangan antibiotics. Pero this time, kailangan na antibiotics. So whether iniinom, doxycycline, ganyan, or pinapahid. Like for example, clindamycin, erythromycin, ganyan. Kaya lang, minsan kasi, kaya ginagamit na lang natin sila na yung BPO at saka yung retinoids na nakakapatay din ng bacteria, pero hindi sila antibiotics para lang hindi tayo magkaroon ng tolerance or resistance dun sa antibiotics talaga. Kaya, pero kapag ka-moderate na, ibang usapan, kailangan na natin ngayon ng antibiotic na iniinom or pinapahid, like clindamycin nga, erythromycin. And then, syempre, yung isa na pinakamalala, severe. For example, yung severe, no, more than 5 cysts na yung sinasabi natin. So, madami, ibang patients yan. Nagkaka talagang ang lalaki na, mga conglobata na, mga nodular cystic acne na. So, yung mga comedones nila, dami ng whiteheads, blackheads. So, ang dami ng inflammatory skin lesions na actually, hindi na kinakaya din. And yung dalawa, yung inflammatory lesions, yun yung mga nagpe-peklat ha. Kasi yung non-inflammatory kanina, whiteheads, blackheads, hindi naman yung makakapeklat. Pero pag mga inflammatory skin lesions, nakakapeklat na sila. So medyo kami mga derma, medyo ano na kami dyan. Kasi ayaw mo natin magpeklat kasi scar is forever. Mabuti yung pimple, ano lang, panandalian lang, transient lang. Pero yung scar forever yun. So ayaw natin magka-scar. And pag ang lesion ay nasa inflammatory skin lesion na, kailangan na nating maggamot talaga ng talagang as much as possible, wag na sanang pimple yung pasyente. So the usual mainstay, BPO plus tretinoin, and then dadagdagan mo ng oral antibiotics kasi may inflammation niya. Pero this time, kung meron na rin siya, madami talaga, tapos meron na rin siya sa neck, meron na siya sa shoulder, meron na siya sa likod, ganyan. Sa katawan no, na acne, binibigyan na natin ng mga oral isotretinoin. So yung tretinoin ngayon, hindi lang pinapahid, nakagaya ng tretinoin na pinag-usapan natin kanina, iniinom na siya kasi madami na. And usually naman, very effective ito. Ang klase naman ng retinoin, ang oral isotretinoin na to, hagay ng mga roaccutane, ganyan, accutane, lahat ng klase, nung kaya naman effective siya, kasi lahat ng dahilan, yung apat na pinag-usapan natin kanina, sebum production, follicular occlusion, cutibacterium acnes and inflammation, lahat nasasagot ng oral isotretinoin. Pero syempre may mga parameters kung yung patient pwede mag-oral isotretinoin. At dermatologist lang ang pwedeng magbigay nun kasi special monitoring yun. And also, no, meron tayong mga pasyente na may PCOS, yun. Pag ganun, iba naman usapan, mataas. Pwedeng dahil may PCOS siya, may kinalaman naman sa pagtaas ng sebum secretion or meron siyang genes na talagang may PCOS sila, doon naman, pwede tayong magbigay ng OCPs or oral contraceptive pills na pwedeng magpababa nung oil production ng ating skin. Yun po. At saka, linisin natin ang mukha natin gamit ang sabon o cleanser na angkop sa tipo ng ating balat. Gamitin din natin ang topical treatment. Ayun nga, sinabi na kanina, no? BPO, mga ganun. And also, yung iba, gumagamit ng salicylic acid, sulfur, pwede yun. Pero hindi sila yung mainstay. Yung mainstay, sinabi ko sa inyo kanina, BPO, plus tretinoin, plus antibiotics, or plus oral isotretinoin, yung kinakailangan na. Yun po yung importante na meron tayo noon. Yung iba, add-ons na lang, yung EHA, DHA, yung mga ganun, kagaya ng glycolic, salicylic, sulfur, mga ganyan. Makakatulong din sila. And then, gamitin ang topical treats, kailangan, ito pa pala, no, importante na tayo magpakonsulta, magpatingin, syempre, dahil baka naman, akala natin acne lang yung problema, pero baka nga merong PCOS, ganyan, dahil uso-uso rin yung PCOS ngayon.
0: Ayan, thank you so much, Doc Lobella. And apart from what you've shared, ano, aside from all of the remedies that you've mentioned, meron po bang natural remedy ang tagyawat or acne, Doc?
1: Natural remedy. So sa tingin ko, natural remedy niya is kailangan ipanatilihin na malinis tayo sa ating katawan kasi may kinalaman ang bacteria. Yun nga, may kinalaman yung bacteria. Tapos, 2 times a day ang ating pagki-cleanse. Tapos natural.
0: Sa diet, no, Doc? Sa food
1: yun
0: talaga.
1: Lang yun lang natural remedy. Ah, alam ko na. Oo, syempre, no. Nakalimutan ko pa, lifestyle pa pala. Yun, kumain na maayos sa pagkain, nutrition, kasi syempre doon tayo makakuha ng mga magagandang antioxidants, pampaganda ng kutis, ganyan. So, mag-exercise din para maging mas maganda yung ating stress level, hormonal imbalance din, ma-balance. Kung tayo ay nag-exercise, mas magiging maganda yung ating ding, ano, sa paligid. Dyan, yung ating pagtingin sa paligid, and it will also decrease our stress level, mga ganyan. So, yun yung mga natural pala. And then, syempre, yung sleep natin, kailangan maging tama, 7 to 8 hours per day, as much as possible, as much as kaya natin, para hindi lumabas yung mga tagihaw at hindi tumaas yung mga oil production, ganyan. And also nga pala, no, naisip ko lang, huwag tayo masyadong mag-exfoliate, kasi yung tinatawag natin kaninang tretinoin, ma-exfoliation na siya na sa skin na hindi mo kailangan i-scrub. So physical scrubbing is not a good one for tagihawat. Lalo siyang masusugat, may irritate, magda-dry din. So yun po. So gaya ng sinabi natin kanina, no, sa ating 6 pillars of lifestyle medicine, talagang makakatulong po ito. Ayusin po natin ang ating tulog, ayusin natin ang ating nutrition, mas kakain tayo ng mga sustansyang pagkain. Ano ito? Fruits and vegetables. Saan ba tayo makakuha ng mga magagandang antioxidant, pampaganda ng kutis? Wala namang iba, kundi fruits and vegetables. Hindi mo yan makukuha sa karne, hindi mo yan makukuha sa mga processed or mga processed food, ganyan. Kundi makukuha mo lang sa fruits and vegetables. And also, minum na maraming tubig, mga 2 to 3 liters per day. Para mas maganda yung hydration ng ating skin, and also good mental magandang mental behavior, pababain natin good stress management, ganyan, at saka ano ba, social connection, at syempre, no, nako, nakalimutan ko yung mga ating mga risky substances. Huwag po tayong ma-involve sa mga as much as possible. Kung hindi na tayo umiinom, huwag na nating matutunan yon. Kasi lalo pong nakakadry ng mukha or nakaakos ng pimple kasi magpapos din siya ng hormonal imbalance or stress level sa ating system. So, pwedeng mag-erupt ang mga pimples. And then yung sigarilyo, vape, ganyan. So, may mga patient ako, no, na talagang dry na dry. Ang hirap nilang i-treat kasi hindi sila yung oily type na klase ng pasyente na matagihawa, tapos tatanggalin mo lang yung increase ng sebum nila. Sila kasi, dry na dry naman sila. So, parang ang hirap na maglalagay ka ng moisturizer, pero at the same time, alam mo tinatagihawat kasi may oil production din. Pero dahil nga nag-vape or merong mga risky substances na ginagawa, so mas mahirap silang i-treat kung mga gumagamit ng mga yun, mga pinagbabawal din na, or mga risky substances nga.
0: Ayan.
1: So yun yung way. Hindi na nakalimutan na. Yun yung mga natural way para hindi magka-pimples at maalagaan ang ating mga sarili. So more or less na pag ginawa natin yun, hindi lang pimples yung ating ma-address, pati yung buong katawan natin gaganda din. Hindi lang yung ating aesthetic na itsura, kundi pati yung buong pagkatao natin, gaganda din.
0: Yes, thank you so much, Doc Labella, for sharing. And nakatanggap po kami ng isa pang question, Doc. Siguro ito na po yung ating last question for this evening. Sabi po ng ating listener, Doc, Doc, safe po ba gumamit ng pimple patches? Lalo na daw yung star-star. Naku, nakikita ko rin to, Doc, sa mga kabataan ngayon, yung mga pimple patch na stars. Or yung mga pabilog, or yung iba cartoon character pa nga, Doc, ano? Sabi nila, safe po ba to and advisable gamitin, lalo na po sa mga teenagers? Thank you, Doc.
1: Pimple patch, nakakita rin ako minsan yan, no, sa mga pasyente natin. Pagdating doon, so magpapa-facial sila, treatments ng mga tagihawat nila bago namin i-laser, or meron kami tatanggalin na may something sa mukha, yun nga yung pimple patch, no? Actually, hindi ko alam kung ano laman ng pimple patch, pero more or less siguro parang siguro baka may BPO din yun, baka may antibiotics, siguro nga kung may ganun, edi malamang pwede naman kasi syempre kung lalagyan mo ng pimple patch tapos antibiotic naman siguro siya o baka at least kaya paano hindi tutubuan ng bacteria nga, no, yung face, or kung nagpi-pimple patch siya para kung open naman yung wound kasi 'di ba yung ating meron tayong mga nodular, cystic acne, postular, may mga nana 'yun. So pag ganun yung acne, edi parang pwede siyang ma-open wound habang naghilamos. So parang ipapatch nila, no, para ma-coveran. So siguro ang pinaka main na tanong doon, ano kaya yung ingredients ng pimple patch?
0: Yes.
1: At kung man, ano pang sense para gamitin? Kung gagamitin mo naman siya na parang pang-cover, siguro pwede naman. As long as na-sterile yung pimple patch na yun, no? Pwede siguro. Yun yung parang, yun yung take ko doon sa mga nagaganon. Kasi makakatulong naman siya kung ipang-cover mo nga naman. Diba, mag-makeup ka. Siyempre, parang ayaw mo, hindi mo naman alam kung malinis yung makeup mo, hindi siya sterile. So, lalagyan mo ng pimple patch muna bago ka mag-makeup. And then siguro sa kampo siya tanggalin or pwede mong naka-mainstay lang dyan para lang hindi rin siya nag-uuse yung mga nga parang tubig-tubig, no, na dahil dun sa inflamed na skin lesion. So depende, ang sagot ko depende sa sterility ng skin patch. As long as na-sterile siya, okay siya. Tapos pangalawa, kung anong ingredients nung naka-embed dun sa skin patch. Kung nasasagot niya yung apat na causes ng acne na sinabi natin, baka pwede natin siyang magamit. Yun po. Yun po ang sagot ko.
0: Kasi Doc Labella, sometimes, no, yung mga kabataan po, they put a pimple patch para lang cute. Gets niyo, Doc? Like, may iba po sa kanila na they use pimple patches kasi nga it's a trend, lalo na po sa mga kabataan ngayon. And dito, Doc, sa area namin, no, we are surrounded by 3-4 schools. And let's just say, Doc, sa tatlong magkakaibigan, at least dalawa sa kanila ang may star sa face. And ang nangyayari, Doc, ngayon sa TikTok, dahil nga po in trend ang mga pimple patches, ano, it is mass-produced. To the point na yung isang sheet, Doc, ng pimple patch, nagiging 10 pesos na lang siya. So, very alarming din kasi we don't know kung ano ba yung ingredients doon na instead of treating your acne, ano, it's actually making it worse.
1: Kahit steril yung pimple patch, since mass production na lang siya, nasa ng sterility doon, pwede din. So, siguro, no, tignan talaga natin kung ano, kung... Pero kung di sigurado, wag na lang mag-patch yung tamang treatment na lang. Pero siguro parang hype na rin siya, no, kung meron kang ganun. And also makaka-cover siya na parang imbis na tagihawat yung main attraction sa mukha mo, yung pimple patch na lang na may star-star, parang pang-cover nga rin talaga. So yun siguro, kaya siya naging hype. Yun po.
0: Yeah,
1: Pero yun nga, sabi ko, i-test po, tingnan po natin yung ingredients. Pag hindi sigurado, wag na lang, ang sterility number one po. Lalo po tayo mamamaga kapag, or lalo pong mamamaga or ma-irritate yung tagihawat kapag po mali or may ingredients na mali o di kaya madumi yung ano. Yung imagine open wound na nga siya, papasukan mo pa siya ng bacteria kung madumi yung skin patch po.
0: And Doc, to end our episode this evening, ano, bilang panghuli, Doc, ano po ang inyong mensahe, lalo na po sa mga kabataan, ano, na dumaraan sa acne at apektado na rin po ang kanilang self-esteem? What is your final advice to our listeners this evening, Doc?
1: Siyempre, number one, may pag-asa pa. Huwag mawalan ng pag-asa. Kung apektado na yung self-esteem mo, pumunta ka na sa derma, promise. And siguro naman, pwede ka na mamili ng derma na mabait or tama lang yung presyo or hindi mahal. Or kahit mahal, kausapin mo na lang. Alam mo, sa totoo lang, no, naaawa ko sa mga bata, meron pang to the point na para lang magamot nila, minsan nag... Hindi naman sa ano, pero talagang minsan yung mga tao ko, yung mga staff ko, pinapayagan lang magbenta ng tingi-tingi, alam nyo yun, para makabili na antibiotics or yung antibiotics na iniinom minsan, para lang, or, pero syempre with my ano ha, with my prescription yun. Kasi talagang ano, halimbawa wala talaga silang magulang or kamag-anak na mag-shoulder ng gastusin, talagang ano, pwede naman, inaano ko sila, gumagawa tayo ng paraan para magamot sila. Kasi alam ko na napaka-importante ng skin natin sa generation ngayon. Since napaka, hindi ko alam, parang kailangan sobrang kinis ng mga tao ngayon bago i-hire sa work, ganyan, na dapat walang peklat, mga ganyan. So nakakaawa na parang hindi para mag-boost lang yung kanilang self-esteem, gumagawa rin kami ng paraan as a doctor, as a dermatologist na yung mga pasyente ma-afford din nila. So pwede nyo kausapin siguro yung mga doctor. Pero yun nga yung number one na payo ko. Huwag nyo tiisin kung wala na kayo self-esteem, pumunta ka sa derma. Siguradong may sagot dyan, siguradong may gamot. Kasi may gamot naman. Dumating na nga kami sa punto na kahit yung pinakamahirap na pimple, talagang nagagamot pa rin and magiging zero acne pa rin sila. So, yun yung i-goal natin. And importante rin, pangalawa, so yun, magpa-consult. Number two, avoid peeking, freaking, using harsh and chemicals na, yun nga, yung masyadong mga malalakas na nakakadry and irritate. So, huwag nating put-putin, huwag nating i-prick-prick na tayo lang, ganyan. So, yun yung isang importante para mas hindi pa lumala yung problema natin. So, number one, pa-consult. Number two, yun nga, pa-consult, wag tiisin. Number two, avoid peeking, pricking, using of harsh soaps and chemicals to the face. Tapos, as much as possible, yung tamang skincare lang and gentle lang, 2 times a day lang, wag naman OA, yun. And then, syempre, no, lahat tayo na nag-i-skincare, yun pa pala, bago ko makalimutan, maglagay po tayo ng sunblock. Of course, kasi yung retinoids, ma-exfoliation yan. Kaya siya nakahagamot kasi nasasagot niya yung pangalawa, yung natatrap yung mga build-up ng skin and dead cells. So, kaya tayo nag-retinoids para mas mabilis yung turnover ng skin cells, mas ma-shed off siya ng mas mabilis. So, dapat kung nakatanggal yun, mabilis siya mag-shed off, mag-sunblock talaga tayo. Normally, mga SPF 30 and above, yun. Nakalimutan ko lang sabihin kanina. And then, avoid touching your face with your hands, with your hair, ganyan, as much as possible. And also with your cell phone, na madumi. So, yun, no? And also, ano pa ba? Mag-repeat ng gamit ng mga mask na madumi, ganyan. So, yun. And also, self-esteem. So, yun yung mga practical tips ko. Pero, syempre, ang pinakamaganda din is sana, no, matutunan natin na mag-build ng positive emotion. O, ito, medyo lifestyle na to, no? Yung ating perma na tinatawag dati. So, kailangan mag-build tayo ng positive psychology din. Try natin mag-stress management din na hanggat kaya natin, ganyan. So, spend time with people you care about, do hobbies and creative activities that you enjoy. Hindi yung parang naka-focus ka na sa problema mo dun sa pimples mo, ganyan. And then, listen to uplifting or inspirational music, reflect on things that you are grateful for, and what is going well with your life. Tignan mo rin, hindi naman lahat negative, hindi naman lahat mukha lang. So, baka naman, tignan din natin ibang mga bagay na makakaroon tayo ng positive outlook sa life para hindi masyadong mabugbog naman yung ating self-esteem. And yun nga, bakit mo titiisin? Punta na sa derma! Yun na yung kasagutan talaga. Para ano, para masagot na yung kung ano man yun na dahilan ng kanilang pimples ay masagot na ng tama at tumaas na yung self-esteem nila. Buti nga may ano eh, may paraan eh. May mga dahilan, may mga nga sakit na hindi na talaga magagawa ng paraan. Pero ang pimples, meron. So wag po tayo mawala ng pag-asa at mawala ng self-esteem dahil lang sa pimples.
0: Ayan, Doc. And

0: Taguig City. So halos katabi lang kami ng OSMAC or Hospital ng Makati. So yun yung isang clinic ko. And then we will have a clinic naman sa mga taga-Taytay nasa Palmera Homes katabi naman ng Monaco Hotel. So Palmera 2 near Monaco Hotel. Nakalimutan ko yung address eh. So pwede po kayong mag-drop by for your consultation. Number?
1: Sige, go
0: 0908-477-8536. Again, 0908-477-8536. So, may sasagot po dyan na aming staff. Sabihin nyo lang po kung ano yung inyong concern about your skin problems or especially sa acne po.
2: Thank you so much, Doc Lobella, for your ministry this evening. At maraming salamat din po sa ating mga listeners and viewers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sa gitna po ng ating mga insecurities, maganda pong balikan ng 1 Samuel 16:7. Sabi po sa Biblia, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang tunay po na kagandahan, mga kaibigan, ay hindi lang po yan nasusukat sa kinis po ng ating balat, kundi sa kabutihan po din po ng ating mga puso at pagtitiwala po sa ating Panginoon sa gitna po ng mga hamon. Maraming salamat po, mga kaibigan, at maraming salamat din po kay Doktora Lobella sa inyong malinaw at makabuluhang paliwanag tungkol po sa acne or tagyawat. At sa ating mga tagapakinig, huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kaibigan. Ang bawat problema na banggit nga ni Doc, ay lagi po yan may solusyon. Lalo na kung ito'y pinagsasabay po natin sa tamang kaalaman at tiwala sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic. Gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Hanggang susunod, maraming salamat po sa pagsubaybay at pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon.
3: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina, ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ang pamilya ay isang pangunahing unit ng lipunan na binubuo ng mag-asawa at mga anak. Ang bawat isa sa mga membrong ito ay may kanya-kanyang mga tungkulin at responsibilidad. Sa loob ng isang pamilya, kinakailangang gampanan ng lahat ang kani-kanilang

papel. Pagdating sa bagay na ito, narito ang ilang mahalagang dapat tandaan. Una, isa sa pinakamahalagang responsibilidad ng isang pamilya ay ang pagpapalaki ng anak. Ito ang pinakamahirap na responsibilidad dahil ang bata ay kailangang palakihin mula pagkabata hanggang sa siya'y nasa sapat na gulang para alagaan ang kanyang sarili. Ang pamilya ay nagbibigay ng emosyonal, psikolohikal, na moral at material na suporta sa mga membro. Kailangan tiyakin ng pamilya ang pagkakaloob ng pisikal na seguridad sa mga tuntunin ng pagkain, pananamit, tirahan at iba pang pangangailangan sa mga supling nito o iba pang umaasang individual na membro ng pamilya gaya ng lolo't lola. Gayunman, mahalaga ang pagtatalaga ng matiyak na tungkulin sa bawat membro ng pamilya. Ang mga halimbawa ng mga tungkulin at responsibilidad na ito ay kinabibilangan ng ama, pagbibigay ng pagkain, tirahan at salapi para sa pamilya. Paggawa ng mahalagang desisyon, yun din ay patungkol sa ama. Sa ina, paghahanda ng pagkain at pagpapanatiling maayos ang bahay. Pag-aalaga at pagpapalaki sa mga bata. Pagtuturo sa mga bata ng moral at pagpapahalaga. Mahalagang tandaan na ang mga tungkuling nabanggit at ano mang iba pang tradisyonal na tungkuling itinalaga sa alinmang magulang ay maaaring gampanan ng sino man sa mga magulang. Sa katunayan, ang parehong mga magulang ay dapat purihin ang isa't isa sa pagganap ng lahat ng mga tungkuling ito. Para sa mga anak, kanilang tungkulin ang pagsunod sa kanilang mga magulang, pagtulong sa pagsasagawa na magawaing bahay, partikular sa kusina, paglalaba, paglilinis at iba pa. Pagtupad sa mga inaasahan ng pamilya at pagkuha ng magagandang grade sa paaralan. Ang bawat isa sa mga tungkuling ito ay binibigyan ng katayuan. Ang katayuan na itinalaga sa isang partikular na tungkulin sa loob ng pamilya ay sumasalamin sa mga halaga at paniniwala ng pamilyang iyon. Kung mas mataas ang katayuang itinalaga sa isang tungkulin, mas malaki ang otoridad, mga pribilehiyo at gantimpalang ibinibigay sa tungkuling iyon. Mga kaibigan, ang daan tungo sa tagumpay ng pamilya ay walang iba kundi ang pagkakaisa kasama ang Diyos. Ito ang kinakailangan para maganap ang layunin ng bawat pamilya na para sa ikaliligaya at ikabubuti ng lahat. Ang konsepto ng pagkakaisang nais ng Diyos sa bawat pamilya ay itinatag bago pa ang pagkatatag ng mundo. Ito ay naroroon mismo sa kalikasan ng Diyos dahil siya mismo ay may magandang pagkakasundo ng tatlo sa isa. Siya'y halimbawa ng pagkakaisa. Kung paanong ang liwanag na tinutukoy ng mga scientist na may tatlong primary rays of wavelength na natatangi at may magkakahiwalay na function, ang ating isang Diyos ay nahahayag sa tatlong natatanging persona ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ayon sa 1 Juan Kapitulo 5, ang talata ay 17. Sa ibang mga kasulatan ay ganito ang sinasabi, "Merong tatlo na nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa.
Ang tema tungkol sa Trinity ay isa lamang sa mga paksang doktrinal na nabuo ng madamdaming debate sa mga Kristiyano. Maraming iglesia ang lahati at maraming away ang naganap sa isyong ito na pumapalibot sa kalikasan ng Diyos. Ang pagkalito sa kalikasan ng Diyos ay hindi nabago. Mula pa noong paglikha, matyaga ng hinangad ng tao na maunawaan at ipaliwanag ang Diyos. Sa aklat ng Hob, binigkas ni Sofar ang sigaw ng bawat puso ng tao nang magpahayag siya sa Hob Kapitulo 11, ang talata ay 7 at 8. Matatagpuan mo ba ang malalim na bagay ng Diyos? Matatagpuan mo ba ang hangganan ng makapangyarihan sa lahat? Ito ay mataas kaysa langit. Anong iyong magagawa? Malalim kaysa Sheol. Anong iyong malalaman? Ayon nga kay John Wesley, "Bring me a worm that can comprehend a man, and then I will show you a man that can comprehend the triune God." Ang pag-aaral tungkol sa Diyos ay di mapapantayan. Ang pinakamataas na paksa na maaaring subukang lapitan o pag-isipan ng sinumang mortal. Dahil tinutukoy ng Diyos ang kanyang sarili bilang walang hanggan at ang pinakamataas na kapangyarihan, presensya at kaalaman, ang larangan ng pag-aaral na ito ay mas malalim, mas malapad at mas malawak kaysa sa iba. Sabi sa Isaiah Kapitulo 55, ang talata ay 9. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Hindi kailanman lubos na mauunawaan ng may hangganang pag-iisip ng tao ang lahat tungkol sa walang hanggang Diyos. Higit pa gaya sa pagtalon sa mga bituin gamit ang ating mahinang mga paa. Sa makatwid, kailangan nating harapin ang misteryong ito na bumabalot sa kanyang pagkatao ng isang malaking sukat ng paggalang at malalim na pagpapakumbaba. Tulad ni Moises, nang siya'y dumating sa presensya ng Diyos, sabi sa Exodus Kapitulo 3, ang talata ay 5, "Hubarin mo ang sandalya sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Sa pamamagitan ng pagsasantabi sa ating mga naunang naisip na idea, opinyon at sektarya na pagsasanay, maari tayong direktang dumako sa salita ng Diyos at matututunan kung ano ang pinili niyang ihayag tungkol sa kanyang sarili. Ngunit tandaan, tanging ang Diyos lamang ang ganap na nakakaunawa sa Diyos. Kaya kahit na matapos ang pinakamatyagang pagsasaliksik, maaari pa rin tayong magkaroon ng ilang mga tanong na di nasasagot na magpapatunay na isang mabungang larangan ng pag-aaral kahit na sa buong panahon ng kawalang hanggan. Maaring may magsabing, "Teka lang, Pastor Jerry, kung itinuturo ng Biblia na iisa lamang ang Diyos, paanong ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona?" Walang alinlangang ipinapahayag ng kasulatan na iisa lamang ang Diyos. Sa loob ng mahigit na 3,000 taon, inulit ng mga Hudyo ang Deuteronomio Kapitulo 6, ang talata ay 4.
Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ang sagradong sipi na ito ay tinatawag na Shema, pinangalanan ayon sa Hebreo para sa unang salita nito. Pinahahalagahan at isinaulo ng mga debotong Hudyo sa loob ng maraming siglo. Itinala ni Isayas ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Sinasabi sa Isayas, Kapitulo 44, ang talata ay 6 at 8. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. Kayo'y huwag matakot o mangilabot man, hindi ko ba ipinahayag sa iyo ng una at sinabi iyon? At kayo ang aking mga saksi, may Diyos ba liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Itinuturo din ni Jesus sa Juan Kapitulo 17, ang talata ay 3, ang tungkol sa isang Diyos na tunay. At isinulat ni Pablo sa unang Timoteo, Kapitulo 2, ang talata ay 5, na may isang Diyos. Bagamat ang karamihan sa mga mananampalataya ay sumasang-ayon sa pangunahing katotohanan ito, ang isang mainit na debate sa mas malalim na implikasyon nito ay sumiklab sa buong kasaysayan ng Iglesia. Nangangahulugan ba ito na merong isang personang may tatlong magkakaibang titulo? O may tatlong magkakahiwalay na persona na misteryong nag-morph sa nila lang? Si Jesus ba ay isang mabuting tao lamang, isang nilikha para tubusin tayo ang Ama, lamang ang Diyos? Ang iba naman ay naniniwalang ang Ama at ang Anak ay tunay na Diyos. Ngunit, ang banal na Espiritu ay ang puwersa lamang na gumagawa ng kanilang utos. Ang bawat isa sa mga magkasalungat na ediyang ito ay umakit sa mga tapat na tagasunod nito. Suriin natin ang batayan ng mga pananaw na ito at ihambing ang mga ito sa Biblia. Noong ikatatlong siglo, itinuro ni Sibalyos, isang paring Libyan na naninirahan sa Roma, na ang Diyos ay iisang persona na may iba't ibang titulo. Ito'y kilala bilang modalism. Sa ganitong paraan, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay kumakatawan sa iba't ibang mga sombrero o titulo na isinusuot ng Diyos. Depende sa kung paano niya gustong makipag-usap sa tao sa panahong iyon. Ito'y katulad ng tubig na maaaring magkaroon ng anyo ng solid, liquid, o gas. Gayunman, hindi sila tatlong papel na ginagampanan ng isang persona. Kinilala ng Iglesia ang mga ideya ni Sibalyos bilang salungat sa turo ng Biblia at agad siyang itiniwalag. Ngunit meron pa rin siyang mga tagasunod ngayon na karaniwang kilala bilang doktrinang oneness o Jesus only. Sinasabi ng katuruan ng Jesus only na si Hesukristo ay hindi lamang ang Anak, kundi ang Ama at ang Espiritu Santo. Ang sipi sa Isayas, Kapitulo 9, talata 6, kung saan tinawag ang Mesiyas o ang ipinangakong Anak na ang walang hanggang Ama. Ang ginamit para magbigay ng biblical na suporta sa paniniwalang ito. Ang doktrina ng oneness, gayunman,
ay nakaligtaan ang katotohanan na ang anak ay naparito sa lupa para ihayag ang tunay na katangian ng Diyos Ama sa isang mundong nangangapa sa espiritual na pagkabulag. Nanalangin si Jesus sa kanyang Ama sa Getsemani sa Juan Kapitulo 17, ang talata ay 5 at 6. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kalwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanglibutan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Si Jesus lamang ang tanging makapaghahayag ng Ama dahil siya ang malinaw na larawan ng Ama. Ito ay makikita natin sa mga referensyang mula sa Lucas Kapitulo 10, ang talata ay 22, at Hebreo Kapitulo 1, ang talata ay 3. Kaya nang tanungin ng mga alagad si Kristo kung ano ang Ama, masasabi niya sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Si Jesus ay lubos na sumasalamin sa katangian ng Ama na siya'y ganap na sumasalamin sa Kanya. Kaya may titulong ang walang hanggang Ama. Ang isa pang dahilan kung bakit tinawag si Jesus na walang hanggang Ama ay dahil ang mundong ito at ang lahat ng naririto ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa tunay na diwa, si Jesus ang Ama natin. Ito ay mababasa rin natin sa Hebreo Kapitulo 1, ang talata ay 2, at Juan Kapitulo 1, ang talata ay 3. Sa Isaias Kapitulo 9, talatang 6 lamang ang tanging bumabanggit sa Biblia kung saan si Jesus ay tinatawag na Ama. Tandaang tinatawag din si Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao, ating kapatid, ating pastol, ating kaibigan, at ating pari. Ang magtayo ng doktrina gamit ang isang talata sa kasulatan ay kasinghangal ng pagtatayo ng bahay sa ibabaw ng iisang nakatayong poste. Pisikal na pinaghihiwalay ng Biblia ang Ama at ang Anak ng paulit-ulit. Habang si Kristo ay nasa lupa, tinukoy niya ang kanyang Ama sa langit. Sinabi niya sa Mateo Kapitulo 10, talatang 32, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Palagi niyang itinuturo ang kanyang mga panalangin sa langit sa Ama at sinabing ang Ama ay may sariling kalooban. Sa Lucas Kapitulo 22, talatang 42, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa iyo. Ganito rin ang kanyang sinabi sa Lucas Kapitulo 23, talatang 46. Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu. At pagkatapos niyang mamatay at muling mabuhay, ayon sa Roma Kapitulo 8, talatang 34, siya'y umakyat sa kanan ng Diyos. Ito'y nagpapahiwatig na ang Ama ay may hiwalay na presensya. Sa katunayan, sinabi ni Jesus na hindi siya ang Ama ng higit sa 80 beses. Bagamat laging nananatiling isa sa layunin at pinagmulan, si Jesus at ang Ama ay malinaw na magkahiwalay at magkaibang mga persona. At higit sa isang pagkakataon, kinausap ng Ama si Jesus mula sa langit. Sa Mateo Kapitulo 3, ang talata ay 17,
sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na lululugod." Nangangahulugang si Jesus at ang Ama ay dalawang magkahiwalay na individual na persona. Isa pang grupo ay nagtatanong kung talagang taglay ni Jesus ang lahat ng katangian ng Diyos na walang hanggan. Nagmula ang mga ito kay Arius, isang paring Alexandrian noong ika-apat na siglo, na may ibang pananaw sa Diyos. Itinuro niya na bago gumawa ng anupaman, lilikha ng Diyos ang isang anak na hindi kapantay o kasing walang hanggan sa Ama. Ayon sa ideyang ito na tinatawag na Arianism, si Jesucristo ay isang supernatural na nilalang. Ngunit siya'y hindi parehong ganap na tao o ganap na Diyos. Ang iba pa ay yumakap sa isang immature version ng doktrinang ito na pinanghahawakan na noong bukang liwayway, ang Diyos Ama ay may ilang anyo ng cosmic intimate na ugnayan sa banal na Espiritu at si Jesus ang produkto. Pinangangatwiranan ng paniniwalang ito, paano pa siya matatawag na anak? Gayunpaman, ang mga konseptong ito ay ganap na salungat sa turo ng bagong tipan, kung saan ipinahayag ni Jesus bilang walang hanggang manlilikha at hindi isang nilikha, na ito'y makikita sa Juan Kapitulo 1, ang talata ay 1-4. Habang inihahambing natin ang mga kahulugan ng kasulatan para sa Diyos sa record ng Biblia tungkol kay Jesus, makikita natin na ang mga katangian ni Jehova ay iniuugnay din kay Jesus. Pansinin ang makapangyarihang mga halimbawang ito. Siya'y self-existent. Juan Kapitulo 1, ang talata ay 1-4, Kapitulo 4, talatang 6. Tanging Diyos lang ang self-existent ayon sa awit 90, talatang 2. Tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang walang hanggan. Sinabi niya sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata ay 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Siya mismo at siya'y may buhay na walang hanggan. Unang Juan Kapitulo 5, ang talata ay 11, 12 at 20. Siya'y makapangyarihan sa lahat. Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata ay 8. Tinatawag pa nga ng Ama si Jesus na Diyos. Sa Hebreo Kapitulo 1, ang talata ay 8. Ngunit tungkol naman sa anak, sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Si Jesus ay may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Ayon sa Lucas Kapitulo 5, ang talata ay 20 at 22. Sinasabi ng Biblia na tanging Diyos lang ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Ayon sa Isaias Kapitulo 43, talatang 25. Tinanggap ni Jesus ang pagsamba na ayon sa 10 utos ay nakalaan lamang para sa makapangyarihan sa lahat. Ito'y makikita sa Mateo Kapitulo 14, ang talata ay 33. Ayon sa Mateo Kapitulo 28, talatang 9, at do'y sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo, at paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba.
nang makita ang muling nabuhay na tagapagligtas, ang nagbalik loob na nag-aalinlangan na si Tomas ay umamin sa Juan Kapitulo 20, ang talata ay 26 hanggang 29. Panginoon ko at Diyos, itinuturo din ng banal na kasulatan na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga iniisip ng puso ng isang tao. Ayon sa Unang Hari, Kapitulo 8, talatang 39. Ngunit patuloy na nalalaman ni Jesus kung ano ang iniisip ng mga tao. Sabi sa Juan Kapitulo 2, ang talata ay 25, sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. Binabanggit din sa Juan Kapitulo 1, ang talata ay 48. Tinanong siya ni Nathanael, paano mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Sa pamamagitan ng Espiritu, si Jesus ay nasa lahat ng dako. Sabi sa Mateo Kapitulo 28, ang talata ay 20, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Wika rin sa mga gawa, Kapitulo 18, ang talata ay 10. Sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Siya'y may kapangyarihang magbigay ng buhay at muling binuhay ang kanyang sarili. Ang tala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 18, walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking ama. Sabi rin niya sa Juan Kapitulo 11, talatang 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Sa makatwid, sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga pangunahing kahulugan ng Diyos at pagkakita na si Jesus ay umaangkop sa bawat isa sa mga kahulugan iyon, malinaw naman na si Jesus ay walang hanggang Diyos. Maging ang mga kaaway ni Jesus ay naunawaan at kinilala ang kanyang pag-aangkin ng pagkakapantay-pantay sa Amang Diyos. Nang buong tapang niyang ipahayag na ako at ang Ama ay iisa. Ang mga Hudyo ay nagalit at naghangad na ipapatay siya. Nanawaan nila ng walang pag-aalinlangan na si Jesus ay nag-aangkin na siya mismo ang Diyos. Ayon sa Juan Kapitulo 10, ang talata ay 30 at 33. Ako at ang Ama ay iisa. Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Tinangkapa nga ng mga Hudyo na batuhin si Kristo nang tanggapin niya ang sarili nitong titulo ni Jehovah na ginamit sa nasusunog na palumpong. Sinabi ni Jesus sa kanila sa Juan Kapitulo 8, talatang 58 at 59, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit
nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Naunawaan ng mga Hudyo na inangkin ni Jesus ang pagkakapantay-pantay sa Diyos nang sabihin niya sa Juan Kapitulo 5, talatang 17 at 18. Hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, kundi tinatawag din na kanyang sariling ama ang Diyos at ginagawa ang sarili niya na kapantay ng Diyos. Meron lang tatlong konklusyon na maaring makuha sa pagbabasa ng mga isipang ito. Una, si Jesus ay nabaliw nang gawin niya ang mga mapangahas na pahayag na ito. Pangalawa, siya'y isang sinungaling. Ang mga ito'y hindi katanggap-tanggap na mga opsyon. Ang pangatlong posibilidad ay binibigkas niya'y katotohanan. Para sa isang Kristiyanong tumanggap ng kapalit na kamatayan ni Kristo sa cross, ang ikatlong opsyon ay ang tanging mapagkakatiwalaan. Kung hindi, ang isang sinungaling umaymaling akalang tao ay hindi maaaring maging sapat na matuwid upang maging ating tagapagligtas. Marahil, ang pinakatinatanggap na Christian view sa Diyos ay kilala bilang Trinity o Trinidad. Inituturo ng tanyag na paniniwalang ito na ang Godhead ay binubo ng tatlong natatanging persona na magkasamang umiral mula sa nakaraan ng kawalang hanggan at pinangalan ng Ama, ang Anak na si Jesucristo at ang Banal na Espiritu. Ang bawat isa ay nagtataglay ng orihinal, dalisay at hindi hiniram na buhay. Lahat sila'y pantay na Diyos at iisa ang kalikasan, katangian at layunin. Hindi sila tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa kombinasyon ng tatlong natatanging persona. Ang ilan ay isinasangkot ang Trinitarianism bilang maling pananampalataya dahil inaangkin nilang ang suwail ng medieval Church ang salarin sa unang pagpapakilala nito. Sa katunayan, upang ilayo ang kanilang sarili sa katolikong bersyon ng Trinidad, maraming pinunong Protestante mula noong ika-19 na siglo ang mas pinili ang mas biblical na terminong Godhead kapag tinutukoy ang triune na Diyos. Gayunpaman, dahil lamang sa naniniwala ang isang apostate na simbahan sa Trinity o anumang iba pang doktrina sa bagay na iyon, ay hindi automatikong ginagawa itong hindi ayon sa Biblia. Totoo rin ang kabaligtaran. Ang isang posisyon ay hindi tumpak dahil lamang ilan sa mga naunang pinuno ng simbahan ang nagtataguyod nito. Maging ang mga apostol ay hindi naunawaan ang kalikasan ng unang pagdating ni Jesus. Ang bisa ng doktrina ay dapat na nakabatay sa otoridad ng Biblia at hindi kung sino ang nagtataguyod nito o tumanggi rito. Ang ilan ay naiisip na dahil ang salitang Trinity nagmula sa salitang Latin na Trinitas na nangangahulugang pagkakatatlo ay hindi mababasa sa Biblia. Ang konsepto ng isang tatlong isang Diyos ay hindi maaaring tama. Subalit,
kahit na ang salitang millennium na nangangahulugang 1,000 taon ay hindi lumilitaw sa Apokalipsis Kapitulo 20. Ginagamit natin ito para ilarawan ang 1,000 taong pamamahinga ng lupa pagkatapos ng pagbabalik ni Jesus. Ang isang katuruan ay hindi maaaring sabing di totoo dahil lamang sa isang extra-biblical na salita na ginagamit para tukuyin kung ano ang malinaw na isang pagtuturo ng Biblia. Ganito rin ang naa-apply sa mga salitang Trinity. Second coming, investigative judgment, at maraming iba pang maigsing termino para sa mga doktrina. Ang mga pangalan ng Diyos ay nagpapakita ng mga katangian ng kanyang kalikasan. Ang Diyos ay may matagal nang nakaugaliang gumagamit ng iba't ibang pangalan para ilarawan ang pagkatao ng isang tao. Nakuha ni Jacob ang kanyang pangalan na nangangahulugang Swindler nang magsagawa siya ng panlilinlang para nakawin ang pagpapala ng kanyang ama mula sa kanyang kapatid na si Esau. Sa kanyang pagbabalik loob, nakipagbuno si Jacob sa anghel at iginiit ang pagpapala ng Diyos. Pagkatapos ng kanyang pangalan ay pinalitan ng Israel na ang ibig sabihin ay isang prinsipeng kasama ang Diyos. Gayon din ang mga pangalan para sa Diyos na matatagpuan sa Heneses at sa iba pang bahagi ay nagsasabi sa atin ng maraming volume tungkol sa ating mailalang. Sabi sa Heneses, Kapitulo 1, ang talata ay 26. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Ang Hebreong salita dito para sa Diyos ay Elohim. Ito ay isang plural noun na ginagamit ng higit sa 2,700 beses sa lumang tipan. Nangangahulugan itong ginusto ng mga inspiradong may akda na gumamit ng Elohim nang humigit kumulang sa 10 beses na higit pa kaysa sa iisang anyo na El noong inilarawan nila ang Diyos. Ang mga akda sa Bagong Tipan ay winisikan ng konseptong ito ng isang Diyos na may tatlong nagkakaisa, ganap na banal na mga persona. Isinulat ni Apostol Pablo na mayroong tatlong banal na persona sa Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 4-6. May isang katawan at isang espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Nagsisimula ang aklat ng Apokalipsis sa pamamagitan ng pagpapakilala sa tatlong persona ng Godhead. Sa Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata ay 4-6. Mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang trono at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Sumasa kanya ang kalwalatian at ang paghahari
magpakailan paman. Amen. Bilang karagdagan, malinaw na nakikita natin ang tatlong natatanging persona sa bautismo ni Jesus. Sa Mateo, Kapitulo 3, ang talata ay 16 at 17. Nang babautismuan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Kung si Jesus ang tanging persona sa Godhead, saan nanggaling ang tinig na nagpahayag? "Ito ang minamahal kong anak." Ginawa ba niya ang kanyang sarili sa isang tinig mula sa langit? Ang kalapati na umaalingaw-ngaw pababa sa langitan at ang kanyang katawan sa pampang ng ilog? Hindi. Ito'y hindi lamang isang matalinong gawa ng banal na usok at mga salamin. Ngunit sa halip ay isang regal reunion na nagbubunyag ng katotohanan ng Trinity. At higit pa rito, ito'y sa pamamagitan ng ibinabahaging otoridad ng tatlong personang ito na tayo'y inatasang magbinyag. Sabi sa Mateo Kapitulo 28, ang talata ay 19. "Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Karamihan sa kalituhan tungkol sa bilang ng mga nilalang na bumubuo sa Godhead ay nagmumula sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan ng salitang isa. Sa madaling salita, ang isa sa Biblia ay hindi palaging nangangahulugang bilang ng numero. Depende sa kasulatan. Ang isa ay kadalasang nangangahulugan ng pagkakaisa. Nakikita natin ang prinsipyong ito na itinatatag ng maaga sa banal na kasulatan sa Genesis Kapitulo 2, talatang 24. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Ang isang laman dito ay hindi nangangahulugan na ang mag-asawa ay natutunaw sa isang tao pagkatapos ng kanilang kasal. Bagkos sila'y dapat na magkaisa sa isang pamilya. Nananalangin si Jesus na maging isa ang mga apostol, na sinasabi sa Juan Kapitulo 17, versikulo 22 at 23. "At ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanglibutan na ikaw at ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal." Kailangan nating isaisip na nang sabihin ni Moises, ang Panginoon ay iisa, ang Israel ay napapaligiran ng maraming Diyos na mga bansa na sumasamba sa maraming Diyos na palaging nasasangkot sa maliit na pagtatalo at tunggalian. Samantalang ang Diyos na lumikha ay binubuo ng tatlong magkakahiwalay na persona na ganap na nagkakaisa sa kanilang misyon na iligtas at suportahan ang kanilang mga nilalang. Habang isinasagawa ng Espiritu ang kalooban ng Ama at ng Anak, ito rin ay kanyang kalooban.
Sabi sa 1 Juan, Kapitulo 5, ang talata ay 7 at 8. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Totoo, ito'y isang pagsasanay sa utak para maunawaan na ang isang Diyos ay gayon din at pantay na sila. Tulad ng isang lubid na may tatlong magkaisang hibla. Ang tatlong persona ng Ama, Anak at Espiritu ay bumubuo sa iisang Diyos. Isang pagkakamaling iwanan ang napakagandang paksang ito nang hindi tinutugunan ang karagdagang pagbaluktot sa pagtuturo ng Trinity. Ang isa pang klase ng tapat na mga Kristiyano ay naniniwalang habang ang Ama at ang Anak ay tunay na magkaibang mga persona, nakikita lamang nila ang banal na Espiritu bilang isang cosmic force o essence, isang impersonal na daluyan ng kapangyarihan o sasakyan para gawin ang utos ng Ama at Anak. Mapapahalagahan natin kung bakit tila ang banal na Espiritu ang pinakamahirap na ilarawan sa isip at tukuyin sa membro ng Godhead. Kung minsan siya'y tinatawag na Holy Ghost na nag-iiwan sa mga tao ng isang tila nakakatakot na imahe. Inihahambing siya ng kasulatan sa lahat ng bagay mula sa hangin at apoy hanggang sa isang kalapati, tubig at maging isang defense attorney. Ngunit habang isinasaalang-alang natin ang iba't ibang katangian ng banal na Espiritu, mabilis nating makikitang taglay niya ang lahat ng mga kredensyal ng isang hiwalay at natatanging matalino, individual na persona. Ayon sa Juan Kapitulo 16, ang talata ay 13. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Totoo ang isang mapa o GPS ay maaring umakay sa iyo. Ngunit walang tumatawag sa isang mapang siya. Napakadali sana para kay Jesus na sabihin na lang dumating. Ngunit binanggit ni Jesus ang banal na Espiritu na siya ng higit na 15 beses. Bakit magpapahirap pa ang Diyos para ilarawan ang kanyang sariling likas na kapangyarihan hanggang sa ito ay nagtataglay ng mga emosyon, pag-iisip at pananalita na hiwalay sa kanyang sarili? Sabi sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 16. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aalib upang siyang sumainyo magpakailanman. Hindi pa ako nakakita ng isang malungkot na bata na tumakbo sa isang vacuum cleaner para yakapin. Tanging matatalinong nilalang ang makapagbibigay ng kaaliwan. Nangako si Jesus bago ang kanyang pag-akyat sa langit na siya'y nagpapadala o magpapadala ng isa pang tagatulong. Ang paraklete ay ang salitang Gregong nagsasaad ng maraming panig na personal na ministeryo bilang tagapayo, tagapagtaguyod ng aliw, tagatulong, tagaaliw, kapanalig, at tagasuporta. Yon ay mababasa sa Juan 14, Kapitulo 16, 17, 26, at sa Kapitulo 15, Talatang 26, 27, Kapitulo 16, Talatang 7 hanggang 15.
ang lahat ng ito ay mga katangian na karaniwang pag-aari ng isang tao o kaibigan. Kung ang banal na espiritu ay aktibong puwersa lamang ng Diyos. Kung gayon, ang Juan 16, Kapitulo 7 at 8 ay walang kabuluhan. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Malinaw mula sa tekstong ito na ang banal na espiritu ay may personal na naruroon pagkatapos umakyat sa Jesus. Kung ang banal na espiritu ay enerhiya lamang, walang paliwanag o lohika kung bakit hindi siya darating maliban kung umalis sa Jesus. Mababasa rin natin sa Apokalipsis Kapitulo 1, Talatang 4 at 5 ang panalangin para sa biyaya at kapayapaan mula sa Ama, sa Espiritu at kay Hesukristo. Dapat nating itanong, inilagay ba ni Juan ang Espiritu sa pagitan ng Ama at Anak kung hindi niya itinuring ang Espiritu bilang isang banal na katalinuhan sa parehong kahulugan tulad nito? Kung ang banal na espiritu ay isang lamang banal na puwersa, kung gayon, bakit mas nakakasakit na lapastanganin ang banal na espiritu at mas nakamamatay kaysa magsalita laban sa anak? Ayon sa Mateo Kapitulo 12, ang talanta ay 31 at 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit, ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit, ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. Sa kahulugan, ang kalapastanganan ay isang mapanghamak o malaswang gawa, pananalita o pagsulat laban sa Diyos. Sa simpleng pakahulugang ito, ang banal na espiritu ay dapat na Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Pedro na ang pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay pagsisinungaling sa Diyos. Sa mga gawa, Kapitulo 5, Talatang 3 at 4. Sa alinmang korte ng mundo, tanging mga buhay na nilalang ang matatawag na mga saksi. Sa wakas, ang banal na espiritu ay sinasabing may sariling pag-iisip. Ayon sa Roma, Kapitulo 8, ang talata ay 27. Malinaw nating nakikita na ang banal na espiritu ay hindi isang puwersa, kundi ikatlong banal na persona sa Godhead. Bagaman isang espiritu, taglay niya ang lahat ng katangian ng isang persona at individual. Ang espiritu ay malinaw na inilalarawan bilang isang nilalang na nagsasalita, nagtuturo, gumagabay, gumagawa ng mga pagpili, saksi, umaaliw, at maaaring magdalamhati. Sabi sa 2 Korinto, Kapitulo 13, Talatang 14, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Si Augustine, ang dakilang tao ng Diyos, ay minsang naglalakad sa dalampasigan ng karagatan habang lubhang naguguluhan tungkol sa doktrina ng Trinity. Habang siya ay nagninilay-nilay, nakita niya ang isang maliit na batang lalaki na may seashell na tumatakbo pabalik-balik
mula sa gilid ng tubig. Pinupuno ang kanyang shell at pagkatapos ay ibinubuhos ito sa isang crab hole sa buhangin. Anong ginagawa mo, iho? Tanong ni Augustine.

Gayon din, maging kontento na ipagkatiwala sa Diyos ang ilang bagay na hindi pa natin nalalaman. Maging palalo at kahibangan ang magpanggap na naiintindihan natin ang lahat tungkol sa Diyos. Ayon nga sa Roma Kapitulo 11, ang talata ay 13. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Kung maaari nating ganap na i-unpack siya tulad ng pag-crack ng isang genetic code, siya'y titigil sa pagiging Diyos. Gayunman, marami ang tungkol sa Diyos na inihayag para maging pagpapala sa ating pamilya. Sinabi sa Deuteronomio Kapitulo 29, ang talata ay 29. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Ang ipinahayag ay ang katuroang ito ng Trinity ay mahalaga sa Diyos. Ang ministeryo ni Jesus ay parehong nagsisimula at nagtatapos sa pagbibigay diin sa tatlong persona sa Godhead. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu ay naruroon sa binyag ni Jesus at kapag siya'y umakyat sa langit. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na magbinyag sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang patutuo ng banal na kasulatan ay nagpapahiwatig na ang Godhead ay hindi maaaring paghiwalayin sa tatlong Diyos o pagsamahin sa isang tao. Ang 3-in-1 na ito ay hindi lamang lumikha sa atin, ngunit nagpapahayag sa salita at gawa na mahal nila ang ating pamilya at gumawa ng kamanghamanghang plano para iligtas ang isang nawawalang mundo mula sa kasalanan upang maibalik tayo sa kanyang presensya sa paraiso. Nawa ay matanggap ng pamilya ng bawat isa sa atin ang sinabi sa 2 Korinto, Kapitulo 13, ang talata ay 14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Amen.

0: to the pillars of faith.
1: Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa ating Pillars of Faith series. At ngayon ay muling nagbabalik ang na-miss po nating kasamahan. Walang iba kundi si Pastor Melvin. Welcome Pastor, welcome back Pastor Melvin. At patuloy po kaming nagpapaanyaya sa inyo na manatili ho kayo sa ating pag-aaral upang sa ganoon marami po tayong matutunan mula sa mga doktrina at aral ng banal na kasulatan.
2: Magandang araw sa inyong lahat at mapagpalang araw sa inyong lahat mga Pillars.

0: Ako'y nagagalak na makasama po kayo muli sa isa namang pag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang araw din sa inyong mga pastors. At ako'y nagagalak na tayo nagsama-sama muli na inkompleto na ulit tayo. Akin rin pong binabati po ang aking mga masugid na mga taga-subaybay dyan po sa Lumil Advent Care Animal Bite Center, mga nurses po dyan. Ganyan din sa aking distrito, JMA Carmona District. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid.
1: Ayan, binabati ko po ng isang magandang araw ang lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga kapillars. At syempre, binabati ko rin mga pastor, si Pastor Chester. Napakaganda noong discussion last week na atin pong napanood. Kaya Pastor Chester, maraming salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa oras na ibinigay mo para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ganoon din, binabati ko po ang General Trias 1 District. Sa panguna po ng inyong lingkod at nawa ay ang ating po mga kapatid sa lugar na ito maging sa buong Cavite ay makinabang po sa mga bagay na ating pinag-aaralan, lalo't higit mas lalong lumalalim ang ating pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoong Jesus.
2: At ganoon din ay nais din po naming ipaalam na ang programang ito ay napapanood at napapakinggan din po sa AWR. Kaya sa lahat po ng aming mga kababayan, mga kaibigan na nakakasaksi at nakakapakinig ng programang ito ay amin po kayong binabati. Mm. So ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Mm-hmm. Pero bago po tayo magpatuloy, ay inaanyayahan po natin yung na-miss po nating kasama, si Pastor Melvin, ang siyang magbigay ng panalangin.
1: Yan, tayo po yung manalangin. Nakilala po naming Diyos, ngayon pong araw na ito, aming pundalangin na kami po inyong samahan na bigyan po ng karunungan na nagmumula sa kaitaasan upang ang mga bagay na aming mapapag-aralan ay makatulong upang masagot yung mga katanungan sa isipan ng amin pong mga kapatid at the same time ay lumago ang amin pong relasyon sa inyo. Pagpalain kami at samahan sa buong panahon ng aming discussion. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Amen. So, Pastor Melvin, Pastor Riniel, ang pag-aaralan natin ngayon ay napakahalaga sa pundasyon ng ating pananampalataya. Mm-hmm. At ito ay merong kilalaman sa mga ministeryo na ginanap at ginaganap ng ating Panginoong Jesucristo. So kapag tinatanong natin, ano ba talaga ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin? Kadalasang sagot ay namuhay siya, namatay siya, nabuhay siyang muli. Mm-hmm. Totoo po 'yun. Pero ipinapakita ng Biblia na si Jesus ay may tatlong ministeryo o opisina na kanya pong ginampanan. Ang una po rito ay yung pagiging propeta. Mm-hmm. Ikalawa po ay pagiging pari. Mm-hmm. At yung ikatlo po ay yung pagiging hari. Mm-hmm. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit mahalaga itong maintindihan? At paano ito makakaapekto sa ating kaligtasan ngayon? At paano po ito natin mauunawaan, Pastor Melvin at Pastor Roniel?
0: Magandang pag-uusapan ito, Pastor Alvin, kasi dahil kapag naunawaan natin yung ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, mas maunawaan natin ang buong plano ng kaligtasan.
1: Tama po yan, kasi marami pong mga Kristiyano ngayon ang nauunawaan at kinikilala ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, mga pastors. Mm-hmm. Pero madalas na para bang nadidisregard yung idea na ang atin pong Panginoong Jesus ay hanggang ngayon ay nagme-ministeryo sa atin bilang high priest at darating siya bilang hari ng mga hari, Pastor.
2: Pastor Roniel, bakit natin pag-uusapan isa-isa? At ano yung ibig sabihin ng mga ministeryo o yung opisina ng ating Panginoong Jesucristo?
0: Ayan, Pastor Alvin, sa Old Testament may tatlong pangunahing opisina, Pastor Melvin, di ba? Mm. Una yung prophet, pangalawa yung priest, mga pare, at ang pangatlo ay yung hari. Karaniwan ang mga taong ito ay ina-anoint ng langis. Ano? Pinapadaloy yan dito sa kanilang mukha, binubuhos sa ulo. Mm. Bilang tanda na sila ay tinalaga o dinedicate na sa ating Panginoon o sa Diyos. Kaya nga ang salitang Messiah o Christ ay nangangahulugang the anointed one. Hindi lang siya inanoint para sa isang tungkulin, siya lamang ang nagtataglay ng tatlong opisinang ito ng sabay.
1: Amen.
0: No, ata iba.
2: Napakaganda po niyan, ano? Ibig sabihin pala, hindi tulad ni Samuel, Aaron, o ni David na tig-iisang opisina lamang.
1: Mm-hmm.
2: Kay Jesus ay pinagsama-sama yung tatlo. Tama po ba, Pastor?
1: Opo, yun po yung katotohanan doon. Kasi kung papansinin po natin, ay ang problema kasi ng tao, meron pong tatlong aspeto rin po yan. Kaya kinakailangan talaga itong tatlong offices ng ating Panginoon ay maihayag at maunawaan natin. Kailangan natin una, katotohanan.
2: Mm-hmm.
1: Pangalawa, yung kapatawaran.
2: Mm-hmm.
1: At pangatlo, yung hari na magliligtas sa atin. Kaya bilang prophet, itinuturo ng ating Panginoon yung katotohanan.
2: Mm-hmm.
1: At bilang priest naman, ay inaayos niya yung relasyon natin sa Diyos. Mm-hmm. At bilang hari, pinaghaharian niya ang buhay ng mga tumatanggap sa kanya, Pastor Alvin.
2: Yes, tama po yan, Pastor Melvin. Ano? So, simulan po natin yung unang opisina o yung ministeryo ng ating Panginoon. Ano yung ibig sabihin na si Jesus ay isang propeta?
1: Ayan, thank you so much po. Alam niyo po mga kaibigan, pag sinabi po nating prophet, ano po, hindi po yan nangangahulugan na magsasabi lamang siya palagi ng tungkol sa hinaharap o puro mga prophecy sa mga future events. Kundi ang pangunahing gawain po ng isang propeta ay dalhin ang mensahe ng Diyos sa tao. At sa Deuteronomy chapter 18 verse 18 ay meron nga tayong mababasang ganito. Babasahin ko po sa Deuteronomy chapter 18 verse 18. Merong magandang pangungusap ang banal na kasulatan patungkol dyan. Sabi dyan, ako'y hirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo, ang tinutukoy dito ay si Moses eh, mula sa kanilang mga kapatid at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iniuutos sa kanya. So ang prophecy na ito, mga kaibigan, tumutukoy walang iba kundi sa ating pong Panginoong Jesus, Pastor Alvin.
2: Paano pa natin dadagdagan itong mga impormasyon na ito na sinasabi ng Biblia, mga kapilars, na ang ating Panginoong Hesukristo talaga yung tinutukoy niyan?
1: Ayan, so magandang katanungan yan. Ano po? Alam niyo po, makikita po natin yung katuparan nito dito sa may aklat ng John chapter 6 verse 14. Pansinin niyo po yung pagkakasabi dito sa aklat ng Juan sa New Testament, verse 14. Ito po yung pagkakasabi sa atin. Nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na darating sa sanglibutan. So, kita natin ano po mga kaibigan, nung nakita nila yung ginagawa ni Jesus, ito pala yung ano, ito yung katuparan nung Deuteronomy chapter 18. At meron pa, maging dito sa Acts chapter 3, verse 22 to 23 mga kapilars, pag tinignan niyo po yan, ini-apply ni Peter yung prophecy na yun sa ating Panginoong Jesus, Pastor Alvin.
2: Correct. Tama po yan, ano? So, Pastor Roniel, ano ba yung ginagawa ni Jesus bilang prophet?
0: Ay, marami, Pastor Alvin, no? Una, bilang propeta, itinuturo niya yung talagang whole truth, nothing but the truth, katotohanan.
2: Hindi bendalo, ah?
0: Wala. Bilang propeta, una tinuturo niya yung do not bend the law. No? Tinuturo niya yung katotohanan. At mapapansin mo, nagtuturo din siya ng tungkol sa moralidad. No? Ay pinahayag niya mismo yung kalooban din ng ating Panginoong Diyos. Makikita natin ito sa Sermon on the Mount. Diba? Kung ating babasahin yung chapter 5 ng Matthew hanggang chapter 7, makikita natin yung mga katotohanan na tinuturo ng Panginoong Hesukristo. In-explain niya, pinalawig niya, pinalawak niya, he magnifies the law doon sa Sermon on the Mount. So yun yung unang ginagawa ng propeta. Tinuturo niya ang katotohanan na dapat malaman ng tao. Pangalawa, nagbigay siya ng mga prophecy. Kung ating babasahin po mga kapilars, Pastor Melvin, di ba, pag binasa natin yung Matthew 24,
1: yan.
0: Paborito kong basahin yan eh, lalo na pag may mga gyera. Binabasa ko Matthew 24, binabasa ko Luke 21. Pag binabasa natin yan, makikita natin na ang Panginoong Hesukristo na may opisina, na may ministeryo na pagiging propeta, ay nagbigay siya ng mga pangyayaring magaganap sa hinaharap. Mantangin ninyo, inihula habang nandun siya sa taas ng sa bundok ng mga olibo,
2: mm-hmm.
0: kita nila yung Jerusalem.
2: Mm-hmm.
0: Sinabi ng hinulaan din ng Panginoong Hesukristo yung pagkawasak ng mm-hmm. Jerusalem at yung mga bagay-bagay na kahindik-hindik na mangyayari, hinulaan niya na mangyayari yung bago yung kanyang muling pagparito. Yun po ang dalawang ginagawa ng pagiging ng opisina ni Jesus bilang prophet.
2: Yes po, no? Kaya nga hindi dapat tayo mangamba, mga kapilars, mga pastor sa mga nangyayari sa sanlibutan natin ngayon, sa mundo natin ngayon, ano? At ang tanong pa rito, yung po siyang pumunta siya sa langit, Pastor Melvin, siya po ba ay nagbigay pa rin po ba ng mga hula?
1: Mm-hmm. Actually, pag tinignan po natin mga kapillars, hanggang sa langit, ang ating Panginoong Yesus, meron pa rin siyang prophetic ministry.
2: Mm-hmm.
1: Ano po? Kasi pag tinignan po natin, halimbawa, yung 1 Peter 1 verse 11, makikita natin na yung Espiritu ni Kristo, siya yung gumabay doon sa mga propeta sa Old Testament mm-hmm. para sila ay makapaggawa ng mga prophetic ministry nila. At pagkatapos naman po nung ascension ng ating Panginoon, pag-akit niya doon sa langit, makikita natin na patuloy pa rin yung ministeryong ito hanggang sa siya ay nasa langit. Tingnan niyo po sa Revelation chapter 19 verse 10. Sabi po rito, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya ay aking sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at ng iyong kapatid na mayroong patotoo ni Jesus.
2: Mm-hmm.
1: Sa Diyos ka sumamba sapagkat ang patotoo ni Jesus ang espiritu ng propesya. So dito, yung testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So ipinapakita nito na hindi tumigil yung prophetic ministry ng ating Panginoong Hesukristo, kundi patuloy niya pa rin ginagabayan ang kanyang bayan sa pamamagitan nito.
2: So napakaganda niya na Pastor Melvin, ano?
1: Mm-hmm.
2: Bilang prophet, si Jesus ay naghahayag ng katotohanan hindi lang noon, hanggang ngayon.
1: Mm.
2: So, ito naman po, ano ho, bilang prophet na nagsasalita siya para sa Diyos, ano naman ang ginagawa niya bilang priest?
1: Yan.
2: Ito ay isang pinakamahalagang bahagi ng ministry ng ating Panginoon Jesucristo. Dito pumapasok ang sanctuary o yung pag-aaral natin sa sanctuary. Mm. Na itong pag-aaral na ito ay hindi natin masusumpungan sa ibang nagtuturo ng banal na kasulatan.
1: Totoo yan.
2: At lalong-lalo na yung kahalagahan ng krus at ang kanyang kasulukuyang ginagawa sa langit. Napag-usapan natin kanina na si Jesus ay prophet.
1: Mm-hmm.
2: Siya ay naghahayag ng kalooban ng Diyos sa tao. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikalawang opisina ni Jesus. Kundi ito yung pagiging pare. Ito marahil ang pinaka hindi naiintindihan ng maraming mga Kristiyano.
1: Totoo yan.
2: Kapag sinabi nating si Jesus ay ating high priest, ano ba talaga ang ibig sabihin nito, Pastor Morgan?
0: Ayan.
2: At paano natin pasisimulan ang pag-aaral na ito?
0: Ayan, bago ko sagutin yan, mabilis tandaan yung ating pinag-uusapan ngayon, no?
2: Yes po.
0: Kasi tatlong offices ni Jesus Christ. Mabilis yan, PPH yan. PPH, propeta, pare, at hari. At tapos na tayo sa pagiging propeta. Talagang kahit nasa langit siya, hindi siya tumitigil. Takin mo, nasa langit na siya. Sinabi dun sa Revelation 1, the revelation of Jesus Christ.
1: Yeah.
0: No, diba? So talagang patuloy siyang sa kanyang prophetic ministry. At dito naman sa pagiging pare o priest. Sa Biblia, ang pangunahing gawain ng pagiging pari ay yan yung mediator o namamagitan sa pagitan ng Diyos at tao. Kung ang propeta ay nagsasalita mula sa Diyos papunta sa tao, ang pari naman ay kumakatawan sa tao sa harapan ng Diyos. So, nagre-represent din siya para sa yun yung, kumbaga, sa, tulad sa Israel, yung high priest nagre-represent sa buong believers doon sa panahon nila. So, nagre-represent sa tao sa harapan ng Diyos. Sa lumang tipan, mga kapilars, mga pastors, ang pari ay naghahantog ng mga sacrifice, di ba? Dami nilang ginagawa. Pag may dugo, winiwisik. Matrabaho. Marami silang ginagawa. At para ito sa kasalanan, no? Kasi doon sa sanctuaryo, ginagawang illustration ng Panginoon yun eh. Para ipakita sa Israel na ganito kuwawakasan yung kasalanan. So nandun yung ministeryo ng pari. At sila rin yung nangasiwa sa paglilingkod sa buong sanktuaryo sa Lumang Tipan. Ngunit, ang lahat ng ito ay hindi yung tunay na kaligtasan. No, yung ginagawa ng pari sa Old Testament. Ang mga ito, mga kapilars, ay anino lamang sa darating na Mesiyas.
2: So, napakagandang distinction yun, Pastor Roniel, na ang prophet ay mula sa Diyos tungo sa tao. At ang priest naman ay mula sa tao tungo sa Diyos. Pero ang tanong bakit kinakailangan pa na maging priest ang ating Panginoon, Pastor Melvin?
1: Ayan, yan po ay dahil sa kasalanan. Alam niyo po, sabi nga ng Isaiah 59 verse 2, tayo po ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngayon, kinakailangan na merong mamagitan sa atin para tayo ay malapit muli sa Diyos. Kaya naman, makikita po natin, dito papasok yung mga pari sa Old Testament. Ang ginagawa ng mga pari ay sila yung namamagitan sa tao para sa Diyos. Ano po? At ito yung gusto nating makita. Ito yung good news. Kasi lahat ng mga pare sa Old Testament, temporary lang yan eh. Kasi namamatay din yan sila. Hindi yun eternal. Ang kagandahan nito, lahat ng mga priest na yon, yung ministry na yon, tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Lahat yan para sa Kanya.
2: Eh, ang tanong, Pastor Roniel, bakit si Jesus ay naging high priest? Bakit hindi siya naging pari ayon kay Aaron? Kasi kung titingnan natin yung banal na kasulatan sa panahon ni Moses, ang mga pari ay kinukuha sa lahi ni Aaron.
0: Sa Levita.
2: Yeah, si ang ating Panginoon sa lahi ni Huda.
0: Napansin mo, Pastor Alvin, napakagandang tanong niya, no? Ang sagot ay nasa Hebreo mismo, no? Sinulat yan ni Apostol Pablo. Mapapansin natin na si Jesus ay kakaiba. Unique nga eh. Unique son of God. Sa Old Testament, ang mga pari ay mula lamang sa lahi ni Levi. Ni Levi, no? Sa linya ni Aaron, yung high priest. Pero dito si Jesus, mapapansin natin ay mula siya sa tribo ni Juda. Kung kaya't hindi siya maaaring maging pari batay sa Aaronic priesthood. Sa halip, sinabi ng Psalm 110 verse 4, sabi doon, pag binasa ninyo mga kapilars, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. At ito yung inulit doon sa Hebreo 5 at 7, chapter 5 at chapter 7.
2: At ano naman ang kaibahan ng pagkapari ni Melchizedek at kay Aaron?
0: Si Melchizedek kasi ay hari ng Salem at pari din ng Diyos na kataas-taasan. Si Aaron, pari lang, hindi siya hari. Itong si Melchizedek ay inihayag sa Genesis na siya ay King of Salem and at the same time, Priest of the Most High God. Hindi pinakita dito yung kanyang genealogy, no? Well, hindi binanggit kung ano ba ang lahi ni Melchizedek. Hindi rin binanggit ang simula o wakas ng kanyang pagiging pari sa Lumang Tipan dun sa Genesis. Hindi ibig sabihin na wala na talaga siyang magulang, no? Pag hindi binanggit yung kanyang pinagmulan, hindi rin ibig sabihin na wala siyang magulang. Ang punto ng Hebreo ay ang kanyang priesthood ay hindi nakabatay sa genealogy, kundi sa pagtatalaga ng Diyos mismo, mga kapilars. Ganon din kay Kristo. Ang kanyang priesthood ay hindi dahil sa kanyang lahi.
1: Ayan.
0: Tandaan natin yan. Kundi dahil sa direktang pagtatalaga ng Diyos Ama.
1: At saka maganda yung detalye, Pastor Alvinil, na pinakita sa atin ni Pastor Roniel. Ano? Kung napansin niyo po, mga kaibigan, si Melchizedek ay pareho yung pari at pareho siyang hari. So, pareho ng ating Panginoong Jesus. At dito, sa Israel po, yung dalawang yon magkahiwalay talaga yon eh, di ba? Alibawa na lang si David, hindi siya naging pare. Talagang hari talaga siya. Pero kay Jesus, pinagsama po yung dalawang offices na ito. Siya ay parehong high priest at pareho rin siyang hari. At yan din po yung propesiya na makikita natin dito sa Zechariah chapter 6 verse 13. Hayaan niyo pong basahin ko. Sabi rito, siya ang magtatayo ng templo ng Panginoon at siya'y magtataglay ng karangalan. At siya'y uupo at mamumuno sa kanyang trono. At siya'y magiging pari sa kanyang trono at ang payo ng kapayapaan ay nasa pagitan nila. Pansinin niyo po ha, siya yung pari na may trono. Diba siya yung pari na maghahari. So, may kita po natin yung maging sa Zechariah chapter 6, yung prophecy patungkol sa ating Panginoong Jesus.
2: Oo, no? At isa pa, Pastor Melvin, ano? Kung ating pag-aaralan sa banal na kasulatan, yung mga yugto ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo sa pagiging pari, ay meron dalawa po itong yugto. Ano kaya itong mga ito, Pastor?
1: Ayan, so maganda pong katanungan yan, mga kaibigan. Una, mapapansin po natin na yung kanyang earthly priesthood ay nung narito si Jesus sa lupa, siya mismo ang naging handog. Hindi lamang siya ang priest, siya rin yung sacrifice. At ito yung kakaiba sa buong kasaysayan sa Old Testament, mga ka-pillars. Ang pari at ang alay ay magkaiba. Ngunit kay Kristo, yung priest mismo yung naging kordero.
2: Tama po yan, ano? At napakaganda po noon, mga minamahal kong mga kaibigan at mga ka-pillars. So, hindi lang siya nagdala ng handog, siya rin po mismo yung naging handog.
0: Amen.
1: Ayan. Tama. Kaya nga sa John chapter 1 verse 29, mga ka-pillars, makikita natin. Nung nakita ni John si Jesus, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So, ayon din po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He made him who knew no sin to be sin for us. So, yung makikita natin. So, lahat po ng mga animal sacrifices, nagtuturo lamang ito sa isang sakripisyo. Ang kamatayan ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, mga pastor.
2: So, tama po yun, ano? At Pastor Roniel, bakit ho ba talaga kinakailangan noong unang kapanahunan yung mga animal sacrifices?
0: Hindi sila nakakapag-alis ng kasalanan, tandaan natin yan, yung animal sacrifices. Ha? Sinabi ng Hebreo 10:4, "It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins." Hindi yon ang tunay na solusyon,
1: ayan,
0: yung animal sacrifices na yon. Ang mga iyon ay visual prophecy lamang, o kaya parang illustration on how God would end sin in the future kung darating na yung kanyang pinangakong pinangakong binhi sa Genesis 3:15. So, ang mga yun ay visual prophecy lamang, no? Yung parang object lesson, kumbaga, yung paghahandog ng mga animal sacrifice dun sa Old Testament sanctuary. Kasi tuwing may hinahandog na tupa, ipinapaalala ng Diyos na may darating na tunay na kordero, kagaya na binasa mo kanina, nung nakita ni Juan, di ba, Pastor Melvin?
1: Yes,
0: si
1: po.
0: Jesus. Oh, anong sabi po ni Juan?
1: Sabi niya, andito yung kordero. Andito yung kordero ng Diyos.
0: Si Juan ay merong one word. Ito yung kordero ng Diyos. Yan.
1: At ito yung mga dahilan kung bakit nung mamatay si Jesus, kung mapapansin po natin sa aklat ng Matthew, napunit yung kurtina. Ayan, yung kurtina doon sa templo. So ibig sabihin po nito ay natapos na yung sacrificial system doon sa temple. So hindi na kailangan ng panibagong handog dahil ang handog na si Kristo ay sapat minsan magpakailanman.
2: Amen. Okay, no? So maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, yung mga nag-aaral ng banal na kasulatan, na yung namatay ang ating Panginoon at yung nabuhay siya maguli, tapos na yung gawain niya. Tapos na yung gawain ng pagliligtas ng ating Panginoon.
0: Kumbaga, tapos na ba yung pagiging pari niya?
2: Yes. Oh. So, Pastor, ano kayang masasabi natin dyan?
0: Hindi. Kasi pagkatapos ng kanyang ascension, hindi nagtapos yung priestly ministry ni Jesus, Pastor Alvin. hindi natapos din. Lumipat lamang ito ng lugar.
2: Mm-hmm.
0: No? Mula sa earthly sanctuary,
2: mm-hmm,
0: tumungo sa heavenly sanctuary. Batay pa nga dito sa sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo 8:1-2. We have such a high priest, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected.
2: So, malinaw po mga minamahal kong mga kaibigan na ang ibig sabihin po nito na hindi lamang nakaupo ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, patuloy po siyang nagmi-ministeryo alang-alang sa atin.
0: Exactly, Pastor Alvinil. Patuloy siyang namamagitan para sa atin, mula sa tao papunta doon sa Diyos. Ito yung gawain ng hindi ibig sabihin na ayaw tayong tanggapin ng Ama, no? Hindi rin ibig sabihin na kailangan kumbinsihin ni Jesus ang Ama na mahalin tayo, no? Sa halip, ang intercession ni Jesus ay patuloy na aplikasyon ng kanyang natapos na sakripisyo doon sa krus. Ang dugo na ibinuhos ng Panginoong Jesucristo doon sa Kalbaryo, ang legal na batayan kung bakit tayo maaaring lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala.
2: Yeah. So Pastor Melvin, ano, nabanggit kanina ni Pastor Roniel, yung salitang intercession.
1: Ayan.
2: Ano kayang ibig sabihin nito, mga kapillars?
1: So maganda po itong salitang ito. Alam niyo po, ang intercession ay ang patuloy na pamamagitan ni Kristo para sa kanyang bayan. Sa halimbawa po, yung makita po natin dito sa Hebrews chapter 7 verse 25. Ang sabi, dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanya. So, intercession for them. So, kapag ang mananampalataya po ay lumalapit sa Diyos, si Jesus bilang ating high priest, siya yung mamamagitan para sa atin. So, hindi tayo lumalapit batay sa sarili nating katwiran, kundi lumalapit po tayo batay sa sariling katwiran ng ating Panginoong Jesus.
2: Yes, at napakaganda po niya na Pastor Melvin. Kaya pala sinabi po roon sa aklat po ng Hebrews chapter 4 verse 16, ang sabi po sa wikang English, let us therefore come boldly unto the throne of grace.
1: Amen.
2: Actually, ito po yung isa sa mga paborito kong talata na napakalinaw yung imbitasyon ni Apostol Pablo sa bawat taong mga makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Ang sabi doon sa Tagalog, yung salitang let us come boldly, huwag tayong mahiya. No, hindi natin kinakailangan na dapat perpekto tayo, mabuti tayo, gumagawa tayo ng kabutihan. Yung salitang come boldly, ang ibig sabihin noon ay kung ano man yung ating kalagayan, makasalanan man tayo, tayo man ay marumi sa harap ng Diyos. Sabi niya, ay tayo'y lumapit ng merong lakas ng loob sa trono ng biyaya, Pastor. Kadahil meron tayong high priest.
0: Tama, Pastor Alvinil. Kasi maganda, diniin mo yan. Kasi maraming nag-iisip na tulad nung ako yung bagong graduate, may Bible studyhan ako. Tapos, hindi niya maiwanan yung bisyo niya. Ang sinisisi niya pa, kaya hindi ko maiwanan to kasi may nagtitinda eh. Yun ang kanya, sinisisi niya pa yung nagtitinda.
2: Nagtitinda.
0: Ngayon,
2: nung
0: nag-appeal ako sa kanya, kasi nag-aaral kami ng, mga 2 weeks kami nag-aaral ng Bible. Nung nag-appeal ako sa kanya, sabi ko, lahat ng mga nananampalataya kay Jesus ay mababautismuhan. Ang sagot niya sa akin ay, tinitigan niya muna ako. Tapos simagot siya sa akin na, pagka nawala na yung kasalanan, baguhin ko muna yung sarili
2: niya
0: bago ako lalapit kay
2: Jesus. Gusto niya muna maging perfect muna.
1: Yeah.
0: Pero hindi ganito tinuturo ng Biblia. Kaya nagustuhan ko yung diin mo doon, Pastor Alvinil. No? Lumapit kay Jesus kung ano ka.
1: Yeah.
0: Hindi mo kayang gawing banal yung sarili mo. Kaya tama yung sinabi mo. At na meron pang isang napakagandang talata po, Pastor Alvinil, kung ating babasahin dito sa Romans 8:34. Sino ang ahatol? Sulat ni Pablo. Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin.
1: Amen.
0: Kapag inaakusan tayo ni Satanas, ang ating depensa ay hindi kung gaano tayo kabuti. Mm-hmm. Hindi kung gaano natin tayo kabuti sa pagda-diet, sa pagpipigil, hindi.
1: Mm-hmm.
0: Ang ating depensa ay ang kabutihan ni Jesus, ang sakripisyo ni Jesus, ang banal na buhay ng ating Panginoon.
2: Yes. So, no? At bilang mga mag-aaral ng banal na kasulatan, Pastor Melvin,
1: yan.
2: Kasi yung ibang mga nag-aaral ng Biblia ay hindi naniniwala or sinasantabi nila yung turo ng Biblia tungkol sa heavenly sanctuary. Eh, gaano to kahalaga pala sa buhay natin?
1: Ayan, napakahalaga nito, Pastor Ray. Ano? Kasi dahil dito, makikita natin na yung plano ng kaligtasan ng Diyos ay hindi siya nagtapos doon sa cross.
2: Mm-hmm.
1: Kundi sa cross, doon natapos yung paghahandog ng sakripisyo.
2: Mm-hmm.
1: Ngunit, yung pong aplikasyon ng mga benepisyo ng sakripisyong na ginawa ng ating Panginoon ay ipagpapatuloy ni Kristo sa kanyang heavenly ministry.
2: Mm-hmm.
1: So ito po yung dahilan kung bakit napakahalaga ng aklat ng Hebrews para sa atin. Eh.
2: Mm-hmm.
1: At ito rin yung nagbibigay liwanag sa atin doon sa prophecy ng Daniel chapter 8, verse 14.
2: Mm-hmm.
1: So sa madali pong salita, hindi lamang namatay si Jesus para sa atin, kundi siya rin ang ating buhay o siya rin yung ating buhay na high priest, mga pastors.
2: Yes po, no? At napakahalagang punto po iyan, mga minamahal po naming mga manunood at tagapakinig. Maraming tao ang tumitingin lamang sa krus. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo na ang katotohanan sa heavenly sanctuary at parehong bahagi ng iisang plano ng kaligtasan. Napakaganda na ating pag-aralan at malaman natin na si Jesus, siya po yung ating high priest.
1: Mm-hmm.
2: At siya rin ang ating handog.
1: Mm-hmm.
2: Siya rin ang ating tagapamagitan. At siya rin ang ating kinakatawan sa harap ng Ama.
1: Amen.
2: Ngunit hindi ito dito nagtatapos, mga minamahal po naming mga kapilars.
1: Mm-hmm.
2: Hindi lamang po siya propeta, hindi lamang po siya priest. Siya rin po ay kings of kings, lords of lords. So ano po yung pagkakaiba ng kingdom of grace at kingdom of glory? At paano tayo magiging mamamayan sa kanyang kaharian? Iyan ang ating pag-uusapan sa mga susunod na bahagi ng ating pag-aaral ngayon. Tama po ba, Pastor Melvin at Pastor Aroniel?
0: Yes,
2: so sa unang bahagi, nakita natin na si Jesus ang propeta na naghahayag ng kalooban ng Diyos.
1: Mm-hmm.
2: Sa ikalawang bahagi naman ay nakita natin na siya rin ang ating high priest sa pamamagitan para sa ating makalangit na sanktuaryo. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang ikatlong bahagi ng ministeryo ng ating Panginoon, walang iba kundi yung kanyang pagiging hari.
1: Mm.
2: Kapag sinabi natin na hari si Jesus, ano ba talagang ibig sabihin nito?
1: Yan.
2: Hari ba siya ngayon o magiging hari pa lamang sa kanyang pagbabalik?
0: Napakagandang tanong yan, Pastor Alvinil. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan na bilang Diyos, si Kristo Jesus ay hari na mula pa sa walang hanggan.
1: Ayan
0: po natin yan. Sinabi ng mga awit, 103 verse 19.
1: Mm-hmm.
0: Anong sabi doon? The Lord has established His throne in heaven and His kingdoms rules over all. Bilang ikalawang persona ng sakadyusan, kasama na niya ang Ama, kasama na ng Panginoong Hesukristo yan sa pamahala, sa buong universe. Napakalaki ng kanilang pinamamahalaan. Eh. Takin mo, buong universo. Ay yung, sabi nga ng expert, yung earth daw ay parang tuldok lang sa libro. Sobrang, no, nagahari na sila noon pa. Nakasama ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ang pagiging hari ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi ito nagsimula doon sa kanyang kapanganakan sa House of Bread, doon sa Bethlehem, o pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli. Mahil sa ang katotohanan, hari na siya bilang Diyos
1: noon
0: pa man.
2: So Pastor Roniel, kung talaga kung sinasabi po ng banal na kasulatan na siya po ay hari na noon, ang tanong bakit mayroon pa rin mga propesiya sa Biblia na tinutukoy ay yung tungkol doon sa pagdating ng hari?
0: Kasi Pastor Alvinil, dahil may bago siyang tungkulin bilang Mesiyas, no? Anointed one. Bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao, siya ang ipinangakong hari mula sa lahi ni David. Kaya sinabi ng anghel kay Maria sa Luke 1:3-33, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David, at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Hindi lamang siya ang hari ng buong mundo. Ibig sabihin, hindi lamang siya hari ng buong sansinuko bilang Diyos. Mm-hmm. Siya rin ang hari ng tinubos na bayan bilang ating manunubos.
1: Amen.
2: Pero Pastor Melvin, ano, kung siya po ay isang hari na kung saan ay yung sabi ni Pastor Roniel na haring ipinako, eh bakit kaya siya tinanggihan ng kanyang bayan yung sinilangan niya, yung bansang Israel?
1: Ayan, alam niyo po ang dahilan dyan, mga kapilars, dahil mali yung kanilang inaasahan na darating na Misaya. Ano, ang kanilang inaantay ay isang kingly Misaya or political Misaya. Akala nila pagdating nung Kristo, papalayain sila mula sa Roma. Pero ang pinadala ng Diyos ay hari na unang magpapalaya sa tao mula sa kasalanan. Yun yung hindi nila na-anticipate. Kaya nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, mapapansin po natin na nakasakay siya sa isang asno. Ano po, tinupad niya yung hula doon sa Zechariah chapter 9 verse 9 na ang sabi doon, sumigaw ang mga tao, Hosana sa anak ni David. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang araw, yung parehong lungsod ay sumigaw ng crucify him. So yung nakakalungkot doon.
2: Talagang nakakalungkot isipin niya na Pastor Melvin na yung hari na kanilang hinihintay ay kanilang tinanggihan sapagkat meron silang gustong ibang hari na mamumuno sa kanila.
1: Ayan, at ito po yung ito yung napakagandang irony doon sa event ng pinako si Jesus. Nung ipinako po si Jesus, si Pilato, merong isinulat na inscription doon sa may ulunan ng kanyang cross. Ang nakalagay doon, Jesus of Nazareth, King of the Jews. So ginawa iyon bilang panunuya. Ngunit sa totoo lang, iyon yung katotohanan. So kumbaga gusto nilang tuyain si Jesus, pero yun naman talaga yung totoo eh. Kaya habang iniisip ng tao na natalo ang hari, doon pala niya itinatag ang kanyang kaharian bilang biyaya.
2: Yan. Yes po, no? At gaya po ng sinabi natin kanina, ay mayroong dalawang kaharian ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya tanong, Pastor Roniel, ano kaya itong dalawang kaharian na ito?
0: Dalawa yan, pero yung una ay yung tinatawag natin na Kingdom of Grace, no? Ito ang kahariang umiiral hanggang ngayon. Nagsimula ito kaagad. Ang tanong ay, kailan ito nagsimula? Ay, nagsimula ito kaagad matapos na magkasala sina Adan at Eva sa pamamagitan ng pangako ng Diyos dun sa Genesis 3:15. Yung Kingdom of Grace, yung pabor na hindi karapat-dapat sa atin. Nung nagkasala ang tao, yung ating unang mga magulang, ay doon na nagsimula yung Kingdom of Grace at umiiral ito ngayon. Ngunit, ganap itong Kingdom of Grace, Pastor Alvinel, ganap itong naitatag sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus. Nung sinabi niyang, "It is finish." Yung sinabi "it is finish" ay tinapos na ng Panginoong Hesukristo ang kanyang gawain at tatapusin niya na yung tawag nito yung kamandag ng kamatayan. No? Tatapusin niya na yung problema ng mundo. Babayaran niya na kung anong dapat bayaran. Sinabi niyang "it is finish." At doon, nung sinabi ni Jesus nga na "it is finish," ay doon talaga ganap na inatatag yung Kingdom of Grace at na-ratify doon ang bagong tipan. Natapos ang batayan ng ating kaligtasan.
2: Kaya pala Pastor Roniel at mga kapilars, lagi po nating mababasa at mapapansin na sinasabi ng banal na kasulatan, "The Kingdom of God is at hand."
0: Tama po yan, Pastor Alvinel. Kasi ang kingdom na ito ay hindi po ito political, mga kapilars. Hindi rin ito earthly empire. Ito ay kaharian ng biyaya. Ang mga mamamayan nito ay yaong ipinanganak na muli. Nas dito sa John 3:3-5, ang sabi nga doon ng Panginoong Hesukristo kay Nicodemo, Malibang ang isang tao ay panganak muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos.
2: So, napakaganda po yan, no? Pastor Melvin. Ano? Mm. So, ang tanong po ay paano natin malalaman kung kabilang tayo sa Kingdom of Grace?
1: Ayan, napakagandang tanong niya, Pastor Alvin. Ano po? Kasi hindi makikita ang isang tao na kabilang sa Kingdom of Grace sa pamamagitan ng passport. Walang passport po dyan. Hindi rin niya nakabatay sa nationality.
0: Mm-hmm.
1: Ang mamamayan ng Kingdom of Grace ay yung mga taong tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Mm-hmm. Kaya nga sabi dito po sa aklat ng Colossians chapter 1 verse 13, He has delivered us from the power of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son.
0: Amen.
1: So kaya ang tunay na Kristiyano ay citizen ng langit kahit sila po ay naririto pa sa lupa.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. At napansin ko rin na sinabi ni Jesus, Pastor Melvin, My kingdom is not of this world. Mm. Ano ba yung ibig sabihin ng mga katagang yon, mga kapillars?
1: Ayan, ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ang paghahari ay nagsisimula sa puso ng tao.
0: Amen.
1: So hindi po ito ipinapataw sa pamamagitan ng espada, hindi ito ipinipilit, hindi ito nakukuha sa election. Ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mm-hmm. Kaya nga sabi ni Jesus sa aklat ng Luke, sa Luke chapter 17, pwede niyo pong basahin yung buong chapter na yan,
0: mm-hmm.
1: The kingdom of God is within you. Kapag pinagaharian ni Kristo ang ating puso, nararanasan natin ang katwiran,
0: mm-hmm.
1: kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo, mga pastor.
2: At kung mayroon naman tayong Kingdom of Grace, ang tanong po ngayon, ano naman po yung Kingdom of Glory, Pastor Roniel?
0: Napakagandang tanong niyan, Pastor Alvinil. Itong kaharian na Kingdom of Glory, ito ay darating sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo.
1: Mm-hmm.
0: Sa ngayon, mga kapillars, hari si Jesus sa puso natin, sa puso ng kanyang bayan, sa puso ng mga mananampalataya.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit, tandaan natin to, ngunit darating ang araw na magiging hari siya ng buong mundo sa nakikitang paraan. Kasi ngayon, sa Kingdom of Grace, hindi siya nakikita eh.
1: Mm-hmm. Totoo yan.
0: Nakikita lang siya sa mata ng ating pananampalataya. Mm-hmm. Pero dito sa Kingdom of Glory, pagbabalik niya, ay makikita natin talaga siya ng mukhaan. Sabi mm-hmm. pa nga dito sa Matthew 25 verse 31, When the Son of Man comes in His glory.
1: Mm-hmm.
0: Doon binas yung Kingdom of Glory. No? Hindi siya darating bilang isang maamo at kaawa-awang sanggol na pinanganak mm-hmm. sa sabsaban. No, hindi na. Hindi na siya darating bilang kordero. No, hindi na. Darating siya bilang hari ng mm-hmm. mga hari.
2: Yeah. Yes, ano? Kaya nga may preview ba ang Biblia tungkol doon sa Kingdom of Glory, Pastor Roniel?
0: Sa tanong mo na yan, Pastor Alvinel, ang masasagot ko dyan ay opo, meron.
1: Mm-hmm.
0: Kung inyo babasahin, mga kapillars, ang Matthew 17 na atin niyang binigyan ng yung mga nagta-translate ng Bible, nilalagyan nila ng subtitle yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Tawag nila doon ay The Mount of Transfiguration.
1: Mm-hmm.
0: Doon nakita nila Pedro, ni Santiago at ni Juan ang kaluwalhatian mismo ng Panginoong Hesukristo. Kasama niya doon si na Moises at si Elias. Si Moises ay kumakatawan sa matutulog kay Jesus o yung mamamatay pero bubuhayin. No, si Elias naman ay kumakatawan sa mga buhay na babaguhin na hindi makakaranas ng kamatayan sa second coming.
1: Mm-hmm.
0: So doon sa Mount of Transfiguration, no, may trailer na or may preview na sa darating na Kingdom of Glory.
2: Yes, ano, at kung atin ding pupuntahan ang Old Testament, lalong-lalo na po yung aklat ng Daniel, Pastor Melvin, ano po ba yung connection nito sa ating pinag-aaralan?
1: Ayan, malaki yung connection yan, Pastor Alvin. Ano? Kasi pag tinignan po natin yung Daniel chapter 7, pagkatapos nung eksena ng judgment, ay makikita natin na yung Ancient of Days o yung matanda sa araw ay ibinigay yung kaharian doon kay Kristo. Ano po, kaya nga sabi rito sa Daniel chapter 7 verse 14, babasahin natin sa English, To him was given dominion, glory, and a kingdom. Hmm. At sa verse 27, ang kaharian ay ibinibigay rin doon sa mga banal ng kataas-taasan. At dito yung napakagandang katotohanan, mga pastors.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lamang si Kristo ang maghahari, kundi makikibahagi rin ang kanyang mga tinubos sa kanyang paghahari sa pagdating ng tamang panahon.
2: Napakagandang pag-aaral, mga kapilars. Pero gusto kong gawin, gusto nating gawing personal itong ginagawa nating pag-aaral. Ano yung ang ibig sabihin ng tatlong ministeryo o opisina ni Kristo sa buhay natin ngayon, Pastor Roniel?
0: Pastor Alvinil, no? Kung si Jesus ang ating, kung si Jesus ang prophet, yung unang office niya, prophet, ibig sabihin, siya lamang yung ating pakikinggan.
2: Correct.
0: Siya dapat yung batayan ng katotohanan.
1: Mm.
0: Hindi yung opinion ng mundo, hindi yung kung anong trend ng mundo, hindi kung anong viral, hindi yung tradisyon, hindi yung anong kultura, kundi ang salita ng Diyos na pinapangaral, inilahayag ni Jesus bilang kanyang, bilang prophet, bilang isa sa mga kanyang opisin na propeta.
2: Tama po yun, ano? Eh, how about naman yung pagiging high priest niya, Pastor Melvin?
1: Ayan. Alam niyo po, mga kapilars, kung si Jesus ang ating high priest, hindi tayo mawawalan ng pag-asa sa lupang ito. Mm-hmm. Kung halimbawa, magkasala man tayo, alam natin na meron tayong tagapamagitan sa Ama, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus.
2: Amen.
1: At meron tayong high priest na mauunawaan tayo sa lahat ng ating mga kahinaan. Kaya maaari tayong lumapit ng may pagtitiwala sa trono ng biyaya ng ating Diyos.
2: Napakaganda eh. Eh kung atin namang titingnan yung pagiging hari niya, Pastor Roniel.
0: Ayan, kung si Jesus ay hari talaga natin, ang tanong dyan ay, siya ba ang hari ng buhay mo?
2: Correct.
1: Mm.
0: Siya ba ang hari ng buhay natin? Dahil mga kapilars, maraming gustong maging tagapagligtas lang si Jesus ng kanilang buhay.
2: Mm-hmm.
0: Gusto ko si Jesus, Savior ko yan eh, mabait, ganito. Mm-hmm. Pero kakaunti lang ang handang kilalanin siya bilang Panginoon, bilang hari. Ang tunay na pananampalataya po kasi mga kapilars ay hindi lamang pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Ito rin ay pagpapasakop sa kanyang paghahari.
1: Amen.
2: Amen. Ano, napakagandang mensahe, napakagandang pag-aaral. Ngayon, nakita natin ang kabuuan ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Bilang propeta, ipinapahayag niya ang katotohanan ng Diyos. Bilang priest, inaalay niya ang kanyang sarili. At ngayon ay namamagitan para sa atin sa makalangit na sanktuaryo. Bilang king, pinaghaharian niya ang kanyang bayan. Ngayon, sa pamamagitan ng biyaya at balang araw, ay maghahari sa kalawalatian magpakailanman. Ang tanong sa bawat isa sa atin ay simple, ngunit mahalaga. Tinatanggap ba natin si Jesus hindi lamang bilang tagapagligtas,
1: amen,
2: kundi bilang propeta na ating pinakikinggan, pari na ating pinagkakatiwalaan, at hari na ating susundin. Kung oo, manatili tayong tapat hanggang sa kanyang maluwalhating pagbabalik.
1: Amen.
2: At kung hindi pa, ay amin po kayong inaanyayahan na ang ating Panginoon ay bukas para sa lahat.
0: Amen.
2: Maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin dito sa Pillars of Faith. At naway patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos sa pagiging matatag sa ating pananampalataya.
0: Amen.
2: So any last word para sa ating mga pastors na nais nyong ibigay sa ating mga manonood?
0: Ayan, ako muna.
2: Yes.
0: Ang ating ang tandaan, ang mahalagang tatlong opisina ng ating Panginoon, PPH lang yan.
2: PPH.
0: Propeta, pari, at hari.
2: Hari.
1: Amen. Yan. At kaya mga kaibigan, mga kapatid, huwag po kayong magsawang pag-aralan ng Biblia at panoorin ang ating pong programang ito sapagkat makikilala natin ng lubusan ang ating Panginoon na sinasamba.
2: Amen. Amen. So bilang pagtatapos, muli po namin kayong inaanyayahan. Nasamahan po kami sa panalangin upang sugunan itong ating pinag-aralan ay tumatak sa puso't isipan natin. So, hilingan po natin si Pastor Roniel para sa ating pagtatapos.
0: Tayo manalangin. Purihin magpakailanman ang Kadiyosan, Diyos ang Anak, Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, na ang aming Panginoong Hesukristo ay ang propeta na naghahayag ng salita mula sa langit papunta sa amin. Purihin siya, kayo ang Kadiyosan, sapagkat mayroon kaming tagapamagitan, pari, sa katauhan ng aming Panginoong Hesus. At salamat siya din yung aming hari.
1: Amen.
0: Na nagahari sa aming mga puso at haring nagbibigay proteksyon at biyaya sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, ang iyong patuloy na gabay, pagpapala, sumaaming lahat at sa lahat ng mga naikinig. Nawa, Panginoon, aming italaga ng lubusan ng aming buhay sa inyo at sa aming Panginoong Hesus, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
2: Amen. At dito po nagtatapos ang episode natin, mga pastor, sa pag-aaral natin tungkol sa ating Panginoong Hesus. At sa susunod na linggo, huwag ho kayong mawawala sapagkat tayo po'y dadako na sa pag-aaral doon sa ikatlong persona ng pagka-Diyos, walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Kaya muli, inaanyayahan po namin kayo na i-share, ibahagi itong video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga katrabaho, maging sa inyong mga klase upang sa ganun marami po tayong matutunan sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan. Kaya sa susunod na linggo, magkita-kita muli tayo dito sa
3: Pillars of Faith!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share.

Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal, mga kaibigan at mga kapatid. Alam niyo po ba na sangayon sa statistics, merong ilang mga variation pero may mga nagsasabi na meron di umanong 30,000 plus na mga Christian denomination

0: Christians around the world. Meron din nagsasabi na 40,000 plus ang Christians denominations around the world. Iba-iba po ang korte ng kanilang mga bahay-sambahan. Iba-iba po ang kanilang paraan ng pagsamba. Ngunit sila pong lahat ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag binuksan niyo po ang directory o di kaya naman ay nag-Google kayo, ay napakarami ng pangalan ng mga simbahang mga Kristiyano ang nagpapakilala na sila ang tunay na mga Kristiyano. Ngunit magkakaroon kayo ng kaisipan sapagkat magkakaiba ang kanilang mga turo. At hindi lamang magkakaiba sana, kundi meron pang mga tinatawag nating mga malinaw na mga salungatang aral. Salungatang mga turo na kanilang ibinabandera at yun di umano ang katotohanan. May pagkakataon pa ba tayo na masumpungan natin ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos na kanyang itinatag nang siya ay naparito dito sa lupa? Hayaan niyo pong sa gabing ito, muli nating buksan ang mga pahina ng banal na kasulatan upang ating alamin ang mga katangian ng mga samahan at ng grupo na sumunod at tapat na mga alipin ng ating Panginoong Diyos. Sisimulan po natin sa pinakasimula. Nang iligtas ng Panginoong Diyos, si Noah sa aklat ng Henesis, Kapitulo 6, Talatang 8, ito po ang paglalarawan ng pagliligtas ng Panginoon sa kanya. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Isang bagay po ang maliwanag, nauuna lagi ang biyaya at ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya po niya ililigtas si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak at ang kanyang tatlong mga manugang. Dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At sila din po ay nag-extend ng biyaya ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng biyayang ito, ng panukala ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangaral for 120 years upang ang mga tao ay makasama nila sa arka ng kaligtasan. Pakinggan niyo po ang huling bahagi ng Henesis, Kapitulo 6, Talatang 22. Gayon ginawa ni Noe. Ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya. Mapapansin niyo po na nauna ang biyaya, sumunod ang pagsunod ng utos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ni Noe, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng iniutos sa kanya ay sinunod niya. Isang bagay ang inyong mapapansin sa simula ng ating pag-aaral. Nauna ang biyaya ng Panginoon at dahil sa biyayang iyon, ang mga pinagpakitaan at inabutan ng biyaya ay sumusunod sa iniutos ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat ng Henesis, Kapitulo 15, Talatang 6, nang tinawag si Abraham, ay inilarawan din ang kanyang pagkatawag at kung paano siya inaring ganap. Sangayon po sa talata at sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Yun pong righteousness o katuwiran ng ating ama ng pananampalataya, walang iba kundi si Abraham, ay dahil sa kanyang pagsampalataya. Wala pa po siyang ginagawang anuman, siya ay inaring matuwid na ibinilang na katuwiran sa kanya ang kanyang pananampalataya. Ngayon, pwede bang sabihin na dahil sumasampalataya siya, yun na ang katapusan? Pakinggan niyo po ang Henesis 26:5, inilalarawan pa rin po ang buhay nitong si Abraham. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Maliwanag po sa talata na unang inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya si Abraham at yon ay nagbunga ng kanyang pagtalima, pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Nang ang dumating po sa mga hangganan ng lupaing pangako ang mga Israelita bago sila pumasok sa Kanaan. Muling nireview sa kanila ni Moises ang pagkatawag sa kanila kung bakit sila pinili ng Panginoon sa Deuteronomio 7:7. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Dito po ay maliwanag na sinabi ni Moises na yung mga Israelita ay inibig ng Panginoon. pinili ng Panginoon. Not because they are lovable, not because there is something special about them, but God extended His grace towards them. God has been merciful to them. Minahal sila ng Panginoong Diyos in spite of them. Mga minamahalang tawag natin dyan ay biyaya. Sila sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos ay pinili ng Diyos. Kagaya po ni Noah, kagaya ni Abraham at ng mga patriarka at ng mga propeta at ng mga apostol. Pakinggan niyo po ang naging resulta ng biyayang iyon. Deuteronomio 7:10. Kanina po ay 7:7, ito ay 10. Iyo ngang iingatan ng utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin. Mga minamahal, ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ay hindi contradictory o hindi laban sa pagsunod sa utos. Sino mang ating minamahal, ating iginagalang. Sino mang ating iniibig ay ating sinusunod ang kanyang mga mabubuting mga kalooban, lalong-lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Siya na umibig sa atin ng gayon na lamang. Nauna siyang umibig sa atin. Nag-extend siya ng biyaya dahil doon, si Noe, si Abraham, si Moises, ang mga Israelita ay nagbigay ng kanilang pagsunod bilang pagtugon sa pag-ibig na ibinigay sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Sa buong kasaysayan, mula sa aklat ng Hineses hanggang sa aklat ng Malakias, hanggang pumasok sa aklat ng Mateo sa Bagong Tipan, hanggang sa aklat ng Apokalipsis, mayroong mga tao na hinatira ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, napakita ang biyaya ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga tao, sangayon sa Tito, Kapitulo 2, Talatang 11, at ito ay naghahatid sa atin sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Sa aklat ng Mateo 16, talatang 18, nang ang ating Panginoong Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nagtatag ng kanyang iglesia dito sa lupa. Pakinggan niyo po, at sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ilan po ang itinayong iglesia ng ating Panginoong Diyos? Sangayon po sa Epeso, Kapitulo 4, Talatang 4 at 5, may isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Mga minamahal, ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na iglesia ay iisa. Ang nagtatag ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano mo malalaman sa daming ngayon ng napakaraming mga samahang Kristiyano na pawang nag-aangkin na di umano sila na yung direct line, direct descendants at nag-aangkin ng mga katotohanan ng galing sa itinatag na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo? Sangayon po sa Juan, ganito nyo po malalaman. 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Paano mo malalaman ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin? Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung magkagayon, kung inyong hahanapin ang iglesia ng ating Panginoong Diyos sa ating kapanahunan, ito ay malalaman lamang natin at makikilala sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang salita ng ating Panginoong Diyos ang katotohanan. Salungatan po ang mga aral ng iba't ibang sektang pananampalataya ngayon. Nagbubungguan at nag-uuntugan. At ikaw ay marahil ay malilito sa mga salungatan at iba't ibang mga aral na ipinapangaral ng iba't ibang mga sekta ng pananampalataya. Relax lamang po kayo dyan. Hayaan niyo po na ating sundin ang prinsipyo ng banal na kasulatan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Upang malaman natin ang totoo, pupunta muli tayo sa Biblia, sa salita ng ating Panginoong Diyos at ating aalamin ano ang mga katangian ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat po ng Apokalipsis ay inihayag dito ang katangian ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Nagsimula po ang paglalaban o pagbabaka sa langit. Sa 12:7 ng Apokalipsis, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. Nagkaroon po ng pakikipaglaban itong si Satanas laban sa ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi siya nagwagi, hindi siya nanaig. Talo siya sa langit pa lang. Kaya ang nangyari sa kanya, sabi sa talatang 9, itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Mga minamahal, dito po sa ating mundo, dito sa ating sanglibutan, narito ang mandaraya. At marami po ang magpapakilalang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at dala ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, maaari pong sila ay gamitin ng kaaway ng ating kaluluwa sapagkat si Satanas po ang dragon ay lumalaban sa ating Panginoong Diyos at sa mga sumusunod sa Kanya. Siya po ay narito sa lupa, itinapon kasama ng Kanyang mga anghel. Nang makarating po siya dito sa lupa, mga minamahal, ay ganito po ang nangyari. Ang mga anak ng ating Panginoong Diyos ay nanaig sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Mga minamahal, ang pagtatagumpay laban sa kaaway ng ating kaluluwa, laban sa Kanyang mga pandaraya, laban sa Kanyang mga panloloko at laban sa mga ginagawa Niyang pag-atake sa ating buhay ay sa pamamagitan lamang ng dugo ng kordero. Hayaan niyo pong lumubog muna pansamantala sa inyong mga puso ang bagay na ito. Huwag niyo pong mamadaliin. Huwag niyo pong palalampasin. Kung ikaw at ako ay magtatagumpay sa mga pandaraya at mga atake ng kaaway ng ating mga kaluluwa sa mga panahong ito, ito po ay dahil lamang sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa Kanyang sakripisyo na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin na ating sinampalatayanan. Ang pagsampalataya natin sa biyaya niya, sa Kanyang pag-ibig sa atin, yan ang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay kung paanong ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay. Huwag po itong kakalimutan ng aking mga kapatid, sapagkat nauuna po muna ang pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Nauuna po muna ang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Nauuna po muna ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po nauuna ang ating pagsunod o ang aking tinatawag nating pangangaral ng kautusan, kundi yung biyaya muna ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil doon, yung mga naabutan ng biyaya, tumanggap ng biyaya, sila ay hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. At dahil doon ay naparito, itinapon dito ang Diablo sa lupa. Sino naman ang kanyang pinagbalingan? Pinagbalingan niya ang mga sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan niyo po ang 12:1 ng Apokalipsis. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Ang babae pong ito ay kumakatawan sa dalisay na iglesia. Siya po ay nararamtan ng araw. Ang ibig sabihin ay ng kaliwanagan, ng katotohanan. At nasa paa niya yung tinatawag nating buwan at nasa ulo niya ang putong ng 12 bituin. Ito po ay babae na maputi, nadaramtan ng araw. Ang paa niya ay nasa buwan, may putong na 12 bituin. Sa banal na kasulatan po, ang babae ay kumakatawan sa iglesia, lalong-lalo na sa aklat ng Apokalipsis. Pakinggan niyo po ang Efeso 5:27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Sa aklat po ng Efeso Kapitulo 5 ay maliwanag na ginamit ni Apostol Pablo ang tinatawag nating simbolism ng asawa o ng babae bilang siyang kinatawan ng iglesia o katawan din ng ating Panginoong Hesukristo at siya ang ulo. Sa 2 Korinto Kapitulo 11, talatang 2, sapagkat ako'y nanilibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. So yun pong babae sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, talatang 1, na dalisay na babae ay kumakatawan sa tunay na iglesia, sa tunay na pananampalataya sa huling mga araw. At sa aklat ng Apokalipsis 12, 13 at 14 ay malinaw na inilarawan, idiniscribe ang mga detalye ng kanyang katangian. Ito po ang ating iisa-isahin sapagkat ang bagay na ito ay importante upang makilala natin sino nga ba ang banal? Sino nga ba ang tunay na iglesia ng Panginoong Diyos sa mga huling araw? Ito daw pong babaeng ito na nasa 12:1 ng Apokalipsis, ang ibang tanda naman ay nakita sa langit. At narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. Itong dragon daw po na ito na mapula, kinaladkad ng kanyang buntot ang 3/3 ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Sino po ang dragong ito na mapula na merong tinatawag natin na 7 ulo at 10 sungay at may ulong may 7 diadema? Sa 12:9 po, inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. So yung dragon po na ito na lumagay sa harap ng babae na manganganak o iglesia ay walang iba kundi si Satanas, sangayon sa 12:9. Alam po natin na bago ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo, ito po ay kapanahunan ng imperyo ng Roma. Ang totoo po, nang ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng batas itong si Herod upang patayin ang mga sanggol na mga lalaki 2 taon pababa upang masamang mapatay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig pong sabihin, mga minamahal, ginamit ng dragon, ng Satanas, ang imperyo ng Roma upang maisakatuparan ang kanyang kalooban, ito ay ang patayin ang anak ng babae, ang ating Panginoong Hesukristo. Alam po natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay nilitis ng isang tinatawag nating gobernador ng Roma. Siya po ay ipinako ng mga Romanong sundalo at ang kanyang libingan ay binantayan din ng mga Romanong sundalo. Kaya po, ginamit ni Satanas ang imperyo ng Roma upang wasakin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero kagaya po ng nangyari sa langit, hindi po siya nagtagumpay sapagkat ang itinatag na iglesia ng ating Panginoong Diyos ay nanatiling malaki at malakas at nagpatuloy hanggang dumating sa ating kapanahunan. Sa Apokalipsis 12:5, ito po ang nangyari. Siya ay nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Ang akala ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang pagpatay sa ating Panginoong Hesus, ito ang kanyang pagtatagumpay. Isang malaking pagkakamali sapagkat ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ang siyang tumubos sa kasalanan ng sanglibutan. Ito ang naging dahilan upang ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hanggang bumalik nga po sa langit ang ating Panginoong Hesukristo. At sa babae, sa iglesyang naiwan, ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanya ng isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Nang makita po ng dragon na siya po ay inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak na sanggol ng lalaki. At ito po ang iglesia. Yung nanganak ng sanggol na lalaki, siya naman pong pinagbuntunan, pinagbalingan ng galit nitong si Satanas. At ang wika ng banal na kasulatan sa 12:5, mga minamahal, ang babae ay kinandili o iningatan doon sa wilderness sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ito po ay parehas na binanggit, mga minamahal, dito sa 12:6 ng tinatawag nating Apokalipsis. Tumakas ang babae sa ilang na dooy ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. So sa loob po ng tinatawag nating 1,260 years, ay nagkaroon po ng malubhang pag-uusig doon sa babae o doon sa tinatawag nating dalisay, tunay na iglesia. Ang ilan po, sangayon sa Hebreo 11:36, ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, na napipighati, tinatampalasan. Sa mahigit na 1,000 taon, 1,260 years, bago dumating ang panahon ng Reformation at matapos ang tinatawag nating Dark Ages, 100,000 mga Kristiyano ang pinugutan ng ulo, tinusok ang kanilang mga katawan, inilagay sa kumukulong mantika, sila ay sinunog sa pamamagitan ng apoy sa gitna ng mga plaza. Ang kanilang mga Biblia ay sinunog na kasama nila. Nagngangalit ang ngipin nitong si Satanas sa tunay na iglesia. Ngunit may mga natira na sa loob ng 1,260 araw o 1,260 years sa propesiya ay mananatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Alam natin na tuluyang natapos ang tinatawag nating persecution ng 1798 nang si Pope Pius VI ay nahuling bihag ni General Berthier. At alam din natin na ng AD 538, itong si Justinian ay nagpasya na ding maging pangunahin sa iglesia at hindi lamang magkaroon ng political power, kundi magkaroon din ng religious power. At nagsimula na din ang malakihang persecution sa mga Kristiyano. So alam natin, sangayon sa propesiya, na ang 1,260 years ay nagsimula ng AD 538 at natapos ng AD 1798 nang ang Papa ay mahuling bihag ng French General na si Berthier. So ito yung span ng 1,260 years. At sa loob ng 1,260 years ng malaking tinatawag nating pag-uusig, ang iglesia ay naroon sa ilang. Ang ilan sa kanila ay nakarating doon sa tinatawag nating mga kabundukan ng Waldenses. At doon sa mga kabundukan ng Waldenses, sila'y nagsipagtago at sila'y nanatiling sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sila'y nanatiling nanghahawakan sa salita ng Diyos at hindi sa salita ng relihiyon, hindi sa grupo ng mga mananampalataya o sa sektang Kristiyano, kundi sang-ayon sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi sila pumayag na ang kanilang pananampalataya ay nakabatay sa turo o aral lamang ng mga tao, kundi nanatili silang matatag na humahawak sa turo o aral ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, nang matapos po ang 1798, yung tinatawag nating 1,260 years, sang-ayon sa katapusan ng aklat ng Apokalipsis 12, ito po ang nasa 17, at nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Mga minamahal, kung inyo pong nasusundan, nagsimula po ang ating pag-aaral sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Tiyak tayo, ito ang tunay na iglesia, ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Tiyak din tayo na yung mga Kristiyanong nanatiling nanghahawakan sa salita ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng kanilang kagipitan, ng kanilang kamatayan, ng pagsasakripisyo ng kanilang kabuhayan, alam nila na meron silang buhay na walang hanggan at hindi nila ipinagpalit ang kanilang pananampalataya sa salita ng ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Nang matapos po ang malaking pag-uusig at hindi din nagtagumpay itong si Satanas, sa langit hindi siya nagtagumpay. Sa lupa, sa pamamagitan ng kanyang pag-atake sa ating Panginoong Jesus, hindi din siya nagtagumpay. Yung iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi din siya nagtagumpay. Ngayon, sa mga huling panahon, nang iulat ng Apokalipsis 12, kung ano ang gagawin niya pa, nagalit siya sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi, sa natira. Kaibigan, meron palang natitira. Nabinhi ang tunay na iglesia. Meron palang natitira na binhi galing sa ating Panginoong Jesucristo sa iglesyang kanyang itinatag. At narito po ang maliwanag na paglalarawan. Hindi natin po pwedeng mapagkamalan na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Kagaya ng panahon ni Noe, panahon ni Abraham, panahon ng mga patriarka at mga propeta, kagaya ng bagong tipan sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nauna ang biyaya, nauna ang pag-ibig, nauna ang pagsampalataya nila sa ating Panginoong Jesucristo. Sumunod ang kanilang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. So titingnan niyo po ang inyong samahang kinaaniban ngayon. Ang samahang aking kinaaniban ba na siyang inaatake ng dragon ni Satanas? Siya ba ay tumutupad ng mga utos ng Diyos? O ang samahang kinabibilangan ko ba ngayon ay nagsasabing obsolete na, abrogated na, binura na, iba na ang utos ng ating Panginoong Diyos? Mga minamahal, inyo pong suriing mabuti ang inyong mga samahang kinabibilangan. Ang iglesia sa mga huling araw na nalabi sa binhi ng tunay na iglesia ay nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Una, patotoo ni Jesus. Ano po yung patotoo ni Jesus? Sa Apokalipsis 19:10, nilinaw ni San Juan kung ano ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi niya sa 19:10, ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ang iglesia sa mga huling araw ay hindi magkukulang ng kaloob ng espiritu. Sabi sa 1 Corinto 1:7, anupat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong nagsimula ang tinatawag nating early church sa panahon ng Gawa, Kapitulo 2, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang iglesia sa mga huling araw ay hindi din magkukulang ng kaloob. Sila din ay merong tinatawag na kaloob ng banal na espiritu o yung tinatawag nating kaloob ng panghuhula habang inihintay ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pasok ang Seventh-day Adventist Church. Sa Apokalipsis Kapitulo 12, talatang 17, ang sabi dito ay, nagsisitupad sila ng mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay muling binanggit upang makita natin na hindi po ito biro. At ito ang malinaw na paglalarawan sa tunay na iglesia sa mga huling araw. Nasa Apokalipsis 14:12. Kanina po ay nasa 12:17. Pakinggan niyo po ang 14:12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Napakaganda, kaibigan. Naalala niyo po ba kanina? Doon kay Noe, biyaya, pananampalataya, pagsunod. Kay Abraham, biyaya, pananampalataya, pagsunod. Sa panahon po ng mga propeta at ng mga patriarka, biyaya, pananampalataya at pagsunod. Sa panahon po ng bagong tipan, sa pamamagitan daw tayo ng biyaya nating sinampalatayan ng tayo ng naligtas. At dahil doon, nagbunga ng pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Hanggang sa mga uling araw, hindi po nagbago ng pamamaraan ang ating Panginoong Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, ang mga banal sa mga huling araw, sila ang mga nagsisitupad sa mga utos ng ating Panginoong Diyos at nang pananampalataya kay Jesus. Inyo pong matamang suriin, inyo pong matamang timbangin, ang samahang inyong kinabibilangan, yan po ba ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Check. Yan po ba ay nagsisitupad ng mga utos ng ating Panginoong Diyos? Tingnan niyo po kung tumutupad. Nais ko lang pong i-review ng kaunti ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa Exodo 23, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sa talatang 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Kung ngayong gabi, ang samahang iyong kinabibilangan ay namamanata sa mga ribulto at sumasamba sa mga larawang inanyuan, ipinuprosisyon, dinadasalan, pinupunasan ninyo ng panyo, inyong niluluhuran, inyong isinasalang ang inyong kaligtasan at ang inyong kalusugan upang makahawa kayo dyan. Mga minamahal, nais ko pong ibigay sa inyo ngayon ang tunay at dalisay na aral, ang pag-anyaya ng Panginoon sa katotohanan, ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Yung pong gumagawa ng mga larawang inanyuan at kanilang pinaglilingkuran at sinasamba, ito po ay paglabag sa utos ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat din po ng Exodo, Kapitulo 20, talatang 8, ay nakalagay sa utos ng ating Panginoong Diyos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipanghilin. Dalawang gabi po natin itong tinalakay. Napag-alaman natin ng araw ng Sabat ay walang iba kundi ang araw ng Sabado. Ito po ang utos ng ating Panginoong Diyos. Kung ang inyong mga samahang kinabibilangan ngayon, ang kanilang turo at aral ay base pa rin sa naunang aral ng tinatawag nating pagan Rome noong 300 AD at hanggang ngayon, ang inyong pagpoprotestante ay doon lamang sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Ngunit, hindi kayo nagprotesta doon sa ginawa nilang utos at pagbura sa ikaapat na utos. Kayo po ay muling inaanyayahan na sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 8, talatang 10, sabi ng banal na kasulatan, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Opo, ang mga anak ng ating Panginoong Diyos sa bagong tipan ay mga tao na sumusunod sa Kanya sapagkat ang Kanyang mga utos ay nakasulat na sa kanilang mga puso. Ang ikalawang bahagi po ng paglalarawan dito sa tinatawag nating mga banal o iglesia ng ating Panginoong Diyos, sa mga huling araw, sila daw po ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ito po ay binanggit sa Kapitulo 12, Kapitulo 13, at Kapitulo 14. Ito po ang sabi sa Kapitulo 13, talatang 10. Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. Ang Kapitulo 13 po ng Apokalipsis ay ang pagsalakay at ang pag-uusig ng kaaway ng ating mga kaluluwa sa mga banal. At dito po ay inilarawan ang kanilang katangian. Narito daw ang kanilang pagtiyaga at ang kanilang pananampalataya. Sa 14:12 ay inulit po ulit ito. Narito ang pagtiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Naniniwala po tayo na ang mga banal sa mga huling araw ay hindi lamang sumusunod ng tapat sa mga utos ng ating Panginoong Diyos, ngunit sila din ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang tanging pinagkukuna ng kanilang kaligtasan, ng kanilang kalakasan, at ng kanilang buhay na walang hanggan. Sangayon sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Mga minamahal, ang inyo pong mga kaibigang mga Seventh-day Adventists ay naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya, at ang pagsunod ay bunga ng biyaya, bunga ng kaligtasan, hindi siyang paraan ng katuwiran o paraan ng kaligtasan, kundi ang lahat ng iniligtas ng ating Panginoong Diyos ay sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Hindi po para maligtas, kasi nga iniligtas na sila sa pamamagitan ng biyaya at nasinampalatayan na nila na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan niyo po yung talatang 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang paglakad sa mabubuting gawa ay dahil po sa naunang pagliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin, yung biyaya daw po na iyon, na napakitang may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Opo, ang pananampalatayang ito na nagligtas sa atin, siya din na nagbigay sa atin ng kakayanan at ng kalakasan upang mabuhay ng matuwid, ng banal sa panahong ito. Ang iglesia ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw ay hindi lamang merong dalisay na pagtitiwala, buong-buong pagtitiwala sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang dalisay na dugo. Sila din ay naniniwala na ang dugong iyon ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan upang mabuhay ng may kabanalan at sumunod sa kanyang banal na kalooban. Sa Apokalipsis 14:6 ay may isa pa pong mahalagang pagkakakilanlan ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos na nagsimula sa 12, 13 at 14. Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos ay isang samahan na hindi lamang masusumpungan sa isang kanto o sa isang bayan o sa isang probinsya. Ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos ay mangangaral sa lahat ng nananahan sa lupa, bawat bansa, angkan at wika at bayan. Sila ay pangsanglibutan, worldwide na mga grupo ng mga mananampalataya. Pasok po ang inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventists. Ang inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventists, saan mang sulok ng mundo kayo pumaroon, saan mang bansa ay may masusumpungan po kayong bahay-sambahan o bahay-dalanginan ng mga inyong kaibigang mga Seventh-day Adventists. Ang tunay na pananampalataya at iglesia sa mga huling araw ay pangbuong sanglibutan o worldwide, sapagkat ang buong sanglibutan ay dapat mapangaralan at mapahatiran ng pabalita ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang kanyang dala? Ang mabuting balita na walang hanggan. ang mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Sangayon po sa 1 Korinto kapitulo 15 talatang 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ito po ang mabuting balita, ang walang hanggang balita na aming ipinapangaral sa lahat ng sulok ng sanglibutan, na mayroong Kristo na nagligtas, may Kristo na nagmakaawa na nahabag sa atin, may Kristo na naawa sa atin, may Kristo na naghatid ng kanyang dugo upang tayo'y magmana ng buhay na walang hanggan. May Kristo na nananawagan din na sumunod tayo sa kanyang banal na kalooban dahil tayo ay kanyang iniligtas. Ang mabuting balita, hindi mo kailangang mapunta ng impyerno. Ang mabuting balita, hindi mo kailangang mamatay magpakailanman. Ang mabuting balita, pupwede kang manahan doon sa langit na bayan. Pupwede kang magmana ng buhay na walang hanggan doon sa paraiso sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita, may nagbayad ng utang na hindi mo kayang bayaran. May nagbayad ng lahat ng iyong mga kasalanan. Mayroong namatay, alang-alang na ikaw ay mabuhay. Yan ang mabuting balita na kailangan mong tanggapin, na ating ipinapangaral sa buong sanglibutan. Ang iglesia ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw ay nangangaral sa lahat ng mga angkan, wika at bayan bilang pagtugon doon sa ating direksyon ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 28:19 na magsiyaon nga kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang iglesia ng Panginoong Diyos sa mga huling araw ay worldwide church na ginagawang alagad ang lahat ng mga bansa. Mga minamahal, ang Seventh-day Adventist na inyong mga kaibigan ay pasok dito. Kami po ay nananampalataya sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kami po ay nananampalataya din na ang dugo at biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sapat upang magbigay ng kakayanan at kapangyarihan upang kami makasunod sa kanyang banal na kalooban. Kami din po ay samahan ng pananampalataya na pangbuong sanglibutan. Kami din po ay samahan na mayroong espiritu ng panghuhula. Ang mga nakalagay sa banal na kasulatan ay maliwanag na katangian ng inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist. Kami po ay sumusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Isa pa po sa 14:7 ng Apokalipsis. Ito po ang katangian ng iglesia sa mga huling araw. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kay sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ano po ang paraan ng pagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos? 1 Korinto 10:31. Kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang panawagan ng tunay na iglesia sa mga huling araw sa Apokalipsis 14 talatang 7 na magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos, ito pala ay magagawa sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom. Sangayon sa 1 Korinto 10:31. Alam niyo po, sa Hardin ng Eden, nagkasalang ating mga magulang sa pagkain ng prutas ng pagkakilala ng mabuti at masama na punong kahoy na hindi ipinapakain sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal, sa mga huling araw, ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos magbibigay luwalhati sa Kanya sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa mga pinapakain at hindi ipinapakain ng ating Panginoong Diyos. Magtuturo sila ng mga bagay na malinis at mga bagay na karumal-dumal. Pakinggan niyo po ang Ezekiel 44:23. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipapakilala nila sa kanila ang marumi at ang malinis. Ang tunay daw po na mga samahan at mga saserdote ay magtuturo ng pagkakaiba ng banal sa karaniwan. Ipakikilala din ang marumi at ang malinis. Kung ang inyong samahang kinabibilangan po ngayon, ang sinasabi nila ay lahat ay pwede kainin, walang bawal-bawal, yan po ay hindi pumapasok sang-ayon sa paglalarawan o description ng tunay na iglesia sa mga huling araw. Yung sinabi ng ating Panginoong Diyos na huwag kakainin ay nananatili pong nakatayo, matatag hanggang sa ating kapanahunan ngayon, sapagkat yan po ay salita ng ating Panginoong Diyos. Mas mabuti pong makinig tayo sa ating Panginoong Diyos kaysa po makinig tayo sa kung sino-sinong nagtuturo na di umano ay po pwede na ito. Sangayon po sa 14:7 sa huling bahagi niya, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa huling araw, ang iglesia ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal, ay sumasamba sa gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang mga salita pong ito ay reminiscent o halos kaparehas ng nasa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, Talatang 11, may kinalaman sa utos ng pangingili ng araw ng Sabat. Pakinggan niyo po, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Kaya naman sa mga huling araw, ang palatandaan ng iglesia ng ating Panginoong Diyos ay nananawagan ng pagsamba doon sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At ang utos pong ito, ang panawagan pong ito ay nakakabit sa araw ng pagsamba o pangingilin. Yun pong tinatawag nating araw ng Sabat. Alam ko po, batid ko po, na sa ating kapanahunan ngayon, ang mga samahang pananampalataya ay inangkin ang mga pangalang nakalagay sa Biblia. Alam niyo po, hindi porke ang pangalan ng inyong samahan ay nasusulat o nakalagay sa Biblia, yan na nga po ang tunay. At magkakaiba naman ang aral. Tingnan niyo po, maraming pangalan na nakalagay sa Biblia. Halimbawa, Iglesia sa Ilang, Gawa 7:38, Iglesia ng Hudeya, Galacia 1:22, Iglesia ng mga Panganay, Hebreo 12:23, Iglesia ng mga Hintil, Roma 16:4, Iglesia sa Iyong Bahay, Roma 16:5, Pilimon 1:2, Iglesia ni Kristo, Roma 16:16, Iglesia ng Galacia, 1 Korinto 16:1, Iglesia ng Macedonia, 2 Korinto 8:1, Iglesia ng mga taga-Tesalonica, 1 Tesalonica 1:1, Iglesia ng mga Banal, 1 Korinto 14:33, Iglesia ng Diyos na Buhay, 1 Timoteo 3:15, Iglesia ng Diyos, 1 Korinto 1:2, Iglesia ng Panginoon, Gawa 20:28. Lahat pong ito ay tinatawag natin na mga iglesia ng ating Panginoong Diyos. Hindi po pwedeng angkinin, halimbawa, ng isang iglesia o samahan na sila lang yung tama at yung iba ay mali. Ngayon, paano niyo po malalaman ang tunay na samahan? Hindi lamang po sa pangalan nila, sapagkat sa mga huling araw, sabi ng Mateo 24:5, marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Mga minamahal, hindi po porke dala-dala ng inyong samahang kinaaniban ang pangalang nakasulat sa Biblia, ayun na nga po, alam niyo po, maraming peke ngayon. Maraming dala-dala ang logo, dala-dala yung kanilang tinatawag na trademark, dala-dala yung kanilang tinatawag na pangalan, pero peke. Paano niyo po malalaman ang totoo? Hindi lamang po sa pangalan, sapagkat yung pangalan po pwede daw pong gamitin sa pagliligaw, sapagkat marami ang magsisiparito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit inililigaw lamang ang marami. Paano niyo po malalaman ang totoo? Juan 7:17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Mga minamahal, upang maalaman niyo po ang talagang sa Panginoong Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang pangalan, sapagkat madali lamang mag-angkin ng pangalang galing sa Biblia. Ngunit kapag ka ang kanilang turo ay salungat, kapag ka ang kanilang turo ay laban, o ang kanilang turo ay wala sa banal na kasulatan, sa salita ng ating Panginoong Diyos, malalaman niyo po na ang kanilang samahan ay peke, nagpapanggap at nangliligaw lamang ng mga tao. Mga minamahal, sa dami ng mga samahan ngayon, sa dami ng mga grupo ng mga relihiyon, iba-iba ang kanilang turo at ginagawa. Sabi ng Mateo 7:13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Mga minamahal, ang tunay na iglesia ay hindi paramihan. Kung marami kayo, mali naman, maraming mali. Hindi po yan palakihan. Kung mali kayo, kung kayo ay malaki, pero mali naman, kayo po ay malaking mali. Hindi po yan palakasan. Kung malakas kayo, pero mali, kayo po ay malakas na mali. Ang tunay na samahan po at iglesia ng ating Panginoong Diyos, ang kanilang katotohanan ay nakabatay sa turo. Kakaunti ang makakasumpong niyon sapagkat ayaw nila ng tinatawag nating pagsunod. Mas gusto nila sarili yon, sila ang masusunod. Alam ko po, hindi po kayo kabilang doon. Mas gusto niyo po na sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos.
1: Mga minamahal, ang ating Panginoong Hesukristo ay laging umaakay sa pagsunod. Sa kanyang pagbabalik sa ikalawa sa mga alapaap ng langit, ang mga banal na masusumpungan sa kanyang piling na mga tapat at kanyang ililigtas, narito ang pagtiyaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ngayong gabi, minamahal, inaanyayahan ko kayong sundan si Jesus. Inaanyayahan ko kayong sundan ng mga apostol, sundan ng mga propeta, sundan si Isaias, sundan si Jeremias. Masay po kayong sumunod sa kanila. Inaanyayahan ko po kayong sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sapagkat nariyan po ang tiyak na kaligtasan. Opo, mahirap. Opo, makitid. Opo, hindi popular. Opo, kakaunti. Pero ang mahalaga po ay tama. Ang mahalaga po ay kalooban ng ating Panginoong Diyos. Opo, maaari kayong makantsewan. Opo, may mga sakripisyo kayong gagawin. Pero ang mahalaga, kayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan at kayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Narito sa inyong harapan, ang malawak na daan, marami ang doon nagsisipasok. At narito din sa inyong harapan, ang makipot na daan, makitid. Kakaunti ang nakakasumpong yon, kakaunti ang nagsisipasok doon. Saan ka papasok, minamahal kong kaibigan? Inaanyayahan kitang pumasok sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkon sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan, eh nabanggit niya doon sa may Kamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Kamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Hesukristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Hesukristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting truth, transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. At kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ano man ang inyong ginagawa ngayon, saan man po kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo po sanang maging karanasan. Muli nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan, sa pag-iingat na kanyang iginawad sa atin sa buong magdamag at sa buhay at kalakasan sa panibagong araw na ito. Ating ipagpapatuloy ang ating pagbabasa ng aklat ng Kolosas at tayo ay nasa kabanatang 2. Sa talatang 10, kayo'y napuspos sa kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Kay Kristo lamang natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan o completeness, kapunuan. Sa panahon ng Kolosas ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, may mga nagtuturo na kailangan pa raw ng ibang kaalaman o ritual o spiritual na karanasan upang maging ganap ang isang tao. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo na ang taong nakakonekta kay Kristo ay hindi kulang sa spiritual na buhay o karanasan, sapagkat si Kristo ang kumukumpleto sa atin. Ang pagiging ganap ay hindi nangangahulugan na tayo ay isa ng perpekto, hindi na nagkakasala, hindi ito yung absolute righteousness o completeness, kundi nasa pamamagitan ni Kristo ay natatanggap natin ang lahat ng kailangan para sa ating kaligtasan, kapatawaran, bagong buhay at relasyon sa Diyos. Si Kristo ang ulo ng lahat ng pamamahala at kapangyarihan. Siya ang may pinakamataas na otoridad. Walang ibang kapangyarihan, pilosopiya o katuruan ang higit na makapangyarihan kaysa sa Kanya. Maraming tao ang naghahanap ng kulang sa kanilang buhay. Kaligayahan, kapayapaan, kahulugan at seguridad. Ngunit ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga bagay ng sanlibutang ito, kundi sa isang persona, si Kristo. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang talatang 10 hanggang 12 ng Aklat ng Kolosas sa Kabanatang 2. Kaya walang kulang sa buhay na binigay sa inyo ng Diyos dahil united kayo kay Christ. Siya ang pinakamataas sa lahat ng namumuno at may kapangyarihan. Nung united na kayo kay Christ, na circumcised kayo, pero hindi yun gawa ng tao, gawa yun ni Christ. Sa pagtutuli na ito, nakalaya na ang tao sa mga makasariling pagnanasa. Kasi nung binabtize kayo, parang nilibing na rin kayong kasama ni Christ. Tapos binuhay din kayo ulit kasama niya. Dahil yon ang pagtitiwala niyo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Christ mula sa kamatayan. Ang ating kapuspusan kay Kristo, complete in Christ. May mga pagkakataon sa buhay na may mga taong mahal natin na unti-unting lumalayo sa pananampalataya dahil sa paghahanap nila ng mas malalim na katotohanan. Ngunit minsan sa paghahanap ng bago, nakakalimutan nila ang pinakamahalagang katotohanan na matagal na nilang natanggap, ang ating Panginoong Hesukristo. May mga taong iniisip na hindi sapat si Jesus, kaya naghahanap pa sila ng ibang katuruan o karunungan o karanasan mula sa mga bagay sa sanlibutang ito. Ngunit ang babala ni Apostol Pablo sa Kolosas Kabanatang 2, talatang 8 ay malinaw.
Magingat kayo upang huwag kayong bihagin ninuman sa pamagitan ng walang kabuluhang pilosopiya at mapanlinlang na katuruan na hindi kay Kristo. Maraming pilosopiya, karunungan o katuruan ang maaaring magmukhang matalino at kaakit-akit, ngunit tayo ay inilalayo sa ating Panginoon. Ito ay isang mapanganib na panlilinlang. Ang kaibahan ng mga maling katuruan at ng katotohanan ng Diyos ay ito. Ang mga maling katuruan ay nagiiwan ng kakulangan sa buhay. Ngunit si Kristo ang nagbibigay ng tunay na completeness, ng kapuspusan. Sinabi ni Apostol Pablo tungkol kay Jesus, sa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Sa talatang 3 ng Kolosas Kabanatang 2, ibig sabihin, hindi na natin kailangan maghanap ng iba pang mga bagay upang makumpleto ang ating buhay. Si Kristo ang pinagmumula ng tunay na karunungan, katotohanan at kaligtasan. Idinagdag pa ni Apostol Pablo ang ganitong pahayag, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nananahan kay Kristo sa anyong katawan at kayo naman ay naging ganap sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo, tinitingnan tayo ng Ama bilang isang complete o ganap dahil kay Kristo sa talatang 9 at 10 ng Kolosas Kabanatang 2. Ito ay napakagandang pangako. Kapag tayo ay na kay Kristo, hindi na tayo kulang sa harapan ng Diyos. Hindi ang ating sariling kabutihan ang nagbibigay sa atin ng halaga, kundi ang ginawa ni Kristo para sa atin. Ang patunay na tayo ay binago ni Kristo ay ang lumang buhay na pinaghaharian ng kasalanan ay inilagay na sa kamatayan. Inilibing na ang sabi doon sa talatang ating binasa. Tayo ay nalibing na kasama ni Kristo, ngunit muling binuhay na katulad din ni Kristo. Sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay binibigyan ng Diyos ng bagong buhay, isang buhay na nakasentro sa ating tagapagligtas at manunubos, ang ating Panginoong Jesus. Kaibigan, ang mundo ay patuloy na nagsasabing mayroon kang kulang upang ikaw ay maging masaya at maging kumpleto. Ngunit ang pinakamalalim na pangangailangan ng puso ng tao ay matatagpuan lamang kay Kristo. Ako ay naniniwala na ang Biblia ang nagtuturo sa atin na si Jesus ang sentro ng lahat ng katotohanan. Kaya inaanyayahan kita kaibigan na huwag lamang humanap ng kaalaman tungkol sa Diyos, kundi magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesus. Si Kristo ay hindi bahagi lamang ng ating buhay. Siya ang kumukumpleto sa ating buhay. Kaibigan, may mga bagay ba tayong hinahanap sa sanlibutan ito na nagpapakita na hindi pa natin lubos na nauunawaan na sapat na si Kristo para sa iyo? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa inyo at pinupuri ka namin sa iyong kabutihan, sa inyo pong pag-iingat sa amin sa buong magdamag at sa pagkakataong ito na muli niyong ipinagkaloob sa amin ang buhay at kalakasan. Amang banal, salamat dahil kay Kristo ay matatagpuan namin ang lahat ng aming pangangailangan, karunungan, kapatawaran at pag-asa. Ingatan mo po kami sa mga katuroang naglalayo sa amin sa iyo at tulungan mo kaming manatiling nakaugat kay Kristo at maniwala na sa Kanya kami ay ganap at kumpleto. Alalahanin niyo po, Panginoon, ang aming mga mahal na tagapakinig. Ang ilan po sa kanila ay mayroong karamdaman. Hipuin po ang kanilang mahihinang katawan at alisin ang mga karamdamang sa kanila po ay nagpapahirap.
ang ilan po ay mayroong mabigat na suliranin sa kanilang mga anak. Kaya't akin pong hinihiling, Panginoon, na inyong katagpuin ang mga kabataan ito at ibalik sa pananampalataya. Alalahanin din po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga hanap buhay, sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At akin pong ini-offer ang atin pong napakagandang booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Sa babasahing ito ay matatagpuan ninyo ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 mga utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay inyong matatanggap ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo po na hindi pa nagpa-follow sa atin pong page at sa ating channel, inyo pong i-search ang Adventist World Radio Manila at inyo pong i-follow or i-like. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mapadalhan po namin kayo ng mga aklat at aralin sa Biblia. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli at ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan sa buong maghapong ito.

0: init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Food Stilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text Sir 917-180-0382 or Sir 917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isa pong masaya at mapalad na umaga sa inyong lahat, mga ginigilo ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Muli niya tayong binigyan ng magandang pagtulog, sinamahan sa buong magdamag, at ngayon muling ibinangon upang makapagpatuloy tayo sa mga gawain na nais niyang ipagawa sa atin, na tayo ay maging pagpapala sa ibang mga tao. Kaya napakaganda na gamitin natin yung pagkakataon na maaaring ang programang ito ang maging daluyan ng mga pagpapala. Ito'y maging instrumento na maibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, mga kamag-anak, mga katrabaho, na tayo maging pagpapala sa kanila dahil ating nabahagihan sila ng ganito pong pag-aaral na kanilang matuklasan yung pag-ibig ng Diyos sa kanila habang nabubuhay sa sanlibutang ito. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Aking binabasa ang lahat ng mga pangalan, ang mga patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Hindi ko man kayo maisa-isa sa pagkakataong ito, pero ang aking puso'y nagagalak na kayo kasama sa oras na ito na tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po'y nakakatiyak na mula sa mga salita ng Diyos, nakakakuha tayo ng kalakasan at inspirasyon para sa atin hong pagtatrabaho sa araw na ito. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, marami pong salamat sa inyo. Ngayon, kung kayo po may mga katanungan o kalituhan at hindi naunawaan sa atin hong mga tinatalakay, pwede po kayong magpadala sa amin ng inyo pong reflection o komento sa numerong 0918-944-7891, o di kaya isulat nyo dyan sa inyo pong comment section sa Facebook Live. So, tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos at nagbigay tayo ng mahabang panahon dito po sa Kapitulo 11 ng Aklat ng Daniel, sapagkat ang mga talata na binabanggit sa kapitulong ito ay may iba't ibang kahulugan na pawang muling inuulit yung mga kaharian na siyang binanggit mula pa sa Daniel 2, at dito'y pinagtitibay na ang pangitain na nakita po nitong si Propeta Daniel ay ito yung mga mangyayari sa huling araw. So bago tayo dumako sa isa na namang panibagong ilang araw na tatalakayin natin sa huling bahagi ng Kapitulo 11, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, nais naming ilapit ang aming pag-aaral na isasagawa. Samahan nawa kami ng banal na Espiritu na tulungan kaming maunawaan ang mga salitang ito na kakailanganin namin para sa aming paghahanda sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Yesus at paglalakbay sa sanlibutang ito. Dalangin po namin Ama, lahat nawa ng nakatutok sa programang ito ay makasumpong ng inyong biyaya, ng kagalakan, ng kapayapaan at ng inyong pag-ibig. Nang bawat isa pagkatapos ng pag-aaral namin ay makapagsasabi ng Amen. Maraming salamat Panginoon sa inyong pagdinig sa panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ginigilo kong mga kaibigan, sa loob ng ilang mga araw ay atin hong sasagutin yung issue na nagsasabing, alam mo ba ang kasaysayan ng imperyo ng Roma? Yung mga aktibidades nito at ang pakikibaka na kinasasangkutan nito na kinakatawanan ng mga propesiya sa Biblia. Ito po yung atin pong titingnan mula dito sa Kapitulo 11 sa huling bahagi ng pangitain ng Propeta Daniel. Ngayon ang katanungan ay, ano ba ang iba't ibang interpretasyon ng Daniel 11:23-30? Sa Daniel Kapitulo 11 po, ang talata'y 23, sinasabing pagkatapos ng makipagkasundo sa kanya, siya ay gagawa ng pandaraya at sa kakaunting tao lamang siya'y babangon sa kapangyarihan. Napakahalagang maunawaan ang mga salitang ito. Alam niyo no, yung paggamit ni Daniel ng tinatawag nating pangpanitikan ng apat na paralelismo, yung section ng propesiya ni Daniel na matatagpuan sa Daniel 11:23-30, hindi po yan lumitaw doon sa paralel sa iba pang tatlong makahulugang pangitain na matatagpuan sa Daniel 2:7-8-9 ng aklat na ito. Kaya po isang hamon na makarating sa isang siyang interpretasyon ng section ito ng propesiya. Yung pong mga scholar ay nahahati sa kanila pong interpretasyon sa bahaging ito ng propesiya ni Daniel. Tinitingnan po ng unang grupo na ito po yung pagpapatuloy ng kasaysayan ng aktibidades at pakikibaka ng mga Romano. At yun namang pangalawang grupo ay nakikita ito bilang isang propesiya tungkol po sa mga krusada. At tinuturing naman yung ikatlong grupo bilang isang propesiya tungkol sa kapapahan ng Roma. Ngayon sa tatlong pananaw na ito, ang aklat ay sumusunod o tumutugon sa unang pananaw ng nakakarami. Inihula doon sa Daniel 11:16-22, yung pagbangon ng Roma sa pandaigdigang katanyagan at tagumpay bilang bagong hari ng hilaga. Alam niyo po ba kung ano ang naganap doon? Niyurakan ng Roma ang hilagang mga kaharian ng Griego ng Syria at nilusob ang Jerusalem. Sa Daniel Kapitulo 11:16, ang sabi dito, ngunit siya na dumarating laban sa kanya ay gagawa ayon sa kanyang sariling kalooban at walang makakahadlang sa kanya. Siya'y tatayo sa malwalhating lupain na nasa kanyang kamay ang pagkawasak. Hinulaan ng mga talata pong ito na sasalakayin at sasakupin din ito ang Ehipto. Dahil pagdating po doon sa talatang 17-19, ang sabi ay, kanyang itutuon ng kanyang isipan na mapalakas ang kanyang buong kaharian at siya'y magdadala ng mga alok ng pakikipagkasundo at gagawin ng mga iyon. Ibibigay niya sa kanyang anak na babae upang maging asawa, ngunit ito'y hindi tatayo para sa kanya o kakampiman sa kanya. Pagkatapos nito'y haharapin niya ang mga lupain at baybay dagat at sasakupin ng marami sa kanila. Ngunit isang pinuno ang magpapatigil sa kanyang kalapastanganan, tunay na kanyang ibabalik ang kanyang kalapastanganan sa kanya. Kung magkagayoy, haharapin niya ang mga kuta ng kanyang sariling lupain, ngunit siya'y matitisod at mabubuwal at hindi na matatagpuan. Kaya nga, higit pa rito, gaya po nung nabanggit kanina, yung mga propesiya, katulad halimbawa ng Daniel 8:9-11, kung makikita po natin, kung titingnan po natin, nasabi ay mula sa isa sa mga yon, lumitaw ang isang maliit na sungay na lubang maging makapangyarihan sa dakong timog, sa dakong silanganan at sa malawalating lupain. Ito'y lumaki ng lumaki hanggang sa ang hukbo ng langit at ang ilan sa mga hukbo't mga bituin ay ibinagsak nito sa lupa at niyapakan ng mga iyon. Nagpalalo pa ito laban sa pinuno ng hukbo. Ang patuloy na handog na sinusunog ay pinahinto nito at ang lugar ng kanyang sangtuwaryo ay ibinagsak. Ito pong propesiyang ito ay natupad sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Diyos sa Roma ng isang utos na mag-uutos pag-aalaw ng Diyos sa Roma ng isang utos na nagsasabi ng bawat pamilya ay magparehistro sa kanilang ninuno na bayan upang mabwisan. Na nagpilit nga po sila Jose at Maria na bumalik sa Bethlehem sa tamang panahon para ipanganak ni Maria ang Mesiyas sa katuparan ng propesiya na pinakita sa Mikas 1:2. Sa wakas, sa pamamagitan po ng papel na ginampanan ng Roma, maging sa pagpako kay Jesus bilang hari ng mga Hudyo, ang Roma ay nakipag-alyansa sa mga pinunong Hudyo laban sa kanya. Kaya naman ito ay angkop batay doon sa agarang konteksto upang makita po natin yung parehong kasaysayan ng Roma o sa anggulo na nagpapatuloy mula doon sa Daniel 11:23 hanggang doon po yan sa versikulo 30. Kaya mga kaibigan, ito hong mga talatang ito ay nagpapatibay lamang ng pagkaunawa na ang tinutukoy na kaharian walang iba kung hindi ang Roma. Dahil nakita yung mga karakteristik ng propesiya o yung ibang mga binabanggit ng propesiya na sa panahong ito, dito ipapanganak ang Panginoong Jesus at ito rin sa panahong ito mamamatay ang Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya itong sina Shi at Maxwell ay binibigyan nila ng kahulugan yung versikulo 23 hanggang 30 ayon sa pangalawang pananaw na nagsasabing ang mga talata doon na ito'y nagsasalita tungkol sa mga krusada sa pagkilala ng maraming interpretasyon sa seksyong ito sa Daniel 11. Ngayon, pag-aralan natin yung propesiya ng may bukas na pag-iisip na may layuning dagdagan ang ating pangkalahatang pangunawa sa mga ito. Dahil kung titingnan po natin yung iba't ibang pag-unawa, yung content and structure ng Daniel sa chapter 11, makikita po natin dito yung mga nababanggit. Halimbawa, katulad noong sa verse 2 to 4, binabanggit po yan ng lahat nagkakaisa dyan, yung mga scholar na nagsasabing ang kahariang tinutukoy ay Persia at Grego. Pagdating naman doon sa 5, from verse 5 to 15, lahat din ay halos nagkakaisa ng tinutukoy ay ang Grego, ang kaharian ng kanluran, yung Greek kings of the north and south. And then pagdating po doon sa 16 to 28, lahat po nung mga scholar na ito, tinutukoy nila ito ang kaharian ng Imperial Rome o Imperyo ng Roma. Subalit, pagdating po doon sa from 29 to 39, tumutukoy naman po ito sa the Roman Papacy, yung kapapahan na Romanong kapapahan. At doon sa huling bahagi, yung mga hari uli ng North and South at the time of the end. So makikita po natin, hindi chronological order, yung mga nangyari, sa mundo, kung hindi nagpapahayag ito yung tungkol doon sa mga kaharian na siyang babangon sa mga panahong iyon. Kaya yung nakita natin dito na masasabi nating chronological anchor points, yung tungkol doon sa Daniel 11:22, yung tungkol sa Allied King. Misa din natin maunawaan ito, itong nando doon sa Daniel 11:22, yung Allied King, na sinasabi na ito po, mga kaibigan at mga kapatid, yung hukbo sabi, ganap na matatangay at mawawasak sa harapan niya pati ang pinuno ng lupa. Ito'y may kinalaman dito sa the King of Covenant. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And then sa Daniel 11:31, may kinalaman naman sa sanktuaryo at doon sa tamid, yung services na kung saan ay kukuhanin ng sistema ng kapapahan yung ginagawang serbisyo ni Jesus doon sa sanktuaryo. Kaya mapapansin ninyo, yung sistema ng simbahan ay dinala na kung saan ay nakikita natin ng tao ay nagpapatawad ng kasalanan ng kapwa-tao na tanging ang Panginoong Jesus lamang ang pwedeng magpatawad. At sa Daniel 11:32 hanggang 33, ito po yung mga saints na uusigin. Ngayon ano ang ating magiging refleksyon tungkol sa mga naisiwalat sa atin mula sa propesiyang ito? Mga kaibigan, ang Diyos sa kanyang paglalaan ay itatayo niya ang isa at hihilahin pababa ang iba pa ayon sa gusto niya. Ang mundong ito'y puno ng mga digmaan at labanan na nagmumula sa mga pagnanasa ng mga tao. Ang lahat ng mga pagbabago at revolusyon ng mga estado at kaharian at bawat pangyayari ay malinaw at perpektong nakikita ng Diyos. Walang salita ang Diyos na maaring mahulog sa lupa. Ngunit kung ano ang kanyang idinisenyo, kung ano ang kanyang pinahayag, ay walang kamaliang mangyayari. Ang tao nagkakamali sa kanyang mga pahayag. Si Pastor Sabat nagkakamali sa kanyang mga pahayag. Subalit ang Diyos kailanman ay hindi magkakamali. Ang kanyang salita ay accurate. Kaya nga sinasabi natin habang ang mga palayok ng lupa ay nagsusumikap sa isa't isa, sila ay nananaig at nananaig laban, nalilinlang at nalinlang. Subalit, yung mga nakakakilala sa Diyos ay magtitiwala sa Kanya at bibigyan niya sila ng pagkakataong tumayo sa kanilang paninindigan, pasanin ang kanilang krus at panitilihin ang kanilang pakikipaglaban. Ang napakagandang balita dito, kung tayo'y nasa Diyos, bagamat malalagay tayo sa iniisip nating panganib kung tayo maninindigan, pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sasamahan niya tayo, gagabayan niya tayo hanggang tayo ay magtagumpay. Dahil hindi nanaisin ng Diyos na magtagumpay ang kaaway, kung bakit tayo ay humaharap sa Kanya upang mapatunayan na ng Diyos na hindi tayo kayang igiba ng kaaway kung tayo'y nasa Diyos. Nawa sana ang lahat ng mga nakatutok sa programang ito nararamdaman ng kanyang tinig, ang kanyang personal na pakiusap na manindigan tayo sa Kanya. Manindigan tayo sa ating pananampalataya upang hindi tayo maagaw na sanlibutan. Tutuloy po yan natin bukas. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong kapangyarihan na pinagkakaloob sa mga taong nais manindigan sa inyo. Nawa sana, Panginoon, ang banal na Espiritu ay laging mamuhay sa bawat isa na babago ng buhay namin. Gabayan niyo kaming palagi sa pagharap sa bawat hamon sa sanlibutang ito, na kami maging matagumpay. Pagpalain niyong lahat na sumusubaybay sa programang ito, gawin ninyong mabunga ang kanilang araw at patuloy na bigyan sila ng malusog na pangangatawan. Ang anumang suliranin na kanilang hinaharap, samahan niyo po sila para sila'y magtagumpay. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga at ipatawad ang aming mga kasalanan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Huwag kayong mawawala bukas. Itutuloy natin itong ating tinatalakay. At habang lumalawig ang ating pag-aaral, lalo nating nararamdaman ang Diyos malapit sa atin at nagmamahal sa atin. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., lagi nagsasabing may nagmamahal sa iyo.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
2: I don't know what to do. How should they bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
3: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.

Good morning, sa pagpalang umaga, ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, merong malusog na pangitawaan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na ipinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, na isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang na sa mga oras na ito ay ating purihin at pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po yung araw ng Biyernes or Friday, araw ng paghahanda para sa banal na araw ng Sabat, August 14, 2026. Binabati natin lahat po ng ating mga taga-subaybay na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Una nating batiin ang ating mga listeners sa radio.

Radio sa IWR 89.1 FM Radio Manila. Binabati natin lahat po ng ating mga tagapakinig. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay o nasa inyong mga trabaho. Subalit kayo nakikinig ng programang ito, ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang atin po ang maranasan, mga minamahal. Ano ho? Ganun din sa mga viewers natin, atin po ang binabati ang ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, sa ating pong main platform. Binabati natin yung ating mga viewers dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat, mga minamahal. Ano ho? Naway pagpalain kayo ng Panginoon samantalang kayo nanonood sa programang ito. And of course, sa lahat po ng ating mga viewers sa iba't ibang dako ng mundo, anumang oras kayo nadatna ng ating programa, mga minamahal, welcome kayo sa atin pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Muli niyong makasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jumel Arsenal, na sa inyo bumabati at patuloy na nakikiusap ng ating programa ay inyong i-share sa inyong mga kaibigan. Ano po, sa inyong mga katrabaho, mga kamag-anak, sa inyong pamilya, sa mga kapuso, kapatid, kapamilya, lahat po ng pwede niyo mabahagian ng ating programa, share niyo po, mga minamahal, dahil sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Kaya share-share na po tayo sa ating live ngayong umaga at sama-sama tayong makinabang sa ating pong pag-aaralan. Ano po? At samantalang po, ang bawat isa ay nagsishare sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po ay may mga kahilingan sa pananalangin o may katanungan, ay inyo lamang ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. At of course, sa lahat po ng mga first-timer sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng ating Gospel Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ito po ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6. At para lagi ninyo masubaybayan ng ating programa, kayo lamang ay mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Search nyo lamang at i-type ang Gospel Music Ministry para lagi kayo updated at ma-notify sa bawat live natin, mga minamahal. And of course, sa mga listeners naman natin sa radio, sa AWR, 89.1 FM Radio Manila, ay anytime pwede po kayong mag-click at magbukas ng inyong radio at lagi pong nakalive ang ating AWR. Samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila at mapagpala naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, Panginoon, naramdaman namin patuloy ang inyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Kung kaya kami po ay patuloy na nagtataas ng aming mga papuri, pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati sa inyong banal na pangalan. Sapagkat ikaw ang Diyos na karapat dapat naming sambahin at pasalamatan, sapagkat napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin, kay dakila ng iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang inyong pagkalinga sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyong muling paggabay at pag-iingat sa amin sa buong magdamag at patuloy naming naranasan ang inyong banal na pagkalinga. Salamat din po sa panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong pagkakataon na makapagpuri at makapaglingkod sa iyo, Panginoon. At ganoon din patuloy na makapagbahagi ng inyong mga banal na salita sa aming kapwa. Dear Lord, aming hiling ang patuloy po ninyong patnubay sa bawat isa sa amin. Ang pangasiwa ng Santong Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa bawat isa, lalo tigil sa aming mga tagapakinig at manunood, sampu ng kanilang pamilya, maging pagpapala, lalo tigil ang inyong mga salita sa bawat isa sa amin. Maging inspirasyon, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. O Diyos, salamat po sapagkat ang inyong pangunguna at ang banal na presensya ninyo'y maranasan namin patuloy. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.
All right, so good morning uli. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Ngayong umaga mga minamahal, dahil ngayon ay Friday, tayo po ay magsasagot ng mga katanungan na mga ipinadala po sa atin o mga tanong na nais pong malaman at mabigyan ng kasagutan. Ano po? At doon naman po sa mga hindi pa nakapag-aral ng ating leksyon, ng ating pong leksyon mga minamahal, ng ating lesson study, ay tuwing Lunes na po yung ginagawa natin. Balikan nyo lamang po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, na riyan po yan. Pati yung ating presentation ay nakalagay na rin po mga minamahal. Ano ho? Salamat po. At ngayong umaga, nasa 84 episode na tayo. At ang magandang title natin dyan ay nakabase sa tanong ng ating isang kaibigan, isa sa mga taga-subaybay natin. Ang tanong diyan ay bakit merong second death? Ayan. Bakit merong ikalawang kamatayan? Oo nga naman. Ano ho? So, ang tanong na yan ay nariyan po sa tinatawag natin na mula kay Asi. Ayan. Asi Figueres. Sabi niya ay, do we still have a second death, Pastor? Ayan. No? Meron pa ba tayong ikalawang kamatayan? So, itong ikalawang kamatayan, mga minamahal, ito po ay binanggit sa banal na kasulatan. At ang tanong na meron pa ba tayong ikalawang kamatayan, ang sagot ay depende. Ano ho? Depende. Sapagkat ang ikalawang kamatayan ay maranasan po yan ng tao na those people who continues not to reject God's call. Yung mga taong tumanggi sa panawagan ng Panginoon na magsisi, tumanggi sa panawagan ng Panginoon na magbalik loob, tumanggi sa pagtanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Ano po? Doon sa mga taong patuloy na namubuhay sa kasamaan, sa kasalanan, at sa buhay ng kadiliman, at maging sa panahon ng pagdating ng final judgment, mga minamahal, ay maranasan ho. Kaya yung isang storya na akin pong na-encounter na nung nagkaroon ng Bible study, ay puro mga babae ang dumalo, mga asawa. Ano ho? Sabi ko na, saan ang inyong mga mister, ang inyong husbands? Ang sabi ay, Pastor, ay ayaw ho nila ay nandoon, nagbarik, no, nag-inom. Ayan. Ay di pinuntahan ko. Ang sabi ko ay, bakit kayo ay hindi inyo sinamahan ang inyong mga asawa? Bay, masaya pagka magkasama sa Bible study. Ang sabi ay, pabiro nung isa, Pastor, ay kami sasabit na laang sa palda ng aming asawa. Ano ho? Ay di, nagbibiroan kami. At ang sabi ko ay, paano pagka hindi kayo nakasabit? Ano ho? Dahil ang kaligtasan ay hindi sabitan. Hindi pa sabit-sabit. Ano ho? Sagot naman ng isa ay, kung kami man ay maimperno, Pastor, ay okay lang dahil hindi naman namin maramdaman kung kami ay susunugin dahil kami patay na. Ay diyan ho nagkamali, sapagkat kung bakit may binabanggit na ikalawang kamatayan, sapagkat ang tao ay namamatay ngayon. Ano ho? At dahil ang tao namamatay, ay bubuhayin po yan pagdating ng final judgment para sunugin, para hatulan, para pulbusin ng apoy na mayasopre, mga minamahal. Ano ho? Kaya yung tinatawag nating ikalawang kamatayan, mararanasan niya ng mga tao na tinatawag nating patuloy na gumagawa ng kasamaan. Ang ikalawang kamatayan ay dahilan po yan, mga minamahal, ng tinatawag nating binanggit natin kanina na sa mga taong hindi nagpasakop ng kanilang buhay. Ano ho? Dahil ang kasalanan ay nanagana, dapat magkaroon ng kawakasan. Ano ho? At mangyari po yan sa final judgment ng ating mahal na Panginoon. Ito yung panahon na kung saan lilipulin ng Diyos ang kasalanan at lahat ng masasamang tao. Ano ho? At hindi na muling babangon ang kasalanan. Ano ho? Kaya kung mayroon bang ikalawang kamatayan, sa saat po ng banal na kasulatan, meron po doon sa mga taong ayaw tumanggap kay Kristo. Ano? Ayaw tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Sa Biblia, may binabanggit po na
una at ikalawang kamatayan. Of course, doon sa unang kamatayan, ayun po yung mga minamahal na naranasan ng tao ngayon. Ano ho? Dahil sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 9, ang versikulo po ay 27, meron po ganitong nakasaad mga minamahal. Sabi po dyan, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayun. So, may binanggit mga minamahal yung kamatayan. Ano ho? Kamatayan na minsan at pagkatapos ay paghuhukom. So, yun yung kamatayan naranasan ng tao sa mga sandaling ito. Ano po? At itong kamatayan na ito, mga minamahal, ay sa panahon ng ating Panginoong Jesus, tinawag po niya yan na pagkatulog. Ano ho? Kamatayan, tulog ng kamatayan. Ano ho? Sa aklat ng Juan, Kapitulo 11, sa istorya tungkol kay Lazaro. Ano ho? At bakit tulog ng kamatayan? Sapagkat yung mga namatay na may pananampalataya sa ating Panginoong Yesus ay may pag-asa ng pagkabuhay sa ikalawang pagdating ni Jesus Christ. Ano ho? Kaya sa panahon na may kamatayan, mga minamahal, kung ang taong namatay sa ating panahon ay mayroong pananampalataya, ay merong pag-asa ng pagkabuhay sa ating Panginoong Yesus. Yun ang magandang balita, ano ho, mga kiliko, mga hatake, subaybay. Kaya hindi natin alalahanin yun. Ano ho, mga minamahal, yun ang wika ng banal na kasulatan. Sapagkat may pag-asa, sabi ni Jesus sa aklat ng Juan, Kapitulo 11, versikulo 25. At tingnan natin. Kaya siya may pag-asa doon sa mga namatay na sumampalataya. Sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Amen. Purihin ng Panginoon. Mga kaibigan, ipinaalala sa atin ang talatang ito na yes, pwedeng maranasan ng tao ang unang kamatayan, yung kamatayan natin na naranasan mga minamahal na darating sa ating panahon. Subalit, yung may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay may muling pagkabuhay. Ano ho? Pero kapag ang isang tao ay patuloy na tumatanggi sa ating Panginoong Yesus, ano ho, at ayaw tanggapin at na-reject ang panawagan ng Panginoon ng pagsisi at panumbalik sa Kanya, of course, kung dumating man ang kamatayan ngayon, ay merong tinatawag pa rin na ikalawang kamatayan. Ano ho? Yan yung bubuhay na at pagkatapos ay susunugin, mga minamahal. Yan ang malungkot. Bubuhayin nga, hindi bibigyan ng buhay na walang hanggan sa final judgment, kundi susunugin, mga minamahal. Ano ho? At ang kagandahan nito sa judgment ng Panginoon, talagang may hustisya. Ano ho? Dahil merong record, may mga aklat sa langit, mga minamahal. May binabanggit na aklat ng buhay, aklat ng alaala, at aklat ng kasalanan. Ano ho? Kaya sa Revelation chapter 20, o Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 14, may binabanggit po ditong ganito. Sabi po diyan, ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Ayun. So maranasan ang ikalawang kamatayan sa magitan ng lawa ng apoy. Ano ho? Matindi yan, mga minamahal. Talagang maranasan ng tao ang ikalawang kamatayan doon sa mga taong tumanggi sa panawagan ng ating mahal na Panginoon, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Pinili nilang mabuhay sa kasamaan. Tinanggihan nila ang panawagan ng ating Panginoong Yesus at mismo si Jesus Christ na ating tagapagligtas. Ano ho? Kaya sa pagdating ni Jesus, yung mga tinatawag nating mga namatay na masama, hindi yan bubuhayin hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Saka sila bubuhayin, mga minamahal. Ano ho? Alam nyo, tingnan natin yung mga tinatawag nating katangian ng mga taong hindi, ay yung mga taong maranasan ang ikalawang kamatayan. Sa aklat ng Revelation din, chapter 21 verse 8, ito yung binanggit ng banal na kasulatan. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya. So, ito'y binanggit ko sa inyo kanina. Mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyus-diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling
Ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Dito po mga kaibigan at mga suking taga-subaybay, binanggit po dito sa ating pag-aaral na yung palang patutunguhan ng mga tao na mga duwag, ano ho, yung mga taong hindi sumasampalataya, kaya mahalaga talaga mga kaibigan habang may panahon pa, ay sumampalataya tayo sa ating Panginoon at atin ang isuko ang ating buhay sa Panginoon. Dahil mga minamahal, tayo na bubuhay na sa huling araw. Wala nang rason para tayo magpatumpik-tumpik, wala nang rason para patagalin pa natin dahil ang buhay natin dito sa mundo'y napakaisi lamang at walang makapagsasabi kung tayo buhay pa sa kinabukasan. Ano ho? Pero yung ating desisyon ngayon ay magdetermine sa atin kung saan tayo patutungo sa hinaharap mga minamahal. Ano ho? Kaya nasa tao ang choice, nasa tao ang desisyon kung siya ay maglingkod sa Panginoon o hindi. Pero tingnan natin mga minamahal, if ang choice natin ay maglingkod sa Panginoon, ay maranasan man natin ang kamatayan sa unang kamatayan, subalit may pagkabuhay na maguli sa buhay na walang hanggan sa pagdating ni Jesus. Pero doon sa mga tao na namatay na nga, mga minamahal, dahil sa ating naranasang kasalanan, ay bubuhayin pa rin, pero doon na sa final judgment para susunugin sa apoy mga minamahal. Sino-sino yon? Binanggit ho riyan, yung mga taong hindi sumampalataya, yung mga taong hindi nananampalataya, yung mga taong patuloy na gumagawa ng karumaldumal, pumapatay ng tao, nakikiapid, mga mangkukulang, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga sinungaling at marami pang iba, ang kanilang lugar ay sa nagliliyab na apoy at asupre mga minamahal. At ang tawag dito ay ikalawang kamatayan. Kaya malungkot mga minamahal kung ang tao ay namatay, nahiwalay sa ating Panginoong Hesus. Ano ho? Ulitin ko. Malungkot ang taong namatay, nahiwalay sa ating Panginoong Hesus dahil walang pag-asa ng pagkabuhay doon sa mga hindi sumampalataya kay Jesus Christ, mga minamahal. Pero doon sa mga taong sumampalataya kay Jesus, dumating man ang kamatayan, may pagkabuhay na maguli sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ano ho? Kaya anong pangako ng Panginoon doon sa mga sumampalataya, doon sa mga taong nanatiling tapat sa Kanya, doon sa mga taong naglilingkod sa Kanya, kahit na mahirap ang buhay, mga minamahal, kahit na maraming mga pagsubok, mga kaibigan, maraming suliranin, hindi bumibitaw sa Panginoon, naging tapat palagi sa kanilang paglilingkod. Ang sabi doon sa Apokalipsis Kapitulo 2, Versikulo 11, ay may binabanggit doon mga kaibigan. Ang sabi doon, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Ayun, hindi sila mapipinsala, hindi sila makaranas nito mga kaibigan dahil sila po ay nagtagumpay. Kaya mapalad ang mga taong nagtatagumpay. At ang pagtatagumpay ay sa magitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Unang Juan 5:4. Kaya mahalaga na tayo ay nasa Panginoon mga kaibigan. Ano ho? Dahil hindi mararanasan ang ikalawang kamatayan. Ano pa? Yung ipinangako ng Panginoon sa aklat po ng Apokalipsis din, Kapitulo 20, Versikulo 6, ang ganda po ng kapahayagan ng talatang ito. Sabi riyan, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen. Mga kaibigan, ang ganda po ng kapahayagan ng talatang ito. Sa tala po ng Apokalipsis 20, Versikulo 6, mapalad niya at banal ang may bahagi o yung makasama sa unang pagkabuhay. Bakit po? Sapagkat walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Napakasarap ng maglingkod sa Panginoon kahit mahirap ang buhay. Napakasarap na sumampalataya at tinanggap si Jesus Christ na tagapagligtas ng buhay. Dumarating man ang kamatayan ngayon, sa kanyang pagdating sa ikalawa, may pagkabuhay na maguli. At pag naranasan natin yon, mapalad ang tawag at banal sa makaranas na unang pagkabuhay dahil wala nang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan sa kanila. Ang ikalawang kamatayan, yun yung maranasan ng mga taong ayaw sa ating
mahal na Panginoon. Kaya ito yung panahon, mga minamahal, na tayo ay maglingkod na sa Panginoon. Huwag na nating patagalin pa. Ano ho? Huwag na nating patagalin dahil ang buhay sa mundo ay sobrang iksi, mga minamahal. No? Meron nga akong napanood na isang preacher, ang sabi niya, kapag nabubuhay tayo sa kadiliman, nabubuhay tayo, mga minamahal, sa hatred, no, sa galit, ano ho, ay wala hong saysayan. Dapat mamuhay tayo na masaya, na naglilingkod sa Panginoon kahit mahirap ang buhay, dahil ang Panginoon ay may pangako naman ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ano ho? At doon sa mga taong nabuhay sa unang pagkabuhay at maranasan nila yung, of course, yung pagliligtas ng Panginoon, sila'y dadali doon sa langit na bayan. At maranasan nilang pumasok, mga minamahal, sa bayan banal, ang tawag ay New Jerusalem. At alam niyo, mga minamahal, ang ganda ng pangako ng Panginoon, hindi na doon maranasan ang kamatayan. Hindi na maranasan ang pagdadalamhati, ang pagtangis, ang pag-iyak, ang pighati, sapagat lahat ng ating karanasan na masama at negative ay hindi na muling maranasan, mga minamahal. Ano ho? Kaya yun po ang ating kasagutan. Ang ikalawang kamatayan ay maranasan lamang ng mga taong ayaw sa ating Panginoon. Ano po? So final judgment, mga minamahal. Alright? Sa ikalawang tanong ay atin pong sasagutin ang mula kay Herson Paat. Herson Paat. Ang tanong niya ay, pwede po bang mag-asawa ang matanda ng teenager, ang 60 plus na ng 20 o 30 plus na taong gulang? Maganda yung tanong ni, di ko alam kung yung nagtanong ay tatay. Ano ho? Abay, depende ho yan sa inyo. Basta walang sabit, mga kaibigan. Ano ho? Basta walang sabit. Pwede naman, at wala namang sinasabi ang Biblia na pagbabawal nito, basta wala lang sabit. Ano ho? Yung 60 plus ay either byudo na or byuda, o di kaya ay single. Ano ho? At ganun din yung bata pa. Ano ho? Yung 20 to 30 plus na taong gulang. Ano po? Basta legal at kapwa sila merong pahintulot na pareho, mga kaibigan, ay pwede naman. Ano po? Sa mga legal na pananaw, sa ating bansa, mga minamahal, wala namang batas na nagtatakda ng maximum na edad, na kung halimbawa ay 60 plus na hindi na pwede mag-asawa. Wala namang ganon, mga minamahal. Basta ang mahalaga doon, isa sa mga pwede nating tandaan, dapat ay parehong nasa legal ang edad, yun ang mahalaga doon, at magpakasal. Yun ang napakahalagang bagay, magpakasal, mga minamahal. So kung gusto nyo pong mag-asawa, ay pwede naman, basta valid po. Ayun yung pagsasama. Ano po? Parehong pumapayag, walang pamimilit na nangyayari, walang pirsahan, walang pananakot. Ano ho? Ay napakahalaga nun. Ano po, mga minamahal? Sa banal na kasulatan kasi, ang mahalagang makita natin dito, wala namang pagbabawal ng agwat ng edad, pero hindi masyadong uso sa Biblia yon. Ano ho? Hindi masyadong uso. Uso lang yan sa ating panahon. Ano ho? Sa banal na kasulatan na binibigyan din doon, mga minamahal, yung pag-aasawa ay isang tipanan sa harapan ng Diyos. Ano ho? Tipanan yon na kayo magsasama sa hirap at ginhawa sa hanggang sa kamatayan. Kaya dapat tell death do us part. Ano ho? Walang iwanan. Ano ho, mga minamahal? Kaya pagka pumasok sa buhay ng pag-aasawa, may talagang make it sure na siya na. Ano ho, mga minamahal? Maging mahalaga doon yung tinatawag nating pag nag-asawa ay nagmamahalan. Hindi yung napipilitan lang na pagka nandoon na sa panahon ng pag-asawa at sabihin, ako'y napilitan lamang sa iyo dahil tinakot mo ako eh. Ay hindi yun, hindi ganun yun, mga minamahal. Ano? Natakot. Hindi ganun yun. Dapat sa pag-asawa nandoon yung pagmamahalan. Ano ho? Nandoon yung respeto, nandoon yung katapatan. Ano ho? Yung tapat sa isa't isa. Mga minamahal, na kahit kayo hindi magkasama, basta kayo ay mag-asawa, mahalaga yung katapatan sa pag-asawa. Ano po? At ang desisyon na ito ay hindi bunga ng suggestion ng iba. No? Kaya sa amin mayroon tinatawag sa Bisaya na tupo-tupo ba? Sa Tagalog ay reto. Nire-reto, parito-reto. Ngayon ay nadala sa rito ay hindi pala talaga bunga ng damdamin at pagmamahalan. Abay, napaka-delikado, mga minamahal. Ano ho? Sa ganong mga edad lamang ng agwat, no, halos kalahati at wala na sa kalahati ng edad, ay lagpas-lagpas pa,
meron lamang tayong dapat i-consider diyan. Ano ho? Sa ganyang kasing kalagayan, mga minamahal, una ay masyadong malayo ang yugto ng agwat ng kanilang buhay, ano ho, ang kanilang edad at ang kanilang layunin. Sapagkat yung 60 plus na, masyadong matured yon. At yung bata naman, mga 20 plus ang sabi dito at hanggang 30, ay masyado pang bata mag-isip. Kaya magkaiba yung kanilang purpose. At maraming mga bagay na i-consider sa ganyan. Ano po? At of course, sa mga ganyan ay ang ilan kasi na layunin dyan ay para may mag-alaga sa kanila. Kaya make sure na yung mapapangasawa ng 60 plus na edad ay marunong mag-alaga. Baka pabaya, ano ho, lalo pagka hindi na makakilos yung may edad na, abay pinapabayaan na lamang ay hindi yan tunay mga minamahal. Ano ho? Kasi sa mga ganyang klaseng edad, magkaiba yan ng emosyon, magkaiba ng maturity, magkaiba yan ng antas ng karanasan ng buhay at ng kanilang isipan. Ano ho? So hindi pantay ang kanilang impluensya, hindi pantay mga minamahal ang kanila pong tinatawag nating authority sa relasyon, kaya malayo mga minamahal. So maraming pwedeng i-consider. Kaya pagka gusto mag-asawa, mga minamahal, ay di make it sure na hindi nyo pagsisisihan sa huli. Ano ho, mga minamahal. Basta, nandun yung inyong pagmamahalan, ano po, ay kayo ay may kasal, at talagang nandoon yung malawak na pag-uunawaan. Ay kung yun nga magkaedad, o di kaya ay meron lang kunting tinatawag nating agwad sa edad ay minsan ay hindi na magkasundo, ay lalo pagkaganito mga minamahal. So, you have to consider many, many things sa pagkaganon. Basta Biblia, silent poor yan, gamit ang ating gobyerno, mahalaga doon ay nasa tamang edad, hindi yung wala pa sa tamang edad. Ano po? May pakasal, nagmamahalan, may respeto at tapat sa isa't isa. Yun ay napakahalaga doon mga kaibigan. Alright? So, dadako tayo sa next question. Dadako tayo sa next question. Mula naman sa kay pangalan nito, Emil Orden. Sabi niya, Pastor, wala namang nakasulat na happy Sabbath sa Eksodo. Bakit may happy na? Alam niyo, ako'y natatawa pagka ganito yung tanong. Hindi sa tinatawanan ko yun ang tanong, kundi yung tanong nakakatawa mga minamahal. Ano, matatawa ka. Ay, bakit naman natin hanapin yung happy? Eh, yung happy, alimbawa, babati tayo. Alimbawa, bukas, ano ho, umumiyang gabi, mag-start tayo ng babati ng happy Sabbath. Eh, hindi ibig sabihin na happy Sabbath ang ating pagbati, eh, kailangan mo nang hanapin sa Biblia. Dahil hindi lahat ng ating binabanggit sa banal na kasulatan, binabanggit sa ating buhay o sa ating bibig ay nakatala sa banal na kasulatan. Mahalaga ay naka-doctrinal o di kaya ay biblical yung ating itinuturo. Ano ho, mga minamahal. Sa Biblia rin naman, wala din namang happy Sunday. Ay lalo na yon, wala. Happy Monday, wala rin naman. Pero bakit hindi natin binabanatan yon? O hindi natin na question na, halimbawa may na-encounter ka, happy Monday, o di ba? O di kaya popos ka, happy Sunday, happy Monday, etc. O di kaya good morning. Wala naman yan sa Biblia. Pero bakit hindi natin sinasabi? Ay wala naman sa Biblia yan, ba't mo sinabi yan? Ay, hindi ho yung ganun mga kaibigan. Ano po, gusto nating liwanagin, bakit happy Sabbath? Gayong wala naman sa Eksodo niya, yung salitang happy. Yung kasing salitang happy, ay yun ang emosyon, yun yung saloobin na masaya siya, na bumati sa araw ng Sabbath sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang kapwa manampalataya mga minamahal. Ano ho, ang nakalagay nga sa Eksodo nga naman ay remember the Sabbath day to keep it holy. Ay di ba'y masaya kapag naalala natin ang Sabbath ng Diyos, ang ikapitong araw, ano ho mga minamahal. Ngayon, dahil sa tanong niya, ay bakit wala namang nakalagay sa Eksodoan niya na happy Sabbath? Bakit ay nilagyan na ng happy? Ganito yan mga minamahal. Bakit happy Sabbath ang bati ng mga Seventh-day Adventist? Lalo paglubog ng araw ng Biyernes, ay Sabado na po yun, hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado. Una, ang araw ng Sabat ay kagalakan at pagpapala. Kagalakan yon. Dahil sa banal na kasulatan, ang Sabat ay tinatawag na kaluguran, delight, a happy day sa mga taong gumagalang ng araw ng Sabat, sa mga taong iniingatan ng araw ng Sabat, dahil sa ito'y araw
ng Diyos, mga minamahal. Basahin natin ang Biblia. O banggit, kayo na po ang magbanggit, isulat nyo na lamang po. Nakalagay po na ang araw ng Sabat ay isang kasiyahan, kaluguran. Sa isang version, babasahin ko na lamang po sa talata ng Biblia sa ARV. That will happen when you stop sinning against God's law about the Sabbath. And when you stop doing things to please yourself on that special day, you should call the Sabbath a happy day. You should honor the Lord's special day by not saying and doing things that you do every other day of the week. So dito natin makita, mga kaibigan, ano ho, na ang araw pala ng Sabbath ay special sa Diyos. Araw na special sa Panginoong Diyos na tawagin natin itong happy day. Eh, hindi ba happy Sabbath ang tawag doon sa tinatawag nating special sa araw ng Panginoon, mga minamahal? Ay talagang tama ang happy Sabbath sapagkat masaya ang araw ng Sabado. Ito'y special na araw ng Panginoon. Ikalawa, ang araw ng Sabbath ay pinagpala, binasbasan, at ginawang banal ng Panginoon. Abi, talagang tunay na special, banal na araw. Wala kong kaparehang araw ito. Walang kapareha ng kabanalan dahil yung Linggo hanggang Biyernes, yun po'y mga karaniwang araw. Pero yung ikapitong araw na siyang Sabado sa ating panahon ay banal po yan, pinagpala at binasbasan ng Diyos. Kaya ang pagbati ng Happy Sabbath ay paalala na ang araw na ito ay espesyal na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ano po? Ano pa? Ang Sabbath ay ibinigay kasi ng Diyos sa tao para sa ating kapakanan at ikabubuti. Kaya marapat lamang na atin po na tanggapin na may kasiyahan sa ating mga puso, mga minamahal. At tigil sa lahat, ang araw ng Sabat ay araw ito ng kapahingahan, paghinto sa ating pagtatrabaho, araw ng pagsamba, araw ng ating fellowship sa mga kapatiran, at ito ay araw na kung saan atin pong itinataas palagi ang Diyos at kinikilala na siya ang ating Diyos sa ating buhay. Kaya pagbati sa kapatiran ng araw ng Sabat na Happy Sabat ay ipinaalala sa isa't isa na ang araw na ito'y napakasaya, nararamdaman ang presensya ng Diyos at talagang sama-samang nangingilin sapagkat ito'y araw ng Diyos na special, ito'y araw na masaya. Kaya itong salitang Happy Sabbath, hindi man ito utos, hindi doktrina, kundi ito'y isang masayang pagbati na sumasalamin sa mga naniniwalang ang araw ng Sabbath ay special sa Diyos, pinagpala, binasbasan, at kagalakan sa ating mahal na Panginoon. Eh di ba, napakasarap, mga minamahal. Ano, napakasarap. Kaya, Happy Sabbath ang pagbati, mamaya paglubog ng araw, hanggang sa kinabukasan na paglubog ng araw. Hindi mo na kailangan hanapin yung salitang Happy Sabbath. Ang mahalaga, nabasa natin na ang Sabbath ay Happy Day. O di ba, babati ka ba naman na malungkot ka? Ay, hindi yun Happy Sabbath. Ano ho? Mga minamahal, baka lonely Sabbath yon. Di ba? Ito, mga minamahal, ay siguro doon po sa mga nagtatanong, hindi sila familiar sa mga talata ng Biblia, pero gusto ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya na masaya, ano ho, magalak, mga minamahal, na tayo lalapit sa Panginoon. Alright? Kaya, kaibigan, doon sa nagtanong, Happy Sabbath sa'yo mamaya, ayan, paglubog ng araw. Alright? At meron pa pong sasagutin tayo. Marami-rami po ito, pero ito na siguro pang huli dahil ang oras natin ay napakabilis. Mula kay Ricor Regula. Sabi niya, English ang kanyang tanong. Are you attending flag ceremony and put your hand in your left wrist during national anthem singing? Exodus 20:1-4, clarify what kinds of images that God's people must abstain. Tama, kapatid, kaibigan, walang connection ang flag ceremony dito sa Exodus chapter 20. Ano? Dahil sa biblical perspective, kung ating titingnan ang biblical na pananaw, ang flag ceremony or paglagay ng iyong kanang kamay sa kaliwang dibdib ay sa pagkalabaw, umaawit ka ng national anthem, ay hindi ito violation doon sa Exodus chapter 20. Ipinoprovide ito ng act of patriotism, act of respect, ano ho, not an act of worship, ano ho, mga kaibigan.
ang nakalagay ho sa Exodus chapter 20, mga kaibigan, ang issue dito, kapag ang isang tao ay gumagamit ng mga graven images, ano ho, nakalagay. Lagay mo nga sa screen natin dan yung Exodus chapter 20 sa King James Version. Verse 4, maliwanag po ang nakalagay riyan. Sabi po, Exodus chapter 20, verse 4. Thou shalt not make unto thee any graven image, ano ho, graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Talatang 5, sabi po ganito, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. So dito po mga kaibigan, ipinaalala sa atin, yung pong ipinagbabawal, yung graven images kapag ginawa na nating Diyos-Diyosan. Ano ho? So ano yung mga pinagbabawal sa atin na dapat nating layuan kapag ang graven images ginagamit as idols? Ano ho? Kapag ang graven images nagrepresenta sa false gods, kapag ang graven images, mga minamahal, ginagamit para ang tao mag-bow down, ang tao ay mag-offer ng religious devotion, abay delikado yon tulad nung ginawa ni Nebuchadnezzar. Ano ho, sa Daniel chapter 3, ano ho, ay delikado yon. May paggawa siya ng golden image, pinasasamba ang lahat ng tao. Hindi ho yon ganon, mga minamahal. Bawal po yon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya hindi ho pwedeng gagamit ka ng ribulto sa pagsamba. Ano ho, ng mga ribulto. Hindi yan utos ng Diyos, mga minamahal na mga kaibigan. Kapag ka ginagamit nyo sa offer sa idols, false gods, sa tinatawag nating mga religious devotions para mag-bow down ka, hindi pwede yun. Pero pag tatanong natin yung about sa flag, hindi yon. Ang flag po kasi, yun ay symbol ng nation, hindi ng Diyos. Kaya nga, ang bawat bansa, merong flag. Di ba? Ang Pilipinas, merong flag. Kaya nakalagay, mahalin natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang bayan. Kaya pagka ikinakatayo, you are singing national anthem, mga kaibigan, and you're placing your right hand on your left heart doon sa iyong dibdib, mga kaibigan, it shows your respect, it shows and expressing gratitude, at ito'y pag-demonstrate na ikay loyal sa bansang Pilipinas, mga minamahal. Ano? At sa Biblia naman, maliwanag na bawat isa ay magpasakop sa authority ng gobyerno. Roma Kapitulo 13, versikulo 1. Ano ho? So we have to distinguish the biblical principle and doon sa tinatawag nating nasa bansa o nasa gobyerno, mga minamahal. Respeto natin, pero huwag nating sambahin dahil worship only belongs to God alone, mga kaibigan. Ano ho? Kaya I hope na maintindihan natin, huwag nating isama ang flag doon sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, dahil ibang konteksto yon, ibang usapin, mga minamahal na mga kaibigan. Nga lamang, wala na tayong oras, at I hope na sa ating pagsagot ng mga katanungan ay naging blessing sa inyo at mayroon kayong mga natutunan sa ating pag-aaral, mga minamahal. Alright? At bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda natin daw ng isang magandang awitin sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ipadala nyo lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa awitin na atin pong napakinggan. Walang imposible sa Diyos. Tayo po'y dadako sa ating panalangin, mga minamahal. Tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Nakilala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay sa aming pag-aaral. Salamat po sa mga leksyon at panibagong kaalaman. Naway patuloy na maging daan ito upang lalo kaming matuto at lumago sa aming pananampalataya. Higit sa lahat, mamuhay sa inyong banal na kalooban. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy naming napag-aaralan ang inyong mga salita na may kalayaan, Panginoon, upang lalo namin kayong makilala at lalo kaming ma-inlove sa inyong mga salita, O Diyos. Salamat po sapagkat naranasan namin ang inyong paggabay at ang inyong banal na presensya. Aming dalangin na inyong patuloy na pagpalain ang bawat isa sa amin at basbasan, lalo tigit ang aming mga tagapakinig at manunood sa programang ito, O Diyos. At aming dalangin na patuloy na maitanim sa aming mga puso't isipan ang mga salita mo upang huwag kami magkasala laban sa iyo, O Diyos. Sa mga sandaling ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyong trono ng biyaya. Humihiling kami ng basbas at paggabay at higit sa lahat, Panginoon, ng saklulo sa aming mga kaibigan na mayroon pong mga pinagdadaanan, may mga problema at kahilingan, Panginoon. Unang-una, inilalapit po namin ang aming mga kaibigan na nagpadala ng kanilang prayer request. Ang Agora na Butas, mayroon po silang church planting, pagpalain sila, Panginoon. Maging mabunga ang kanilang paglilingkod at maihanda ang mga tao sa malapit na pagdating ng aming Panginoong Jesucristo. Gayon din po, inilapit namin ang kahilingan ni Alin Paula, manlungat para po sa pag-exam nila ng nursing ngayong August 29 to 30. Inyo silang pagpalain, Panginoon. Inyo silang gabayan. Patuloy, O Diyos, na ipagkaloob ang karunungan na kanila pong kailangan upang maging matagumpay at maging makapasa po silang lahat, Panginoon. Tulungan po ninyo sila at ang pakikisama ng banal na Espiritu ang kanila pong maranasan. Meron din, Panginoon, inilalapit namin ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Narito po si Del Liwanag, gandi po kay Jocelyn Trevino. Narito din, Panginoon, si Jerry Caringal, ang kahilingan ni Tita Dago sa kanyang pamilya, ang asawa ni Nimi Bruan, kay Shena Villeta, Panginoon. Narito din po, Diyos, si Grace Duales, si Mario Del Rosario, gandi po kay Rinaldo, kay Lorna, ganun din, Panginoon, kay Dian, kay Perlita Kalinsang. Narito din po si Lydia Ilaja, mayroon din pong karamdaman, Panginoon, kay Ramon Albento. Narito din po si Chris Ordonio, Panginoon, si Nat Palad. Ganun din po kay Jonathan Feliciano. Narito din, Panginoon, si Levi Hiner, si Sonia. At sa lahat po ng aming mga kaibigan na may mga karamdamang hindi namin nabanggit ang pangalan, O Diyos, inilalapit namin sila sa inyo sapagkat Ikaw ang aming tanging saklulo, Ikaw ang Diyos namin na may malasakit, Diyos namin na walang imposible sa inyo, Panginoon, dahil Kayo ang aming Diyos na dakilang manggagamot at nagpapagaling sa anumang klaseng karamdaman ayon sa inyong banal na kalooban. Panginoon, alalahanin po ninyo ang mga kaibigan namin ito, ang aming mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Inyo din po ang basbasan, Panginoon, at pagpalain. Ang patuloy na haplos ng inyong makapangyarihan at pagpagaling na kamay, ang patuloy pong maranasan upang kumagagayon, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, na kagalingan at manumbalik ang kalakasan ng kanilang pangatawan. Kami sumasampalataya, Panginoon, ng inyong biyaya ay patuloy na sumagana sa bawat isa. At sa buong maghapon na ito, Panginoon, aming itinatalaga aming mga buhay at mga paglilingkod kasama ng aming mga mahal sa buhay at ng buong taga-subaybay namin. Maranasan ang inyong pagpapalat, pag-iingat. Kami nagtatagubilin sa aming mga buhay sa inyo. Hiniling po namin ang lahat ng ito Sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen at Amen. Mga minamahal, kung mayroon po kayong mga kahilingan na naiwan, nakaligtan o nahuli, ay patuloy na ipaglilingkod ng atin po mga prayer warriors at ng atin po mga technician. Ano po, at nawa ay naging blessing sa inyo ang ating paglilingkod sa umagang ito. At muli tayong magkita-kita sa susunod na linggo, sa darating na Lunes, mga minamahal sa biyaya ng ating Panginoon. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kasama po natin ang ating technician, si kapatid na Irvin Tunyakao sa IWR 9.1 sa radio dyan sa Pasay. Of course, dito po sa ating munting studio sa bahay. Kasama ko po aking may bahay si Ate Dan na siya napapatakbo ng ating live. Ito po yung lingkod kay Cristo, Pastor D, Pastor Jim Arsenal, na nagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay, pag-share, pakikinig, at sa inyong pag-suporta. At nagsasabing ang patuloy na pagpapala ng Panginoon ang lagi nating maranasan at lagi nating tatandaan, kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Bigay papuri sa ating Panginoon sa mga blessings po na patuloy niyong ipinagkakaloob sa atin, no? Good man or bad yan, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. So tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para po sa ating hakbang sa kalusugan, sleep is medicine pa rin po ang ating pinag-uusapan dito, no? Napag-usapan po natin yung kahalagahan din ng pag-inom ng tubig, yung tamang pagkain natin, and also yung tamang oras ng pagtulog talaga, mga kapatid. Yan po ang malaking ambag, ano po, para magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan. Ngayon po, ibibigyan tayo ng tips ni Doc Blessy, ano, para magkaroon po tayo ng mahimbing na tulog gabi-gabi. Kaya naman po, huwag na po nating patagalin pa, ibigay po natin kay Doc Blessy ang panahon para sa hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine, sabi ng Bible. A merry heart doeth good like a medicine. So, ang masayang puso ay luna sa maraming karamdaman. Subalit, parte ng ating mga happiness is medicine strategy, parte ito nung sinulat naming libro na merong 12 life-changing chapters. Ang kaparte dito is sleep is medicine. Ang pagtulog ay medicine. Ang pagtulog ay gamot. Kaya very important na maintindihan natin na ang pagtulog ay makakatulong na gamot sa maraming karamdaman. Kaya nga po, yung mataas ang blood pressure dyan, mataas ang blood sugar, mataas ang inflammation, yung mga may infectious diseases, yung mga nagkakaroon ng loneliness, yung depression, okay, yung nag-uumpisang magkaroon ng matinding challenges sa pag-iisip nila, kailangan pong matulog. At very, very, very, very important ang pagtulog. Nakita ko sa mga pasyente ko, yung tulog lang talaga, gamot na talaga para sa kanilang mga depression. Kaya nga yung metabolic psychiatry na sinasabi natin, tatlong importanteng mga lifestyle na nahan dyan, yung therapeutic diet, circadian rhythm, yun yung tamang pagtulog, at saka yung pagkilos. Pag ginawa nyo yan, magkakaroon kayo ng maayos na metabolism. Kaya nga po yung pagtulog na sinasabi natin na aabutin natin yung 7 to 9 hours, ito yung 18 to 64 years old. Yung mga patanda, pwede pang 7 to 8. Pero halos karamihan sa atin, kailangan natin at least merong 7 hours. Yung mga bata, nag-aaral, yung mga babies, mas mahaba pa yung tulog nun. Kaya pagbigyan po natin sila dyan, gawa natin to ng plano. Okay, ngayon, pag-aaralan naman po natin ang mga bagay para tayo magkaroon ng magandang pagtulog. Alam nyo ba po na hindi ito pwedeng maging tsamba. Kailangan nating desisyonan talaga ang maayos na pagtulog. Kailangan nating magkaroon ng tamang exposure sa araw pag umaga. Okay? At yun po ay magpapababa sa atin ng ating mga melatonin. Kailangan natin ang melatonin sa gabi. Kailangan po magkaroon tayo ng tamang pagkilos. Kasi pag gumagalaw kayo sa araw, yun ay preparation para magkaroon kayo ng mahimbing na tulog. At sa gabi naman, iwasan po ang paggalaw. No, kung kayo po ay mga may challenges sa pag-ihi, malayo ang toilet, no, kailangan gumawa kayo ng paraan para diyan na lang kayo, maaring sa komod o sa arinola na lang kayo iihi para yung movement nyo ay masave. Kaya dahil pag gumalaw kayo, ang melatonin po nito ay bababa. Okay? So, mahirap na ulit bumalik sa pagtulog pag ang melatonin nyo ay bumaba in the middle of the night. So, gawan po natin to ng paraan. Okay? So, yung inyong pagkakaroon ng madilim na kwarto, yung blue light, Alam niyo ba po na pag nagbukas kayo ng cellphone sa middle ng gabi, talagang bababa ang melatonin production. Kasi nga po, ang melatonin

0: production na dito lang sa likod ng pineal gland, ng tenga natin, ang tawag natin pineal gland, eh ang lapit sa mata. So yung lalo pa yung blue light, napaka-sensitive ng ating mata sa blue light, kaya po iwasan natin yung pagbubukas ng mga blue light na yan. At lalo pa po yung mga tablets or yung mga tao nanonood na bukas yung TV, nakaharap yung TV screen sa kanila sa kwarto, yan po ay kailangan nating desisyonan na huwag nyo nang gawin. Kung nga ang recommendation ko, kung pwedeng ang TV nasa labas ng kwarto nyo, kasi very tempting na magbukas kayo ng malaking screen, no, na nasa loob siya ng kwarto. And then maraming strategy pa pong pwede nating gawin. Kailangan magkaroon tayo ng rescue sa liwanag. Kasi minsan may mga pagkakataon na talagang hindi mo mapapatay ang maliwanag na ilaw sa kwarto mo. Like halimbawa, ang kwarto mo nakadikit sa Meralco post, may ilaw na maliwanag yung barangay. So kailangan po magsuot na lang tayo ng eye patch. Mura na po ang mga eye patches ngayon para lang magkaroon ng total darkness ang ating mga mata. So yung mga nagta-travel naman, kailangan din po nyo ng eye patch para meron kayong total darkness kung hindi nyo kontrolado ang liwanag. Okay, so ang pwede pa po natin gawin ay magkaroon ng preparation sa pagtulog. Yung mag-create kayo ng calming bed routine, bedtime routine. O kung pwedeng magkaroon ng preparation, mag-shower muna, ano? Mag-take warm shower, mabilis na shower na warm, and then kung pwedeng gumawa kayo ng mga activity na makakapagpakalma sa inyong isa dito, yung pagbabasa, o kaya naman yung pagkakaroon ng very, very soft music lang. Huwag yung mga very stimulating na mga sounds, like manunood kayo ng nakaka-stress na palabas, o kaya yung mga music na masyadong malalakas, masyadong loud, no? So, huwag po yan. Iwasan natin yung mga nakakapag-irritate o nakakapag-stimulate sa atin. Ganun din po yung mga gawain na nakakapag-stimulate, katulad ng heavy meals, yung sobrang mataas na calories sa gabi, no, iwasan po yan. At masyadong late na dinner, gawin natin siyang maaga. At saka caffeine, yung mga caffeinated beverage po, kape, Mountain Dew, at yung mga energy drink na mataas sa caffeine, so iwasan nyo po yan. At yung mga sugary beverages, iwasan din po natin yan. Okay, so again, yan po ay pag unti-unti nyong naiwasan, yan ay bibigay sa inyo ng mas maghimbing at mas magandang pagtulog. Again, magkaroon po ng maayos na kwarto, no, hangga't maaari, comfortable, malinis na kwarto, at ito po ay magbibigay sa brain natin ng tamang pagpapahinga. Kung may malilinisin man tayong una sa ating bahay, unahin niyo na po yung kwarto niyo, kasi yung kwarto niyo ang magpo-provide sa inyo ng masarap na tulog. Tapos gamitin niyo lang po ang inyong bedroom para sa pagtulog, hindi po yung kasama ang opisina sa bedroom. No, iwasan niyo po 'yon, yung pagtatrabaho, pag-aaral, wag po sa bedroom, no? Ilabas niyo po 'yan sa sala niyo o sa ibang parte ng bahay niyo, hindi po sa inyong bedroom, para kayo ay magkaroon ng tamang mindset na ang kwarto ay sa pagtulog lamang. Okay, so again, yan po yung mga strategy natin para magkaroon tayo ng maayos na tulog. At syempre, kailangan natin ng payapang pag-iisip. Kaya reviewin nyo po yung lesson natin ng outside my control, outside my influence. May mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, bagyo, lindol, baha, no? Yan ay sa kamay ng Panginoon. This will give you peace of mind. Pag tinanggap mo yan na hindi mo kaya yung mga yan, edi isusurrender mo sa Panginoon. At yan ay magbibigay sa iyo ng tamang panatag na pagtulog. Okay? So yun namang mga other people's thoughts, feelings, actions, they are all outside your control, but you can only influence. So yan po yung mga isa dito sa lesson natin yan sa happiness, yung mastery nito, mga outside my control and outside my influence. Yan nga po yung lindol, pandemic, disaster, calamities. Yun ang mga outside my control but I can influence. Nandyan po yung other people's thoughts, feelings, actions, habits, attitude, choices. Okay? So yan mga ginawa ng tao, ng ibang tao. Okay? So outside your control yan. Kung ano man sabihin sa'yo, kung ano man ginawa nilang actions, they are all outside your control. But you can only influence. Yan po ay magbibigay sa atin ng panatag at masarap na pagtulog. Kasi hindi tayo ganun masasaktan. Hindi tayo maaapektuhan ng ganun. At ang kaya lang natin kontrolin ang ating pag-iisip, ang ating paniniwala, ang ating mga feelings, actions, habits, attitude, choices, behaviors, atin yan. Okay? So again po, ito yung magbibigay ng mga kaisipan na pagka ginawa natin dahan-dahan, alam nyo, magkakaroon kayo na masarap na tulog. At ang sarap isipin na kahit minsan may bagyo, may lindol, may mga challenges sa buhay, pag sinabi mong trust in God, yan ang magbibigay sa atin ng mabuti at masarap matamis na pagtulog. Sabi nga ng Bible, trust in the Lord with all your hearts, with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. So lahat, ibigay natin sa Panginoon. Pag nabigay nyo na yan, ang pagtitiwala, ay makikita nyo na yung himbing ng pagtulog nyo ay mangyayari. Yung himbing, pag nagtiwala kayo sa Panginoon, yung himbing ng pagtulog, mangyayari po yan. So, ibig sabihin po nito, patuloy natin gawin yung part natin at patuloy tayong magtiwala sa Panginoon kasi ang Panginoon ang siyang source ng lahat-lahat sa buhay natin. Sabi nga sa Biblia, di ba? Kailangan tayo ay magtiwala sa Panginoon. No? Kailangan magkaroon tayo ng masarap na pagtitiwala sa Kanya. Kaya sabi dito, sabi sa mga awit 3:6, ako'y nahiga at natulog. Nagising akong muli sapagkat ako'y iningatan ng Panginoon. So tayo po ay magkakaroon ng tamang sleep is medicine. At pag nagkaroon tayo niyan, dudugtong-dugtong po yan sa happiness is medicine. So God bless po and have a good blessed day.
1: Thank you so much, Doc Blessy. So natutunan po natin dito, no, yung mga tips kung ano nga ba dapat natin gawin para maging mahimbing ang tulog natin gabi-gabi. Yung tamang exposure natin sa araw, yung blue light from our phones, yung warm shower, bedtime routine. Malaking difference din po palang nagagawa nito kapag meron tayong bedtime routine. And also, sana ayun nga marami tayong natutunan, no, yung mga strategies para maging maayos po ang ating mga tulog. At kung kayo po may mga katanungan o nagdanais ng mga libreng aklat aralin sa Biblia ay mag-text lamang po sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga listeners this morning. Sana po ito'y naging inspirasyon para mas mapaganda ang simula ng ating mga araw. At tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. At ang ating pumpaksa ay pinamagatang, What Have You Done? Alam niyo po mga kaibigan, sa Genesis chapter 3, sinuway po ni Adan at Eva ang utos ng Panginoon nang kainin nila ang bunga ng puno na ipinagbabawal sa kanila. Ano po, matapos nila magkasala, nagtago sila dahil sa takot at kahihiyan. Tinanong po ng Diyos si Eva, ano itong ginawa mo? Kaya naman po sa pagtalakay nitong ating paksa, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Genesis. Kaibigan, sa Kapitulo 3 ng Genesis ay merong katanungan ang ating Panginoon. Ang kanyang unang tanong sa ating unang magulang, particular kay Adan, nasan ka? Hindi ba alam ng Diyos kung nasaan si Adan? Alam ng Diyos. Subalit nais ng Panginoon na madama ni Adan yung kanyang ginawang pagkakamali. At pagkatapos, meron pang tanong ang Panginoon, ang wika, pagkatapos natanong kung nasaan siya, sa versikulo 11 ay ganito. At sinabi niya, sino bang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Sapagkat nung sila'y nagkasala, nawala iyong damit na katuwiran ng Diyos at sila'y naging hubad. At pagkatapos ngayon, yung unang tanong naman ng Diyos sa babae ay ganito ang ating mababasa. Versikulo 13 ng Kapitulo 3. Sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Alam ni Eva na hindi dapat hipuin at kainin yung pinagbabawal na bunga ng ating Diyos, yung pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. Subalit nadaya siya at ang ginamit ng kaaway sa pandaraya ay yung sense of touch at saka yung sinasabing yung sense ng ating mga paningin. Yung panlasa ay ginamit ng kaaway. Kaya nga, sa ating panahon ngayon, ginagamit din ng kaaway yung panlasa at saka yung ating ngayong paningin. Nanupat kung minsan ang kasalanan ay pinapakita na parabagang ito ay napakaganda, something glamorous, pero ito ay labag sa kalooban ng ating Diyos. Nanupat pagka pinresent ni Satanas ang isang bagay, parabagang pabor sa iyo. Subalit sa bandang huli, makikita mo ito ay magbibigay ng hindi magandang karanasan sa iyo. Kaya nga, ang unang tanong ng Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Hindi ba alam ng Diyos na siya'y kumain at pagkatapos pinupumitas, kumain at binigyan ng kanyang asawa? Kaya nga, ang sabi ay, ano itong iyong ginawa? Nais ng Diyos na tulungan si Eva na kanyang ma-realize na yung kanyang pagkain ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos, ito ay isang kasalanan at saka ito ay isang ngayong pagbibigay ng maraming kahirapan dahilan sa pagkakasala ng isang tao. Nanupat yung bigat ng kasalanan ay kanilang mararanasan kung ano ang bigat ng kasalanan sa buhay ng tao. Nanupat upang tulungan ngayon si Eva na kanyang aminin ang kanyang pagkakasala. Subalit kaibigan, kung ating titingnan ng banal na kasulatan, una, sa lalaki, sa babae, at saka sa Ahas. Ang sabi sa versikulo 14, sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahas, sapagkat ginawa mo ito ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ang ipaggagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Bagamat merong sinasabing plan of redemption upang ang tao ay makabalik sa Diyos, subalit merong mamamatay. At ang pinangako ng Panginoon sa unang gospel na ito na chapter 3 verse 15 ng aklat ng Genesis, ito yung unang gospel, kaibigan, nanupat merong plan of redemption, nanupat yung walang kasalanan ay mamamatay para sa isang nagkasala. At ang sabi sa 16, sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag mong kainin niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat at paggawa sa lahat ng mga araw na iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay sa alabok ka babalik. Kaya nga, ito ngayon yung sumpa, dahilan sa kasalanan. Ikaw, Adan, dahilan sa ikaw ay nakinig sa iyong asawa, ito yung mangyayari sa iyo. Ikaw naman, babae, sapagkat ikaw ay nakinig sa Ahas ngayon, ito yung maging sumpa para sa iyo, lalo na sa iyong panganganak. At gayon din ang Ahas, sapagkat, kaibigan, dinaya ang babae, ang mag-asawa, anong nangyari? Ang wika, ikaw ay kakain ng alabok. Kaibigan, ito ngayon ang gustong ipadama ng ating Panginoon, kung ano ang bigat ng kasalanan. Ano ba yung kasalanan ayon sa banal na kasulatan, kaibigan? Ang wika ng ating Biblia ay ganito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Wala namang sinasabing pangit na lasa yung bunga ng pinagbabawal ng Diyos. Katunayan noong kinain ni Eva at saka ni Adan ay masarap para sa kanila. Subalit, kaibigan, ang punto rito, kapag ka sinabi ng Diyos, huwag mong kakainin, kinain, kaya nagkasala, sila'y lumabag sa mga utos ng ating Panginoon. Nanupat, pagkatapos ngayong kumain sa bunga na pinagbabawal ng ating Panginoon, kaibigan, at ang babae ay nagkasala at pagkatapos binigyan ng kanyang asawa, kaibigan, ang tanong ng Panginoon, ano ang iyong ginawa? Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito, kaibigan. Una, question about life's most serious subject. Tanong sa buhay na ito, yung pinakaseryosong suweto o subject na dapat nating bigyan ng pansin. Nanupat ang subject dito, walang iba kundi ang kasalanan. Dahilan sa pagkakasala ngayon, pumasok ngayon ang sinasabing kamatayan sa buhay ng tao, kaibigan. Bagamat ang ating unang magulang nabuhay sila katulad ni Adan ng 930 years na matay si Adan. Sapagkat sinabi ng Diyos, oras na ikaw ay kakain, ikaw ay mamamatay. Maling sabihin, bakit hindi namatay sa oras na yon? Kaibigan, katulad ng sanga ng puno ng isang kahoy, kapag ka tinapyas mo yung sanga, wala na sa puno, magsisimula ng itong mamamatay yung sanga na nahiwalay sa puno. At si Noe, nabuhay siya ng 950 years, pero namatay din si Noe. At ang pinakamatagal na nabuhay sa mundong ito, walang iba kundi si Matusalem, 969 years, kaibigan. Kaya nga, bagamat sila ay nabuhay sa isang perfect o sakdal na tanawin, environment, kaibigan, dumating sa kanila yung isang bagay na sila'y lalabag sa kalooban ng Diyos. At bagamat sila ay nag-e-enjoy sa fellowship ng ating Panginoon, kanila ngayong pinili na sila'y lumabag sa kalooban ng ating Panginoon. Nanupat kung ating bigyan ng pansin, kaibigan, yung sinabi ng Panginoon na oras na kayo ay kakain, mamamatay kayo. At pagkatapos isinumpa ang lupa, nagkaroon ngayon ng tinik, namamatay ngayon yung mga halaman, yung mga bulaklak ay nalalanta. At pagkatapos ngayon, ang babae ay nahirapan sa kanyang panganganak, kaibigan. Tuwing ating maririnig na merong sirena ng isang ambulansya, ito ay patungo sa ospital. Nanupat kapag hindi agad nadala sa ospital, maaring ang pasyente ay mamamatay. At kapag kaibigan ay ating binigyang pansin ang isang funeral service, ito ay patungo sa sementeryo. Noong hindi pa nagkasalang tao, kaibigan, walang sementeryo sapagkat walang kamatayan. Subalit noong ang tao ay nagkasala, pumasok na rin ang kamatayan sa buhay ng tao. Nanupat kapag ngayon ang isang tao ay tumatanda, kaibigan, ito ay nagbibigay ngayon ng signal ang magandang itsura ng isang tao. Bagamat siya'y magandang lalaki o yung siya ay magandang babae, kaibigan, kapag siya'y tumanda, ang kanyang itsura nagbabago. Nagiging kulubot ang kanyang balat, kaibigan. Lumalabo ang mata. Ang kanyang ngayong lakas ng kanyang katawan ay nawawala, kaibigan. Ito yung bunga ng pagkakasala ng ating unang magulang. At hindi lang yon, yung magandang tahanan na Eden na binigay ng Diyos, kaibigan, sila'y pinalaya sapagkat hindi na sila karapat-dapat pumasok sa hardin ng Eden. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, it is a question that calls for repentance. Ang tanong, ano ang iyong ginawa? Ito ay nangangulugan na isang tanong na nangangailangan ng pagsisisi. Tangi lamang ngayon ang pagkilala sa kasalanan at pagkatapos ang tao ay magsisi, kaibigan, manunumbalik siya sa dati niyang kalagayan. Kaibigan, narito yung pangako ng ating Panginoon. Sa aklat ng 1 Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, ganito ang ating mababasa. Kaibigan, napakaganda itong pangako ng ating Panginoon. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaibigan, ito yung nais ng Diyos. Manumbalik tayo sa Kanya. At ang sabi nga sa aklat ng Isaiah 1:18, gaano mang karami ang ating nagawang pagkakasala, kaibigan, kung tayo lalapit umihingi ng tawad sa Diyos, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Ang sabi pa nga ng aklat na sulat ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:9, ganito ang ating mababasa. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagkisisi. Kaibigan, ito yung nais ng Diyos. Kaya nga, ang kanyang tanong, ito ay nagbibigay ng dapat nakatugunan at gagawin ng isang tao na siya ay magsisi sa kanyang mga kasalanan. Ito ko yung kailangan, kaibigan. At kapag ka ang isang tao ay nagkakasala, ang sabi sa Hebreo 6:6, muli nating ipinapako ang ating Panginoong Hesus at ibinibilad sa kahihiyan. Kaibigan, nais mo bang ipakong muli si Kristo sa krus at ibilad sa kahiyan? Ginawa ni Kristo yung bagay na yon, siya ay nabilad sa kahiyan at namatay sa krus upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaibigan, yung sinasabi ngayong pinangako ng Panginoon na kanyang unang gospel na pinagkaloob, Genesis 3:15, ang wika ng Biblia, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Nung si Kristo ay napako sa krus, kaibigan, nadurog ang kanyang sakong. Subalit, kaibigan, kinakailangan magwakas ang kapangyarihan ng Diablo, kaibigan, na gumagawa ng kasalanan at gumagawa ng panunukso sa maraming mga tao, kinakailangan mawakasan ang pinanggagalingan ng kasalanan, kaibigan. Sapagkat mabigat itong kasalanan na ito, kaibigan. Hindi sana dapat mamatay ang walang kasalanan na si Kristo, subalit siya ang kumuha sa aking lugar at sa iyong lugar. At ang kailangan lang sa atin, tayo manumbalik sa Diyos. Tayo ay magsisi. Nanupat ang tanong na ito, ano ang iyong ginawa? It is a specific question, kaibigan. Isang tanong na nangangailangan ng katugunan, bagamat mabagsik ang tanong na ito. Dapat ngayon, tayo ay magkaroon ng personal na investigasyon sa ating sarili. Sapagkat kung minsan unconsciously, tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Hindi lamang sa Diyos, kaibigan, meron tayong biktima ang ating kapwa-tao. God's question are not to condemn but to convict. Ang pagtatanong ng ating Panginoon ay walang pagkondina, kundi ang kanyang pagtatanong ay upang madama ng isang tao na siya ay nakagawa ng malaking kasalanan. At ang kailangan lang para siya'y maging karapat-dapat sa harap ng ating Diyos, kanyang pagisihan ang kanyang kasalanan at manumbalik sa ating Panginoon. Alam ba, kaibigan, na kapag ka ang isang tao ay nagsisi, kinilala ang kanyang kasalanan by faith sa biyaya ng ating Diyos, kaibigan, tayo ngayon ay aaring ganap. Ano bang ibig sabihin ng pag-aaring ganap? Kaibigan, ang pag-aaring ganap ay yung kinilala mo ang iyong kasalanan at ang Diyos naman, sasabihin ng ating Panginoon sa kanyang Ama, Ama, patawarin mo siya ng dahil sa kanya ako ay napako at namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahilan sa dugo ng Panginoon na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo, ang isang taong lumalapit sa kanya ay pinapatawad ng ating Ama alang-alang ngayon sa sakripisyo ng ating Panginoon. Ang sinasabing repentance, kaibigan, ay nagsisimula sa awareness of sin na ating ngayong nakikilala kung ano ang bunga ng kasalanan. Repentance is a change of attitude about sin. Na anupat kapag ka ngayon nakikita mo at nakikita ko ang bunga ng kasalanan, kaibigan, ayaw na natin ngayong gumawa pa ng isang kasalanan. Nais natin na tayo magpasakop sa Panginoon. Na kapag ka sa ating pamilya ay merong namamatay, kaibigan, ito yung sanhi at dahilan sa kung bakit namamatay ang isang tao ay sapagkat noong pumasok ngayon ang kasalanan sa buhay ng tao, pumasok na rin ang kamatayan. Nanupat, itong conviction na ito, kaibigan, Nais ng Panginoon na ating iwanan ang kasalanan, na tayo mabubuhay na kasama ni Kristo. Kasi pagkatapos na tayo ay tinanggap na banal, hindi sa gawa, kaibigan, kundi sa pananampalataya sa ating ngayong Panginoong na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na yon, tayo ngayon ay aaring ganap, patatawarin sa ating mga kasalanan. Subalit, kaibigan, pagkatapos na tayo ay pinatawad ng Diyos, ang sabi ng ating Panginoon, "If you love me, keep my commandments." Yun ang sinasabing justification o yung sanctification by faith. Pagkatapos ng justification, tayo ngayon ay by faith ay mabubuhay sa sanctification, walang iba kundi yung sinasabing pagpapakabanal. Hindi tayo sumusunod para maging banal, kundi tayo sumusunod sapagkat tayo ay itinuring na banal ng ating Panginoon dahilan sa ang kanyang katuwiran, damit ng katuwiran ang ibinabalabal sa atin. At nais ng Diyos, kaibigan, na tayo'y magsisi, manumbalik sa ating Panginoon. Iwanan natin ang kasalanan, kaibigan. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, it is a question that precedes the promise of redemption. Ito ay isang tanong na patungo ngayon sa pangako ng Diyos para sa kanya ngayong pagtubos sa taong nagkasala. Pagkatapos natin ngayong magsisi sa ating mga kasalanan at tayo ngayon ay tumanggap ng mga pangako ng ating Panginoon, tayo ngayon, kaibigan, ay subject for salvation sapagkat ang Panginoon, siya ang author ng ating salvation nung si Kristo ay namatay sa krus. Kaya nga ang sabi ng ating Biblia, Genesis 3:15, "Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." At dapat nating malaman, kaibigan, dahilan sa pagkakasala ng ating unang magulang, ang wika sa Roma 3:23, "Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." Dahilan sa pagkakasala ng ating unang magulang, damay tayo, kaibigan. Lahat ay hindi naghahanap sa Diyos, kaibigan. Subalit ang ating Diyos, nagkatawan tao, ang ating Panginoong Hesus, hinanap tayo, napunta sa lupang ito, ipinakita niya kung papaano mabuhay ng matuwid sa harap ng Ama. At by example ngayon, tayo mabubuhay sa halimbawa na ibinigay ng ating Panginoon. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, hindi para maligtas, kundi tayo ay ligtas. At kapag tayo nagsisi, kinilala natin ang ating mga kasalanan. Ang wika sa Roma 5:1, "Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." Tayo ay lumaban sa gobyerno ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ng ating Panginoon, sa isang kamay kanyang inabot sa kanyang Ama at sa isang kamay kanyang inabot ang tao nagkasala. At sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoon ngayon, tayo ay naliligtas, kaibigan. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, ito yung karunungan ng Diyos. Ito yung sinasabi ngayon ayon sa aklat ng 1 Corinto, Kapitulo 1, Versikulo 18, ganito ang ating mababasa. "Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay ang kapangyarihan ng Diyos." Kaibigan, dahilan sa krus ng ating Panginoon, na nabayubay siya, namatay sa krus, kaibigan, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, kaibigan. At pagkatapos ngayon, kapangyarihan tayo para tayo mabuhay ng hiwalay sa kasalanan. Kaibigan, handa mo bang tanggapin ang pangako ng ating Panginoon? Yung Kristong nabayubay sa krus, kaibigan, iniaabot ang kanyang kamay sa iyo upang ikaw ay maligtas. Tanggapin mo ba ang kaligtasan pinagkakaloob ng ating Panginoon? Bago natin tapusin ang pag-aaral na ito, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at ito ay mapapa sa inyo." Kaibigan, meron ka bang pasanin sa iyong buhay? Mabigat ba ang iyong suliranin? Ilapit natin sa Panginoon. Tayo'y malalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, mahabagin sa lahat. Marami pong salamat na nais ninyo kaming manumbalik sa aming Panginoon. Ang aming Panginoong Jesus ay naparito sa lupang ito. Hinanap niya ang taong nagkasala upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, mabigat ang suliranin ng aking kaibigan, ang kanyang pasanin. O Panginoon, aming pong pinagkakalob sa inyong mga kamay, sapagkat wala pong imposible sa aming Panginoon. Pagpalain po siya. Pagpalain ang kanyang buong sambayan. Pagpalain po ang kanyang hanap buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Ano ang iyong ginawa? Ito po ay hindi lamang tanong tungkol sa ating pagkakamali. Ito po ay paanyaya ng Diyos na suriin ang ating puso, aminin ang ating kasalanan at bumalik sa Kanya. Kapag po tayo ay tunay na nagsisi, makikita po natin ang Kanyang awa, pagpapatawad at pagmamahal. Thank you so much, Pastor Romy, sa inyo pong naibahagi sa amin sa umagang ito. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga tagapakinig. Ngayon, noon, mga nakikinig po sa atin. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. At pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Tututo. Lalong nakikilala natin ang Panginoon, ang kanyang katangian sa atin pong buhay. Kaya nga't ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, dyan lamang po kayo sapagkat meron tayong bagong paksa na pag-aaralan ngayon pong umaga. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa mahalagang panahon at sandali ninyo pong ibinigay sa amin ngayon umaga. Yan ay walang iba kundi ang aming pag-upo muli sa inyong paanan. Alam namin, Panginoon, na sa tuwing kami uupo, ay lalong nagiging maliwanag ang inyong katangian sa amin pong buhay. Lalong higit ang mga sariwang pangako na amin pong natatanggap sa tuwi-tuwina. Salamat po ng marami sa inyong pakikisama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilan po sa inyo ang gustong yumaman? Marahil ay tayong lahat ay magtataas. At kung meron man, marahil ay kakaunti lang ang hindi. Alam po ninyo, wala naman hangad ang Diyos sa atin, kundi yung tayo po ay yumaman. Binigyan tayo sang-ayon po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 8 ng Diyos ng abilidad upang tayo naman po ay guminhawa ang atin pong buhay. Ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang paksa na atin pong pag-aaralan ay When God Gets Angry at the Rich. Isang matalinong lalaki ang nagsabi na mas maigi pa raw ang maging mahirap at masaya kaysa yung ikaw ay maging mayaman subalit ang buhay mo naman ay miserable. Nais ko pong idiin sa inyo, ano ho, bago tayo magsimula, na sana'y hindi po ninyo ako ma-misinterpret, ano ho, na sa atin pong pag-aaral, hindi po kinukundina ng Diyos ang mga mayayaman dahilan sa sila ay mayaman na. Sa katunayan, sa luma at bagong tipan ay meron pong mga lingkod ang Panginoon na sila po ay likas na mga mayayaman na nung sila ay tinawagan ng atin pong Panginoon. Mga tao, lalaki at babae na makadiyos, katulad halimbawa ni Job, ni Abraham, ni Joseph, ni David, ni Solomon, ni Barnabas, ni Philemon at ni Lydia. Sila ang mga lalaki at mga babae na kung saan ay mayaman sa paningin ng tao at paningin ng Diyos. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 19, talatang 23 hanggang 26, mismo ang Panginoon ang nagsabi na napakahirap sa isang mayaman ang maligtas. Kaya nga't yan po ang atin pong tutuklasin kung ano ang dahilan kung bakit napakahirap para sa isang mayaman ang maligtas. At alamin din po natin kung bakit ang Diyos ay galit sa mga mayayaman. Nais ko pong ulitin ulit, ano ho, hindi kinukundina ng Diyos ang mga mayayaman dahilan sa sila ay mayaman na, marahil ay merong bahagi sa kanilang buhay na ang kanilang kayamanan ay hindi nagamit ayon sa layunin at panukala ng Panginoon kung bakit ipinagkatiwala sa kanila. Bilang mga Kristiyano, opo tayo ng mga kaanib ng Iglesia ng Panginoon. Ang Biblia, alam po natin na marami pong mga babala ang atin pong nababasa laban sa panganib ng ano ho, paghahanap ng kayamanan. Ang isa rito ay masusumpungan po natin sa aklat ng 1 Timoteo Kapitulo 6, talatang 9 at 10. At ito ho ang babala ni Apostol Pablo. But those who want to get rich fall into temptation and snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Maaring madalas na po nating nababasa ito at iniisip po natin na anyway, kung ako man ay maging mayaman, I could handle it. O di kaya ay gusto ko naman masubukan maging mayaman para at least maski papano ay ma-resolve yung aking mga problema, yung aking mga obligasyon.
pero ating

0: pong nakakalimutan, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, na ang kayamanan at ay kapag hindi po natin naingatan, nagdudulot ito ng maraming problema sa buhay ng tao. Sa atin pong talata na ito'y masusumpungan sa Kapitulo 5 ng Aklat ng Santiago, si Santiago ho dito ay gumagampan ng isang tungkulin na parabagang propeta ng lumang tipan, na kung saan ay kanyang ipinahayag ang kanyang paglaban doon sa mga mayayaman na hindi makadiyos na nagpapahirap pa sa mga tao o di kaya minamaliit ang mga taong walang kaya sa buhay. Kaya nga dito ho, sa atin pong pag-aaral, ay wala tayong mababasang teksto na kung saan nananawagan ng pagsisisi, bagkus ipinakita po sa atin ng aklat ng Santiago ang tahasang pagkundina sapagkat ang galit ng langit ay darating. Alam po ninyo, marahil ay totoo po na may mga mananampalataya at mga Kristiyano na likas ng mayayaman at pinagyayaman pa. Subalit, ang idinidiin po ni Santiago dito, mga kapatid ko, ay para doon saan? Sa mga mayayaman na ungodly, hindi makadiyos o di kaya ay wala ng panahon sa ating Diyos, who are outside of the church. Subalit, babala pa rin po sa atin, tayo ng mga Kristiyano na marahil ay merong kakayanan, may kayamanan sa buhay, na baka tayo ay mahulog din sa the same na kasalanan ng mga ungodly rich people na ito na binabanggit po ng aklat ng Santiago. Ulitin ko ho, ang unang anim na talata ng Kapitulo 5 ng aklat ng Santiago, ito ho ay pagkundina sa kanila na nasa labas ng iglesia. Ibig sabihin, hindi sila mananampalataya, hindi sila Kristiyano. Maaring ang tanong ninyo sa akin ay, Pastor, hindi naman pala sila mananampalataya, hindi pala sila Kristiyano, hindi naman nila naririnig ang ating pabalita, wala nga silang panahon sa pagbabasa ng Biblia, so hindi nila alam ang patungkol sa kanila. Subalit, ang dahilan kung bakit idiniin at inilagay ni Santiago ito sa kanyang aklat ay upang ikaw at ako, tayo na mananampalataya, na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kayamanan, ay isang babala sa atin ito na dapat hindi natin ibigay ang buong pansin o di kaya oras natin sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos. Otherwise, we will fall, mahuhulog pa rin tayo sa kasalanan katulad ng mga taong ito na nasa labas ng iglesia. Alam po ninyo, ang babalang ito ay meron pong dalawang dahilan kung bakit isinulat ni Santiago. Ang una ay upang ang bawat tao, tayo na mga mananampalataya, tayo na mga Kristiyano, ay ini-encourage na tayo na nakakilala sa Diyos na maging tapat at magpatuloy sapagkat alam po natin na darating ng panahon na huhukuman ng Diyos sila na hindi nila iningatan ang mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Pangalawang dahilan kung bakit ang babalang ito ay nasa aklat ni Santiago ay upang tayo ay babalaan na hindi tayo mahulog sa anumang pagkakasala na ito ang magtutulak sa atin sa paghuhukom ng Panginoon para sa kanila na masasama, para sa kanila na wala ng panahon sa Diyos, para sa kanila na ang kanilang Diyos ay walang iba kundi ang kayamanan o yung pagkamalpa ng maraming kayamanan. Sa ganitong pag-aaral, mga kapatid, si Santiago ay kanyang inia-address na napakadali para sa mahirap at para sa mga pinapahirapan na isipin, if only I can just be what? Become rich, I will have what? No longer deal with these problems. Ibig sabihin, kung ako ay magiging mayaman, siguro ay wala na akong problema sa paghihirap o di kaya pinapahirapan o di kaya minamaliit. So we can be tempted. Natutukso tayo na na maghanap ng kayamanan by all means. Gusto pa nga natin yung easy money, yung easy rich na tinatawag nila, na in a matter of few months, you will get this much. My dear friends, maging maingat tayo. Ano ho? Tayo ay pumapasok sa isang tukso na kung saan ito ay patibong ng kaaway para lamang ikaw at ako ay mawala ang atin pong focus sa Kaniya na pinagmumulan ng lahat ng mga bagay sa lupang ito. Para sa iglesia, si James o Santiago ay nagsasabi, sapagkat ang kayamanan ay isang mapanganib na trap, kinakailangan po natin maging maingat na hindi gamitin ang kayamanang ito sa hindi makadiyos na paraan, bagkus tayo ay masumpungan ng Panginoon na tapat sa maliit hanggang sa malaking mga bagay na Kanyang ipinagkatiwala. Maging maingat tayo, mga kapatid. Ang Diyos gusto niya na tayo ay yumaman. Ang Diyos gusto niya na ang Kanyang gawain ay nagpapatuloy at marami ang tumutulong. Ayaw ng Diyos na tayo naghihirap, mga minamahal ko, mga kapatid. Nagbigay siya ng abilidad para sa atin. Subalit kung tayo man ay yumaman at nakita natin ang malaking pagbabago sa ating buhay, sana naman huwag magbago ang ating puso. Sana naman huwag magbago ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. Sana naman huwag magbago ang ating estilo ng pamumuhay. Sana naman ay lalong magpalapit sa atin, sa ating Panginoon, at makita sa atin ang kapakumbabaan, ang katangian ng Panginoon kung sakaling tayo man ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kayamanan. Alam po ninyo ay meron pong 3 puntos at ang ilan ay atin pong pag-aaralan ngayon at bukas at sa mga darating ay atin pong itutuloy sapagkat ito ho ay mahabang pag-aaral dahil gusto ng langit na maging maliwanag sa atin pong lahat sa kung papaano ang buhay na ito na Kanyang ipinagkatiwala maging ang mga ating tinatangkilik kung papaano natin iingatan ito na makapagbibigay ng kagalakan at kapurihan sa atin pong Panginoon. 3 puntos ang idiniin ni Santiago. Una, wealth can be a dangerous trap that leads people to eternal what? Destruction. So magiging malaking panganib ang alin? Ang kayamanan, sapagkat kung hindi po natin naingatan ito, ang atin pong pananampalataya ay mababaliwala. Yung atin pong inahangad na kaligtasan, hindi natin makakamtan. At yung langit kung saan naroon ang Panginoon ay hindi po natin mararating. Ang Biblia ay hindi naman po nagtuturo na ang pera o di kaya ang salapi ay ano ho? Ay masama. Bagkus ipinapakita lamang po ng Biblia na ang pagmamahal sa salapi ay ano ho? Ay masama at ito po ay kasalanan. Lalong-lalo na kapag ang mga perang ito ay mahulog sa kamay ng mga taong ano ho? Gumagawa ng masama. Sa aklat ng Lucas Kapitulo 16, talatang 9 at 11, tinawag ito ng Panginoon na the unrighteous mammon, isang bagay na atin pong tinatangkilik na hindi matuwid. Kung hindi matuwid ang paggamit, marahil ay hindi galing sa matuwid na kaparaanan. Ano ho? Ang dahilan kung bakit tinawag ng Panginoon na unrighteous mammon ay una, sila who get their hands on it often use it sinfully. Sila na nakakuha ng kayamanang ito, ano ho, kadalasan ginagamit nila sa hindi magandang paraan, sa masamang paraan, sa personal na agenda, magkaminsan at madalas dahilan sa ikaw ay may kayamanan ay ginagamit mo ang tao, binibili ang tao, ang influensya mo ay ganun na lamang para ang nais mo sa buhay ay makamtan. Oh my! Maging maingat tayo, mga kapatid. Kaya nga't ito ho ay isang mapanganib na ano ho, patibong ng kaaway upang tayo ay ilayo sa Panginoon at hindi man natin makita ang katuparan ng pangako ng Panginoon na kaligtasan, pag-asa at langit na bayan. Ang pera ay parang katulad ng apoy. Kapag ginamit natin ng maayos at atin pong nakokontrol, nakakatulong ng malaki. Subalit kapag hindi po natin naingatan ang apoy na yaan at ginamit natin sa masamang kaparaanan, magiging makapangyarihang puwersa ito upang sirain ang buhay ng tao maging ang atin pong mga tinatangkilik. Lalo na kapag ano ho, tayo ay lalong nagkakamal ng mga salapi. Lalo na kapag meron pong makasariling ambisyon ang atin pong mga puso na kung saan pera, pera, kayamanan na laang, wala ng panahon sa asawa, wala ng panahon sa mga anak, wala ng panahon sa pamilya, lalong higit wala ng panahon sa atin pong Panginoon. Mapanganib, sapagkat yung pangakong buhay na walang hanggan ay hindi natin makikita ang katuparan. Kaya nga't sa aklat ng Mateo Kapitulo 19, talatang 23 hanggang 24, ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, doon sa rich young ruler, maalala po ba ninyo, na pagkatapos ng Panginoon ay magsalita, ay siya ay biglang umalis, hindi niya nakayanan yung sinabi ng Panginoon. Nais ko pong basahin. Truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Biglang nagulat at nagulantang ang mga alagad, kaya nga't sila'y nagsabi, then who can be saved? Sino ang maliligtas? Sumagot ang Panginoon sa talatang 26, with people this is impossible, but with God all things are possible. In other words, my dear friends, brothers and sisters, what God is pointing out in this text ay ang Diyos ang may kapangyarihan upang tayo ay ligtas mula sa panganib ng ano ho, pagmamahal sa kayamanan at salapi, mula sa pagiging makasarili na paghahanap natin ng mga kayamanan na may kasiraan sa lupang ito. Maging maingat tayo, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat maging ang mga Kristiyano, maging ang mga mananampalataya, kinakasangkapan ng kaaway ang kayamanan upang ikaw at ako ay ilayo sa ating pananaw, upang ikaw at ako ay ilayo sa pamilya, upang ikaw at ako ay ilayo sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, si Santiago mga kapatid, ay nagpakita ng tatlong kaparaanan na ang kayamanan ay magiging trap sa atin ito upang dalhin tayo sa isang spiritual na kapahamakan. Ano ang ibig sabihin? To be rich without God is to be short-sighted in light of eternity. Yung pagiging mayaman natin sa mga material na bagay na wala naman ang Diyos sa atin pong buhay, sayang ang kanyang pangakong kaligtasan, sayang ang pag-asa, sayang ang langit na kanyang iniyahanda sa lahat ng sa kanya ay masumpungang tapat. So narito po ang pagiging mayaman na wala ang Diyos. Alam po ninyo, maaring sasabihin ninyo, Pastor, ako naman po ay mayaman, nakakatulong ako sa gawain. Hindi po natin kine-question yung pagtulong sa gawain, mga kapatid. Kung ikaw man ay mayaman na Kristiyano, kung ikaw man ay mayaman na kaanib ng iglesia, tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng buhay mo. Kung ang buhay mo ba, sa pagdami ng iyong kayamanan, ay nakikitaan ng kapakumbabaan, ng pag-ibig, ng pagtulog, ng katangian ng atin pong Panginoon. Ang mga nagbabasa ng sulat, at kung kanino ini-address ni Santiago ang kanyang sulat, ay karamihan sa kanila ay mga mahihirap at pinapahirapan. Karamihan sila sa kanila ay maliliit at minamaliit. Kaya nga't ang sabi nila ay ano ho, at kanilang iniisip, pinaglalaro sa kanilang mga isipan, bakit kailangan pa na maging matuwid Kung tayo lang din naman ay pinapahirapan at minamaliit, bakit hindi tayo maganap ng kayamanan? At least maski papano ay maranasan natin ang kaaliwan, ang comfort, ang saya, maski na sa kaunting sandali. Alam po ba ninyo ang sagot ni Santiago doon sa ganung kaisipan na po pwedeng maglaro sa isipan din ng mga mananampalataya? Ay ito po. Talatang 1 hanggang 3 ng Kapitulo 5 ng Santiago. Now listen, you rich people weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Yan po ang dahilan kung bakit si Santiago ay sumagot doon sa mga kaisipan na po pwede naman sigurong maging mayaman. At least maski papano maranasan natin ang kagalakan. Kaibigan, ang sabi ni Santiago, alalahanin po natin na ang paghuhukom ay malapit na. Pangalawa, idiniin din po ni Santiago na ang kayamanan ay pansamantala at ang paghuhukom, whether we like it or not, ay ano, is ahead of us. Kaya nga't yung atin pong paghahanap ng kayamanan na atin naman pong kinakalimutan ang Diyos, nagtitiwala tayo sa kayamanan na siyang solusyon ng atin pong ano ho, mga pangangailangan, ito po ay hayagang kamangmangan in the eyes of God, my dear friends. Kung meron mang dapat hanapin ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, sa huling kapanahunan ay walang iba kundi ang kayamanan na walang kasiraan, walang iba kundi ang katapatan sa pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya nga't sa Lucas 16, talatang 9, tinawag ng Panginoon ito, the mammon of the unrighteousness will fail, na ang mga tinatangkilik ng mga taong hindi matuwid at ginagamit sa hindi matuwid na kaparaanan ang ipinagkatiwala sa kanila ay mabibigo sila sapagkat hindi nila ginamit sa liwanag ng katotohanan ng salita ng atin pong Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mga kayamanang ito ay inihalin tulad sa atin sang-ayon po kay Santiago sa mga butil na bagaman tayo ay nag-iimbak ng mga butil, ito po ay nasisira ang sabi po ni Santiago mga kapatid. Pangalawa ay ang damit ay nasisira din po mga kapatid at ang ikatlo ay ang ginto at pilak. Bagaman hindi nasisira, subalit ito po ay kinakalawang. What James was telling us, my dear friends, kapag ang Diyos ay nagdala ng paghatol sa kanila na pinagkatiwalaan ng kayamanan, subalit hindi nila ginamit, may ang sabit po dito ay parang katulad ng mga precious metals na ito na walang saysay at walang ano ho, kapangyarihan. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa huling kapanahunan. Kung pwede, kung tayo man ay mag-iimba ng kayamanan, bakit hindi na lamang po ang kayamanan ng pananampalataya na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Hindi na natin kailangan pang yumaman ng marami tayong pera. Baka makalimutan natin ang Panginoon. Huwag mo naman akong papaghirapin. Baka maisumpa ko kayo. Ang sabi po ni Salmista David, subalit mga minamahal ko mga kapatid, ang isang taong laging nagtitiwala at nananalig sa Panginoon, pinagyayaman ng Diyos at hindi niya pinagkukulang ang kanilang mga pangangailangan. Kaya nga, kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, ang kayamanan na dapat po natin hingiin sa Panginoon ay hindi yung mga material na bagay na may kasiraan, kundi kayamanan sa ating pananampalataya. Dahil kapag tayo ay umaman sa ating pananampalataya, mayaman ang ating Amang nasa langit, mayaman ang ating Panginoon at Kanyang isusupply ang lahat ng atin pong pangangailangan sa tuwid-tuwid. To be rich without God is to be short-sighted in the light of eternity. Tayo po ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat sa napapanahong pabalita Salamat, Panginoon, na kami inyong tinawagan, hindi upang maging mayaman lamang, kundi upang maging tapat sa inyo. Panginoon, kung kami po'y magtatapat sa inyo, walang dahilan para kami ay maghikahos sa buhay. Sabi ng inyong banal na salita, na kayo ay nagkakaloob at tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan sa inyo, kung kami lamang ay laging mananalig at magtitiwala sa inyo. Hindi nyo kami papagkulangan. Kung merong mang kayamanan na meron dapat kaming iimbak sa lupang ito, ay walang iba kundi ang kayamanan ng katotohanan na amin pong tinanggap sa inyo. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na aming maingatan ito hanggang kayo ay dumating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: If you are eating to lose weight, then nuts like pistachios or almonds might be off your menu. But should they be? Two clinical trials compared the effectiveness of two different weight loss plans. Both diets were low fat, but one added nuts to the plan. Those following the nut diets stuck to their eating plan better and for longer, and in the end lost more weight. Adding nuts to a low-fat diet can improve your weight loss and is another ageless advantage.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: awa ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, business, trabaho, alos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Gawa nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Dumaan siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay sa Ted Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura yung itong pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di pinuntahan namin sa simbahan ng Adventist din sa Rosario. Napagpasok namin ay gawin pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala mo kami makakita, nakita kami isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon makausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun nagnaroon naman si, habang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi na aking asawa, patagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, kung kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at Pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, no? Nandito na naman po ang inyong Kuya Bong sa ating pong programa na mga pangakong di nabibigo, no? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kayo ay patuloy na pinapatnubayan ng ating Panginoon, no? Binabati po natin ang ating pong mga kaibigan na nanonood ngayon. Sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at syempre ngayon po ay Friday, no? At kayo ay nakikinig sa ating pong programa. Now, ano po ba ang mga tanong na mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Ito yung mga paano ko ba maayos yung aking mga finances, no? Bakit parang kulang ang kinikita ko, no? Paano magiging financially free, no? Ano po ba ang dapat nating gawin, no? Kayo po ba ay naghahanap ng magpupuno sa kawalan ng buhay? Paano tayo magiging maayos sa ating sa lahat ng mga bagay sa buhay natin? So bago po ito, no, natutunghayan po natin ang mga pangako ng ating Panginoon na magbibigay ng pag-asa sa ating buhay, no? Kaya wag po kayong aalis. At ito ang inyong Kuya Bong at kayo nakikinig sa mga pangakong di nabibigo dito po sa AWR 89.1. So ang focus po ng study natin ngayon ay focus ay sa Christian stewardship, no, yung Kristiyanong pamamahala. Paano po ba ang mga prinsipyo ng Biblia, no, sa pamamahala ng ating pong mga yaman at yung pagsasagawa ng ating pagbibigay?